0: Patuloy pong ating sinasagawa ang search and rescue, Ma'am Pinky. Andun pa rin po ang ating barko.
1: We dare them to present any CCTVs of harassment that went on in the service of the warrant.
2: Patuloy ang usapin sa umano'y panliligaw ng Marcos Camp kay dating Vice President at kasalukuyang Naga Mayor Lenny Robredo matapos ang pagbisita ni PBBM sa Naga. At hindi lang yon, yung nalamang nagbigay siya ng, ano ba yun, 500 million?
3: Mga worth of projects.
2: Oo, dito sa Naga City. Oo. Bakit, hindi ba?
4: Bagamat wala pang kumpirmadong usapan tungkol sa isang political arrangement para sa 2028, naging sentro ng diskusyon ang posibilidad ng pag-endorse ni PBBM kay Mayor Lenny.
2: Kaya nung tinanong po namin ang taong bayan, katanggap-tanggap ba para sa inyo ang panliligaw ni PBBM sa dati niyang katunggali na si Lenny Robredo at baka siya ang i-endorso para maging susunod na Pangulo? Ang sabi nila?
5: Para sa akin, hindi. Dahil gagamitin lang sa PBBM para sa sariling interest.
6: Hindi katanggap-tanggap na i-endorse ni BBM si Lenny kasi lumalabas na may sariling interest. Pamumuliti ka ba? Kagaya ng ginawa niya dati kay Sara. Kinuha niya yung tiwala.
7: Hindi, kasi si BBM ang bubas lang naman siya ng kamay. Gawin na si Lenny yung standby na presidente last election. At kalaban, naging kalaban niya rin mismo yung election 2022. Ngayon, bukod doon ay hati na naman ng mga Pilipino sa kulay at sa politik.
6: Hindi katanggap-tanggap na i-endorse ni PBBM si Lenny. Kasi pag si Lenny kumandidato, kahit walang mag-endorse ng Marcos, mananalo.
3: Nagigil pa, ha?
2: Oo, patatalino ang kanilang mga haka-haka, ang kanilang mga opinion. Ngayon, para talakayin po ang isyong ito, totoo ba? Kami lang bang nakakapansin na parang may balak ang administrasyon na halinahin si Lenny Robredo bilang, hindi naman running mate ang tawag doon, kung hindi ang
3: standard
2: kanyang...
3: standard bearer?
2: Oo, standard bearer. Di ba? Ng kanyang administrasyon. Okay. So, tatalakayin po natin ang isyong ito kasama si political analyst Dr. Antonio Contreras. Hello, sir. Welcome back to Memo.
8: Hello. Magandang umaga ko rin na, and Willard.
2: Opo, opo. So, Prof, dati po ninyo nang nabanggit ang posibilidad na si Lenny Robredo ang i-endorso ni Pangulong BBM sa 2028. At sa mga nangyayari po nitong mga nakaraang buwan, ano po, nakikita rin po ba ninyo itong posibilidad na ito?
8: Well, isa yan sa mga posibilidad kasi lalahanin mo ang eleksyon sa 2028. Kapag may isang Duterte, lalo na si Sara, malusutan niya ang impeachment. At siyang kakandidato ay malakas ang laban niya. Alam naman natin yan sa surveys. Siyang nangunguna sa plurality. Although, ang pagtitingnan naman natin sa bilang, si Lenny ang talagang pwedeng pantapat sa kanya. Although si Lenny hindi pa naman siya nagdideklara kung interesado siya. And some of the statements that we heard from her actually is against running, di ba? Yun ang mga narinig natin. Pero alam mo naman sa politika, madali magbago ng isip ang mga tao. So that's a possibility na si Lenny ang pwedeng pantapat. Now, as to whether it is wise for the president to endorse her, then it is an endorsement that whether people like it or not, it's going to be the choice of the president. So, maaaring hindi gusto ng mga tao. Pero ang tanong dito, kapag ba i-endorso ni Marcos si Lenny, yung mga supporter ba ni Lenny, hindi nila iboboto si Lenny? Yan ang tanong. Makakabawas ba sa boto ni Lenny ang endorsement ng BBM or yun ba'y makakadagdag? But it's a matter of political move. So, and in this country, alam mo naman, Corina and Willard, you know, politics is unpredictable, so we don't know what will happen. It's almost like a game of Thrones.

0: game, Lenny Kiko for 2028.
1: Sabi ni Rico Maala Cabillo, baka akala ni BBM, abswelto siya pag nanalo si Len-Len?
0: Len-Len. Mark Besabe, oo naman. Sa huli, Pilipino ang mamimili at ang boboto.
1: Salamat sa pagsali sa aming diskusyon. Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.

0: thought it was brilliant that they thought about bringing in the opinions of these giants of constitutional giants, di ba? So pagkatapos ng nangyaring yan, sana magmuni-muni na ang mga senador kung ano ba yung lohika. Sabi nga ni Anoni, I think it was Justice Panganiban who said that you don't take things that literally when the Constitution, you have to understand the spirit of it, di ba? The spirit of the law. So, iba naman ang sinasabi ni Ginoong Ascuna, hindi, kung ano nakasulat dyan, yan yun. O, paano pagkulang? So, yung pagdesisyon niyan, sana mapag-isipang mabuti at magiging balanse sa lahat ng mga senador at hindi politika ang mananatili pa rin sa kanilang mga isip.
1: Kasi parang ang sinasabi ni Justice Ascuna, ang Constitution designed, built para pahirapan yung pag-convict sa isang impeachable official. Kaya parang palaisipan sa akin, so anong titimbangin ngayon? Anong mas mahalaga? Yung accountability ng isang public officer o yung gawing mahirap na i-convict siya, yung karapatan niya
0: para manatili? I think at the end, it's still accountability, hindi ba? Kasi kung talagang nagkasala, malinaw na, will the numbers prevent justice from being executed, hindi ba? So, magaling ang Pilipino kasi dyan eh, pinapahirapan natin ang sarili natin.
1: Yes.
0: Hindi ba, sabi nga, sa Amerika, ang kanilang saligang batas, malinaw, of all senators present. So, malinaw. So, tayo, tinanggal yon para daw mas mahirap. I think, parang gusto ko makausap ko sino man na nagponente nun. Hindi ba? Parang, hindi humirap, lumabo yung pamantayan.
1: Ngayon nga, mag-impeach lang sa House of Representatives, mahirap na rin. Pinahirap nung latest decision ng Supreme Court, ang daming mga kriteriya na kailangan sundin para raw masunod ang due process.
0: Eh kasi kung tayo'y magpapalit rin lang naman ng mga panuntunan ng saligang batas, ipasok na lahat ng kailangan ng ipasok, hindi ba? Ay, hindi natin natanong kay Attorney Tamase yung historic admonition of the Supreme Court for the congressmen to decide and apply the anti-political dynasty law ASAP.
1: Magpasa na.
0: Hindi ba? Sama nga rin po natin yung pagpapalit ng Omnibus Election Code. 1985 pa po yan.
1: Oo, parehong 40 years ah.
0: Ha?
1: 40 years na naghihintay.
0: Yung
1: enabling law para sa political dynasty dahil 1987, 1985 pa yung Omnibus Election Code, 40 years old na rin.
0: Ang bilis mo naman mag-mathematics. Totoo ba? Pareho, no?
1: Dahil kasing edad ko halos.
0: Yan ang kailangan ng i-memo.
1: I-prioritize.
0: Prioritize. Oo. Repasuhin yung saligang batas kung kailangan. Because look, pag hindi pa sa saligang batas level ang pagpapalit ng wordings, pag nagunaw na lahat itong mga, four decades from now, is this going to be another problem? So you might as well make the wordings of what is in the Constitution clearer. With just one word, present.
1: Present.
0: Of all senators present.
1: Para maiwasan din na kapag naging AI na lahat ng mababatas, di ba, hindi rin sila mabibilang. Kasi, paano mo masasabing present ang isang AI senator?
0: Correct. Pero alam mo, ako naman, hindi ko naman bibiglain ang sistema natin. Ang i-AI ko muna lahat ng congressman. Congress muna.
1: Okay.
0: Kasi ang dami nila, laking gastos.
1: 300 din eh.
0: Laking gastos, biro mo. Iba pa yung gastos, iba pa yung ninakaw. Iba pa yung mga kung ano-ano, di ba? Hindi po lahat ha, may mga congressman po na matitino. So tamaan na lang yung tinatamaan. Pero sa nangyayari ngayon, malaking tipid po kung AI na lang ang Congress. Pero para may human factor naman. For example, impeachment trial, kailangan merong human factor yan. Because it still is politics. Yung ganyan, dyan tayo sa totoong tao na matitino.
1: Yan ang itanong natin bukas sa taong bayan. Payag ba kayong maging AI na ang mga kinatawa ninyo sa Kongreso?
0: Abangan ang isasagot ng taong bayan. Dapat bang maging AI na lang ang mga kung ang pagsa ang mga legislators? Because that's what they're there for, to make laws. Pero ang mga batas na ginagawa yung mapapakinabangan din nila. Edi mag-AI na nga tayo. Yan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue o lalo ba naming ginawang

0: Malabo. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang malilito kung hindi tayo magpapalito.
1: Walang mga api kundi tayo magpapaapi.
0: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494 Lunes hanggang Biyernes mula alas 7:30 ng umaga hanggang alas 9. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Willard Cheng.
0: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

0: Rami ng winasak, natahanan kay Rami ng matang, pinaluha ang pinakamalakas na bagyo, Bagyong Tukson. Welcome to Bilyonaryo! Quiz ka na ba?
1: Quiz na!
0: Ito ang evening edition ng Memo, ang Meme. Bakit parang kasalanan ko? Aganda! Na-miss niyo ba ako? You got to try a little
2: tenderness, oh yeah! Pang live talaga ako eh.
3: Oo nga. Ano bang age niyo po nung na-discover kayo?
2: I was 19 in ABS-CBN.
3: Wow, naintindihan niyo na yon, ha?
2: Magaling kayo.
3: Salamat po.
2: Salamat po. Gusto mo mag-comedy? I got you! Oh, I feel
0: nice! Like sugar and spice. Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang sona. Una na rito ay kung handa ba ang

0: kaon na kuryente. Pero hindi patiya kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system laws ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center. Sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kakulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: criminal. Asan si Batman? Wala, ako lang.
1: Weh!
2: Sino ang paboritong character mo sa impeachment?
0: Yung last na witness.
2: Si Lotto?
0: Oh, si Lotto. Tama, hindi ko natandaan yung pangalan. Pero natandaan ko, di ba, nakaganon siya, oh. Tapos pag tumingin, ganon. Pero ang lakas sa social media. Ang lakas sa mga, sa gay community.
2: Ah, talaga?
0: Oo, pogi. Pogi lang. Oo, pinagtabi na saan ng Joshua Garcia, ni John Lloyd. So, ganon sila. Tanungin mo kung ano sinabi ni Lontok. Wala silang matandaan.
2: Eh, yung mga abogado, si Attorney Sheila Sisson.
0: Para kasi sa ngayon, ano namin eh, yung guidance counselor ko elementary. Yung may problema ka pero yung malapitan kasi pagpagalitan ka lang.
2: Kong Luis to.
0: Lapis ang kaibigan na. Nagsabi sa kanya na may, di ba? Hindi mo simula, dapat pala may. Kasi sinasabi ko masyadong takot sa kanya yung mga staff niya, di ba? Para, di mo lang sasabi, Kong. Pinabayaan siya ng ano, di ba? Dapat siya pagalitan niya yung mga yun. Pagalitan, yung meeting ko yun, ha?
2: Hindi ko napansin yun. Meron pala.
0: Meron. Di ba, yun ang kumalat sa kanya. Yung dito namuyog na ito yung ano. Ayun na napansin ng Pinoy, oh. Doon siya dinali ng mga...
2: Ay, si Lorna Kapuna.
0: Ay, kaibig ko si Attorney Lorna. Oo, at matapang talaga yun, eh. Nakasama ko yun sa face-to-face, eh. Kaya sanay talaga sa gulo yun. Ang tindi ng range ni Attorney Lorna Kapunan. Ngayon, impeachment siya. Dati sinosop niya lang yung nagtapo ng dumi ng aso sa tapat ng bahay, nag-aaway magkapit bahay. Pinapatulan ni Attorney Lorna Kapunan yun.
3: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
4: Ako naman, si Dexter Canino. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
3: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
4: Sa masama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
5: Politico Nightly.
6: My whole career has been fine dining, but the one time I've ever made money was through burgers. And so, yeah, so it's really a life that I didn't choose. Like, the burger life chose me.
7: Mostly fine dining. It's very rare that you see, like, a food court stall be awarded as such. So when I got the email, I was like, is this real? Is this a scam?
8: It's only mahal when you only wear it once. Because we're used to wearing Filipiniana, Filipino clothes, weaves, just for special occasions. And for us, that we believe in every day is a special occasion.
9: What we wanted was to really elevate what action films were, to elevate Philippine filmmaking.
10: Showcase.
9: Yeah, showcase. And showcase the locations here. And I wanted to also show the production companies all over the world that it's actually really good to shoot here in the Philippines. Right.
11: Kwento humuhugog sa North America. Mga boses ng Filipino-American community.
12: This is great for all Filipinos.
11: Yeah! Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat.
13: So let everybody know what happens in the Philippines.
11: Ako po si Henny Espinosa at ito ang Agenda North America.
14: Live talaga ako eh.
15: Oo nga. Ano bang age niyo po nung na-discover kayo?
14: I was 19 in ABS-CBN.
15: Wow, naintindihan niyo na yun, ha?
14: Magaling kayo.
15: Salamat po.
14: Gusto mo mag-comedy? I got you! Ow! I feel
5: nice! Like sugar and spice. The way we move is evolving.
16: Shifted na sa personal mobility.
5: Faster, smarter, and more efficient.
17: That means access, and that means inclusion.
5: From the technology we build to the future of mobility.
18: Providing alternate mode of mobility.
5: Some call it change. We call it a shift.
19: I'm Paolo Del Rosario. This is Shift Habits.

Magandang umaga, mga kababayan! Live tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio, 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Hello, hello, hello mga kababayan! Are we feeling blessed sa araw na ito? Ikaw? Gumising
1: yes,
0: ka,
1: ha? Siyempre, oo. Ha? Nakasama ang pamilya.
0: Kasama ang pamilya. Tapos, feeling blessed dahil gumising.
1: Oo.
0: Hindi ba? Sabi nga nila, okay lang ang walang tulog, wag lang walang gising.
1: Oo nga. Huwag ka lang magbasa ng balita kasi feeling mo, ay, hindi na naman ako blessed.
0: Hindi na naman ako blessed. Uy, yung mga tinatamaan ng mga ano, di ba? Yung tinatamaan talaga ng mga pagkukulang ng gobyerno, medyo hindi na tayo yun eh.
1: Oo.
0: Hindi ba? Aminin natin, di ba? Parang nakagawa ng paraan ng mga magulang natin, tapos tayo, nakapagpatuloy, may trabaho, marami talaga, super. Pero kahit yung mga taong yon nagbibilang pa rin sila ng biyaya.
1: Oo.
0: Di ba? Sa bawat ayuda na inibigay sa kanila. At saka, health is wealth. Kaya kailangan tayo parating nagbibilang ng blessings.
1: Oo.
0: Kaya simula ngayong araw na ito, tayo po ay magsisimula ng magandang balita. Yay! Hindi yung masama kaagad.
1: Maiba naman.
0: Para maiba naman dahil umagang-umaga, tired of seeing negative news, bago ang mga problema, hashtag good news na muna. O eto na, extended ang libreng sakay sa LRT 2 at MRT Line 3. Para sa publiko ngayong araw bilang pakikiisa yan ng Department of Transportation sa Global Identity Day. Magsisimula ang libreng sakay 7 a.m. hanggang 9 a.m. at mamayang 5 p.m. hanggang 7 p.m. naman.
1: Kailangan lang magpakita ng National ID. Pwede itong digital o nasa paper format.
0: Ayan. Oo. O, diba? Magandang balita.
1: So, September 16 at September 17.
0: Oo, hindi naman puro kabig ang gobyerno, no? Oo. Nagbibigay naman sila. May mga magaganda pa rin kahit hindi natin aminin. May maganda namang ginagawa din ang gobyerno. Ba't ka natatawa?
1: Kasi ayaw nating aminin talaga. Eh.
0: Ayaw talaga aminin ng marami yung galit sa mundo. Kailangan talaga nagbibilang tayo ng magagandang bagay. So, ang ating word of the day naman sa ating memo speak. Ito ang tinatawag na yung mga ano ba, yung 'di ba may ask

0: Crave Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa baba.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Guanzon, she also tried to exploit it.
5: Ano mga Pilipino dito sa impeachment trial?
6: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headline.
5: O sino mga hula mong kakasun?
1: Hindi man kami sa ayon ni Jess Alimbawa.
7: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
0: Politico Talks, Friday, 8 p.m.
8: The biggest Marian celebration in Asia lives in the humble heart of Naga City. Join pilgrims around the globe as Our Lady of Peña Francia delivers healing and hope for all her faithful devotees. Peña Francia Festival, Billionario News Channel.
9: Anong kailangan nating i-memo ngayong araw na ito? Yan, kailangan siguro nating i-memo yung bilisan na yung pagdesisyon tungkol sa two-thirds. Kasi yung two-thirds vote na yun, although that's very important to discuss, himayin ng mabuti, I thought it was brilliant that they thought about bringing in the opinions of these giants of all constitutional giants, di ba? So, pagkatapos ng nangyaring yan, sana magmuni-muni na ang mga senador kung ano ba yung lohika. Sabi nga ni Anoni, I think it was Justice Panganiban who said that, you don't take things that literally when the Constitution, you have to understand the spirit of it, di ba? The spirit of the law. So, iba naman ang sinasabi ni Ginoong Ascuna, hindi, kung ano nakasulat dyan, yan yun. O, paano pagkulang? So, yung pagdesisyon yan, sana mapag-isipang mabuti at magiging balanse sa lahat ng mga senador at hindi politika ang mananatili pa rin sa kanilang mga isip.
10: Kasi parang ang sinasabi ni Justice Ascuna, ang Constitution designed, built para pahirapan yung pag-convict sa isang impeachable official. Kaya parang palaisipan sa akin, so anong titimbangin ngayon? Anong mas mahalaga? Yung accountability ng isang public officer o yung gawing mahirap na i-convict siya, yung karapatan niya
9: para manatili? I think at the end, it's still accountability, hindi ba? Kasi kung talagang nagkasala, malinaw na, will the numbers prevent justice from being executed, hindi ba? So, magaling ang Pilipino kasi dyan eh, pinapahirapan natin ang sarili natin.
10: Yes.
9: Hindi ba sabi nga, sa Amerika, ang kanilang saligang batas, malinaw, of all senators present. So malinaw. So tayo, tinanggal yun. Tinanggal yun para daw mas mahirap. I think, parang gusto ko makausap kung sino man ang nagponente nun. Hindi ba? Parang hindi humirap, lumabo yung pamantayan.
10: Ngayon nga, mag-impeach lang sa House of Representatives, mahirap na rin. Pinahirap nung latest decision ng Supreme Court, ang daming mga criteria na kailangan sundin para raw masunod ang due process.
9: Eh kasi kung tayo magpapalit rin lang naman ng mga panuntunan ng saligang batas, ipasok na lahat ng kailangan ng ipasok, hindi ba? Ay, hindi natin natanong kay Attorney Tomasi yung historic admonition of the Supreme Court for the congressman to decide and apply the anti-political dynasty law ASAP.
10: Magpasa na.
9: Hindi ba? Sama nga rin po natin yung pagpapalit ng Omnibus Election Code. 1985 pa po yan.
10: Parehong 40 years ah.
9: Ha?
10: 40 years na naghihintay.
9: Yung
10: enabling law para sa political dynasty dahil 1987, 1985 pa yung Omnibus Election Code, 40 years old na rin.
9: Ang bilis mo naman mag-mathematics. Totoo ba? Pareho, no?
10: Dahil kasing edad ko halos.
9: Yan ang kailangan ng i-memo.
10: I-prioritize.
9: Prioritize. Repasuhin yung saligang batas kung kailangan. Because look, pag hindi pa sa saligang batas level ang pagpapalit ng wordings, pag nagunaw na lahat itong mga, four decades from now, is this going to be another problem? So you might as well make the wordings of what is in the Constitution clearer. With just one word, present.
10: Present.
9: Of all senators present.
10: Para maiwasan din na kapag naging AI na lahat ng mababatas, di ba, hindi rin sila mabibilang. Kasi Paano totoo. Mo masasabing present ang isang AI senator?
9: Correct. Wow. Pero alam mo, ako naman, hindi ko naman bibiglain ang sistema natin. Ang i-AI ko muna lahat ng congressman. Congress muna.
10: Okay.
9: O, kasi ang dami nila, yung laking gastos.
10: 300 din eh.
9: O, ang laking gastos, biro mo. Iba pa yung gastos, iba pa yung ninakaw. Iba pa yung mga kung ano-ano, di ba? Hindi po lahat, ha? May mga congressman po na matitino. So, tamaan na lang yung tinatamaan. Pero sa nangyayari ngayon, malaking tipid po kung AI na lang ang Congress. Pero para may human factor naman. So, because, like, for example, impeachment trial, kailangan merong human factor yan. Because it still is politics. Yung ganyan, dyan tayo sa totoong tao na matitino.
10: Yan ang itanong natin bukas sa taong bayan. Payag ba kayo maging AI na ang mga kinatawa ninyo
9: sa Kongreso? Abangan ang isasagot ng taong bayan. Dapat bang maging AI na lang ang mga kung ang pagsa ang mga legislators?
10: Oo.
9: Because that's what they're there for, to make laws. Oh, so pero ang mga batas na ginagawa yung mapapakinabangan din nila.
10: Oo.
9: Oh, edi mag-AI na nga tayo. Yan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue o lalo ba namin ginawang malabo. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang malilito kung hindi tayo magpapalito.
10: Walang mga api, kundi tayo magpapaapi.
9: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494 Lunes hanggang Biyernes mula alas 7:30 ng umaga hanggang alas 9. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
10: At ako si Willard Cheng.
9: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

0: questions about banking and finance.
1: What ways can we increase revenue?
0: Unfiltered answers.
2: Dapat magkasala, magnakaw ng public funds, ibalik sa treasury at mahulog siya.
0: Tough questions.
3: Can it be implemented in our country?
2: Abangan.
3: Ang susunod na mapanaka.
4: I'm Margot Salcedo and with me, Jonas Ravelas and Bill C. Chonil. Welcome to Bankero Unfiltered.
5: You're back on Midday Report. Senator Rodante Marcoleta and three co-accused face a bail hearing on their plunder charge involving 75 million pesos in alleged undeclared campaign donations. Nasa linya si John Riz Galata para sa detalye. John Riz, go ahead.
6: May muling sumalang sa bail hearings sina Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pang akusado sa kasong plunder ngayong araw. Kaugnay ito nang umalay ang declared 75 million peso campaign donation ni Senator Marcoleta. Kumara bilang testigo ng prosekusyon si Maria Melinda Samaniego, Mananghaya Henson, Director ng Field Investigation Bureau of the Office of the Ombudsman. Base sa testimonya ni Attorney Henson, mayroon umanong collusion o sabwatan sa naganap na donasyon. Ayon sa kanya, isang staff umano ni Marcoleta ang nagbayad ng donor's tax on behalf of Defensor and Espiritu na naganap pa lang noong iniakyat na sa preliminary investigation ang reklamo kina Marcoleta at tatlong iba pang kapwa akusado habang nagpanotaryo umano ang tatlong donors ng deed of donation sa parehong notary public sa Pasig sa magkakaparehong araw noong November 2025. Ayon kay Henson, napag-alaman nilang staff ni Marcoleta ang nagbayad ng donors tax ni na Defensor at Espiritu nang magpunta ito sa tanggapan ng anti-graft body. Sinabi rin ni Attorney Henson, nabasa sa counter affidavit ni Veray na isinumite sa Office of the Ombudsman, mismong si Marcoleta ang nag-solicit ng donasyon kay Veray, habang nagbigay naman umano si Espiritu ng donasyon kay Marcoleta dahil kaibigan niya ito. Pero para sa testigo, alibay lang ito dahil hindi naman tinukoy na Espiritu kung ilang taon na silang magkaibigan ni Marcoleta. Sinabi ng testigo na tila mas nakakiling si Marcoleta sa kanyang donors sa halip na sa kanyang obligasyon sa na maging transparent at accountable bilang public official. Okay?
5: John Riz, hanggang kailan ang bail hearing ni Marcoleta?
6: May sa September 28 ang susunod na hearing kaugnay ng bail ni Marcoleta, no? Habang sa October 1 naman, inaasahang matatapos ang bail hearing. Pero maaari pa itong magbago kung magdadagdag pa ng mga testigo ang depensa. Bye?
5: May pagkakataon ba na makausap si Marcoleta ulit? Pero kasi dati alam ko, napagbawalan na siya, no? Magsalita o makausap ang members of the media.
6: May kanina binigyan ng pagkakataon si Senador Rodante Marcoleta na humarap sa media. Actually, mula nung i-cover ko itong Sandigan Bayan, ito yung first time na naka-encounter tayo na pinahintulutan tayong magsagawa ng press conference sa loob mismo ng courtroom. At doon sinabi ni Senador Marcoleta yung kanyang reaksyon kaugnay sa impeachment, kaugnay doon sa posibleng pagbabago ng conviction threshold sa impeachment trial ni Bibi Sarat. Ayon sa kanya, kinumpirma niya na hindi siya hihingi ng furlough para makaboto doon sa voting kung kaugnay noong impeachment threshold dahil ayon sa kanya, nakasaad na sa konstitusyon na all members of the senator yung magiging basehan doon sa two-thirds ng conviction threshold sa impeachment. May?
5: John Riz, ano pa ang sinabi niya tungkol dito? Ibig sabihin, makakapagboto ba siya kung kinakailangan dito sa impeachment trial?
6: May base kanina, no, sinabi niya na hindi siya hihingi ng furlough. So most probably ay hindi siya makaka-attend doon sa voting sa Senate kaugnay noong conviction threshold sa impeachment. May?
5: Alright, maraming salamat, John Riz Galata, nag-uulat. After years of

0: You're back on Midday Report. Let's now get an update on the ferry fire in Palawan from Chill Emprido back on the line. Chill, ano ang latest?
1: Yes, Mike, kinumpirma nga ng Philippine Coast Guard na apat na pasaherong nakalista sa ticket manifest ng MV June Aster ang hindi sumakay sa barko bago ito umalis sa Baseco Port noong September 8. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, natanggap ng Emergency Operations Center sa Coron, Palawan ang impormasyon noong September 15 na hindi nakasakay itong apat na pasahero. Batay sa verifikasyon, tatlo sa apat na pasahero ang nakamaling makapag-book ng biyahe mula Maynila patungo Coron sa halip na Coron patungo Maynila. Samantalang ikaapat na pasahero naman ay nakabiyahe na patungong Coron sakay ng isang barko noon pang September 5. Dahil sa patuloy na verifikasyon at pag-reconcile ng ticket manifest, ibinabana ng Philippine Coast Guard ang bilang ng mga kumpirmadong sakay ng MV June Aster.

0: sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
1: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
2: Politico Nightly.
3: Ngayong gabi, sisimulan na natin ang agenda.
2: Instead of counting the years, we count the days. We went beyond and set all the Philippine newsrooms agenda by bravely breaking the stories ahead before anyone else does.
4: Red flag, ang paggasta umano ng 125 million sa loob lang ng 11 araw.
3: Habemus Papam, mayroon ng bagong Santo Papa.
5: Ang ilang proyekto ng kumpanya, hindi makita. Ang iba naman, hindi pa kumpleto.
2: 2 years of bold truth. 2 years of being first.
6: Congratulations!
2: That's the order. That's the agenda.

0: the latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget ban. Nanawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
1: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
0: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.

Healing happens through God's forgiveness. Be blessed tuwing Webes. Ako po si Father Fiel Pareha. Tara po at magkapit pandasal na tayo. Sa Ebanghelyo, mapapansin natin ang isang mahalagang tensyon tungkol sa pagpapatawad at kasalanan, ang paraan ng pagtingin ng tao sa kasalanan at ang paraan ng pagtingin ni Jesus. Isang babaeng tinawag sa salaysay na makasalanan ang lumapit kay Jesus habang siya ay nasa hapag sa tahanan ni Simon na Pariseo. Hindi binanggit ni San Lucas ang kanyang partikular na kasalanan. Ang kanyang pagkakakilanlan ay halos ganap ng natatakpan ng salitang makasalanan. Ngunit sa harap ni Jesus, ang kanyang nakaraan ay hindi naging hadlang upang siya ay lumapit. Sa kanyang mga luha, paghalik sa mga paa ni Jesus at pagpapahid ng pabango, makikita ang isang kilos ng pagsisisi, pagpapakumbaba at pag-ibig. Kaya sinabi ni Jesus, pinatawad na ang marami niyang kasalanan, kaya't malaki ang kanyang pagmamahal. Ang kanyang pagmamahal ay hindi presyo upang bilhin ang kapatawaran. Ito ay bunga ng kapatawarang kanyang naranasan. Healing happens through God's forgiveness. Ang kapatawaran ng Diyos ay hindi lamang legal na deklarasyon na wala ka ng kasalanan. Ito ay isang mapanumbalik na biyaya. Ibinabalik nito sa tao ang kanyang dignidad, binubuksan ang puso sa pag-ibig at nagbibigay ng posibilidad na magsimulang muli. Minsan, ang pinakamalalim nating sugat ay hindi ang pagkakamaling nagawa natin, kundi ang paniniwalang hindi na tayo karapat-dapat mahalin. Ngunit ipinapakita po ni Jesus na ang awa ng Diyos ay mas malalim kaysa sa ating nakaraan. Kaya huwag tayong matakot lumapit sa Kanya. Dalhin natin ang ating kasalanan at mga sugat, sapagkat sa harap ng Diyos, ang ating nakaraan ay hindi kailangang maging huling kabanata ng ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong awa at kapatawaran. Pagalingin mo ang aming mga puso at turuan mo kaming magpatawad. Amen.

0: kay Rami ng winasak, natahanan kay Rami ng matang, pinaluha ang pinakamalakas na bagyo, Bagyong Tukso. Welcome to Milyonaryo! Quiz ka na ba?
1: Quiz na!
0: Ito ang evening edition ng Memo, ang Meme. Bakit parang kasalanan ko? Aganda! Namiss niyo ba ako?

0: And I'm retired Rear Admiral Arman Balilo, former spokesperson of the Philippine Coast Guard.
1: Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod. Kami ang The Commanders. Commander, bago ang ating talakayan ngayong araw, bigyan daan muna natin itong report ng ating kasamahan, update sa nagpapatuloy na investigasyon sa nasunog na MV June Aster. Makakausap natin ngayon sa linya ng telepono mula sa Palawan, in command, Romy Luzares. Romy?
2: Halos wala ng liability ang MV June Aster sa isang anggulo ng isinasagawang investigasyon sa maritime safety na isinasagawa ng Philippine Coast Guard, kung saan compliance umano ang ferry sa vessel safety enforcement inspection na ginagawa ng Philippine Coast Guard sa mga commercial vessel at pasado din sa emergency readiness evaluation o IRE. Ayon kay Commodore Noemi Cayabyab, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, sa bahagi ng Maritime Crime Investigation na nagpatuloy pa rin ang pangangalap ng impormasyon at ebidensya ang PCG at ang lilinawin nila kung ano ang sumabog sa cargo deck ng barko na siyang dahilan ng pagsabog na hindi maipaliwanag ni Boat Captain Ruel Sarmiento. Sa inisyal na investigasyon ng Philippine Coast Guard, hindi umano alam ng kapitan kung ano ang sumabog at hindi din ito alam na nasusunog na ang barko. Nagulat na lamang ito ng impormahan ng kanyang crew at ng mag-utos ay tila huli na kumalat na ang apoy sa buong barko na nauwi sa pagkasawi ng 77 na pasahero at crew at 43 survivor at nawawalang 8. Titingnan kung may pagkukulang ang kapitan ng MV June Aster sa bahagi ng na ito. At ito ngayon ang tinitingnan nila na anggulo at kasama sa kanilang kinukuna ng ebidensya ay ang mga survivor base sa nakita at narinig ng mga ito. Kaya bumaba sa 8 ang missing dahil 4 sa mga nakamanipisto ay kumpirmado na hindi nakasakay. Dahil sa pangyayari, problemado ang mga mangisda ng Barangay Tara, Coron, Palawan dahil sa walang buhipili ng kanilang mga isda ngayon, maging ang mga regular buyer nila ay hindi na muna inaangkat ang kanilang isda dahil sa pangamba na ang nawawalang sakay ng barko ay napunta sa dagat at pinaniniwalaan na makain ng isda. Kaya apelan nila sa mga otoridad na maglabas ng pahayag na hindi ito makakaapekto sa mga isda ang nawawalang sakay ng barko. Samantala, nagbaba ng memorandum ang Montenegro Shipping Line sa lahat ng kanilang barko na iban ang pagkakarga ng e-vehicle na maaari umanong maging dahilan ng pagsabog kung saan noong maglaigang MV June Aster ay karga nito ang mga e-vehicle. Batay sa cargo manifest, may karga na 5 motosiklo, forklift at pickup truck bukol ng barko. Pero hindi pa dito nakatuon ang investigasyon ng Philippine Coast Guard at hindi pa nababanggit ang posibilidad na sinasabi ng Montenegro Shipping Lines kaya sila nagbaba ng utos ng pag-ban sa pagkarga ng mga electric vehicles. Sa ngayon ay nasa bayan na rin ng Coron ang tagapagsalita ng PCG na si Commodore Noemi Cayabyab para makita ang ginagawa ng search and retrieval team sa lugar. Para sa The Commanders, Romy Luzares, Bilyonaryo News Channel.
1: Thank you, Romy Luzares. Nag-uulat live sa Palawan.
0: Tama yung sabi ni Romy, no? Ongoing yung search and retrieval operations ng Philippine Coast Guard. Sa kasalukuyan, 128 nga yung na-account na natin, 77 dito, yung declared dead. At out of the 77, 5 yung unang nakita and then nagkaroon ng paghahanap doon sa nawawala at 71 yung natagpuan doon sa mga kabina. And merong isang namatay doon sa hospital mismo. So all in all, 77 po yung patay at 8 pa yung missing at 43 pa po yung ating ina-account. Ay, 43 po yung ating survivor. And doon naman po doon sa sa search, no? Doon sa loob ng barko, halos yung kabina, yung bridge o yung tinatawag na pilot house ay na-scar na po yun at ang tinitingnan na lamang po yung cargo deck, which is 75% ng nakuha. At pero yung engine room po, nagkakaroon tayo ng challenge doon sapagkat medyo plated pa po. At yun po ang ating pag-tutuunan ng pansin na gagawin ng Philippine Coast Guard sa mga susunod na araw.
1: Opo, Commander Arman, no? Maganda rin na talakayin natin mamaya with our guest later, no? Patungkol dito sa

0: date naman no ng pag-imbestiga kasi as we all know yung BFP legal mandate pagdating diyan sa prevention, suppression and investigation ay mula po sa Republic Act 6975 or yung DILG Act at malinaw doon na nakasaad na yung lahat ng iimbestigahan all causes of fire to include the proper complaints sa mga city and provincial prosecutor kung saan nakasakop yung jurisdiction. At nakasaad sa 6975 yung mga ship and vessels as well. Pero doon no, nakalagay yung mga naka-dock or naka-dock sa wharves and other ports or yung mga naka-anchored sa major seaports. However, yung latest po no, na Republic Act 11589 kung saan explicitly expands yung mandate ng BFP maliban sa respond to all disaster including man-made disaster and natural disaster ay yung investigation ay encompasses as well yung vessel in transit no and of course yung ating pinapatupad din na Republic Act 9514 or yung Fire Code of the Philippines so yan po ang i-dwell natin mamaya later Commander Arman. Commander, very interesting ang topic natin today, no urban fire, dahil sa isang spark lang at ilang segundo pwedeng magbago ang lahat.
1: At sa gitna ng sunog, ano nga ba ang dapat gawin sa unang limang minuto? Patuloy po kayong tumutok, mapapanood po kami sa Avanti News simulcast sa Bilyonaryo News Channel, 5 to 6 p.m. Magbabalik ang inyong
2: The Commanders.

0: And the commanders are back. At handa tayong harapin ang issue that matters. Panoorin po natin ito.
1: One spark, one flash, one moment. Minsan, ito lang ang kailangan para magsimula ang isang sunog. Sa loob ng ilang segundo, ang isang ordinaryong araw ay maaaring maging isang nakakatakot na sitwasyon. Sa mga urban community, mas mabilis maaaring kumalat ang apoy dahil sa siksik ng mga bahay, makikitid na daan at mga materyales na madaling masunog. Pero, ano nga ba ang karaniwang sanhi ng sunog? At gaano kabilis lumala ang isang apoy mula sa maliit na insidente hanggang sa isang nakamamatay na krisis? Dahil kapag nagsimula na ang apoy, hindi ito naghihintay.
0: Bigyan tayo ng mga impormasyong kailangang malaman ng ating mga manonood. Makakasaan na natin si Par Senior Superintendent Romeo Pipito, ang Deputy Director ng aming Directorate for Intelligence and Investigation, Concurrent Chief Interagency Anti-Arson Task Force. Welcome, Chief, at salamat sa iyong pagkakataon.
2: Thank you for inviting us, Commander Anthony and Commander Arman. Magandang gabi po sa lahat ng ating manonood po.
3: Also joining us today is FAR Senior Superintendent Maria Victoria Brual, Chief Bureau of Fire Protection, Emergency Communication and Services. Thank you, Chief Brual. Welcome sa The Commanders.
4: Maraming salamat, Commander Arman, sir, at sa pag-imita po sa akin dito po sa inyong pong programa. Maraming salamat po.
0: Commander, simulan natin, no? Fire at sea, kaninong jurisdiction? Commander Pipito, baka...
2: Magandang tanong po yan, ano? As what discussed po earlier, yung jurisdiction po. Marami pong sakop ang jurisdiction when it comes to

0: vessel fire po, ano? Unang-una, siyempre po, hindi ho natin dinidiscount dyan ang efforts po ng ating Philippine Coast Guard being the first responder sa mga incident po na ganito. Importante po yung mga data na nakukuha po ng ating mga first responder kasi first and foremost, kasama po yan sa mga data na kailangan nating iliko para sa investigation po natin, ano? And when it comes to the jurisdiction, first is that the Bureau of Fire Protection is mandated to investigate fires in a vessel while it is docked in pier. Katulad po ng nasabi po ninyo kanina, Commander Anthony, kanya lamang with this new law, the BFP was given a bigger mandate that the vessel while in transit, it should, and then a fire occurred. Sakop din po ito ng ating Bureau of Fire Protection under po ng investigation and intelligence units po natin.
1: Baka si Commander Arman bilang spokesperson ng Philippine Coast Guard previously ay mayroon ding masasabi po.
2: Well, you know, sa pagdating sa pagbabarko, no, lalo na sa mga pampasahero, actually ang unang responder na sa pagka mayroong fire incident, yung crew mismo. So kasama yan sa training sa International Safety Management Code na lahat ng mga crew ng barko ay dapat maalam sa pag-apula ng apoy, pag-detect, at sa maging sa mga protocol kung paano i-evacuate yung mga pasahero.
1: Yes, Commander Arman. And for the information din ng lahat, ang prevention side naman po, yung enforcement of Fire Code of the Philippines and yung implementing rules and regulation ay hindi kasama ang vessel and ship. Tama, Commander Jun?
0: Yes, opo. Dahil ito po ay under po ng ating agency with the Marina and the Philippine Coast Guard po.
1: But when it comes to investigation dahil sa BFP Modernization Act of 2021 or yung Republic Act 11589 ay while in transit.
0: Mas na-strengthen po yung ating mandate dyan, mas lumawak po ang ating mandate.
1: Yes po. So about urban fire incidents naman pa, data and how rampant in a year, si Commander Vicky.
3: Yes, thank you, Commander Anthony. So far for the month, for the year, no, from year of 2026, meron na po tayong fire incident na almost 16,151. Compared for last year na 2025, around 11,727. So, meron po tayong difference na almost 38% po, yung difference po ng ating fire. So, tumaas po ang ating sunog ngayon for the year of 2026 from the period of January 2026 to September 2026. Now, for the past 20 years po, meron po tayo, kung makikita po natin yung sa ating reports, based on report coming from the station, meron po tayo na nagkakaroon po tayo ng variant po when it comes to the increase po ng mga sunog every month. So dito po, for the past 20 years, based on our report, meron po tayong increase ng fire incident when it comes to the month of May. Kung saan po ay nagkakaroon po tayo ng mainit po yung ating area. And at the same time, sa ngayon din po, based po sa report din from the station, yung pong sunog natin, not only here at the NCR, but po yung sunog natin coming from other regions, mataas po sila ngayon. So makukumpara po natin sa dito sa NCR, tag-ulan, pero sa ibang parte po ng ating Pilipinas ay tag-init po. Yun po.
1: So sa madaling salita, Commander Vicky, may factor yung mainit na panahon na nararanasan natin. Although yung part of Luzon kasama ang NCR ay hindi masyadong nararanasan yung mainit na panahon, pero for sure Visayas, Mindanao ay nag-increase po ng fire incident, tama?
3: Yes, tama po yun. Base po yun sa mga report po.
2: Commander Vicky, pwede lang maitanong kung ano yung nagiging primary reason, no? Kung bakit nagkakaroon ng increase na itong mga nakarang panahon?
3: Base po dun sa report na binigay po sa atin, it's more on the open flame po. So meron po tayo na natatanggap na report na ang naging cause po ng sunog is open flame, na ito po yung pong naiwanang pagluluto.
2: Plancha.
3: Yes po, plancha. So kung makikita po, it's more on the structural. Yun po yung nanggagaling po sa mga residential. Ito po ay base po sa report na natanggap po din natin.
1: Okay, pero tama ring sabihin na nag-increase ang sunog, may mga involved na factor din dahil tag-init yung panahon, dahil naman sa non-structural, tama?
3: Yes.
1: Okay, yeah, aside sa structural fire, mayroon din po tayong mga data na kung saan yung mga forest fire, grass fire, kahit yung landfill fire ay kasama sa monitor data natin, kaya sadyang tumaas po ang number of fire incidents sa buong Pilipinas.
3: Yes po.
1: Okay. Okay, so tayo naman po ay dadako, no, sa nabanggit na ata yung common reasons, yung open flame. So kasama na to ang mga kitchen fire. Mm-hmm. At ano naman po, Commander Vicky, ang pangalawa at pangatlo? So, para at least matuto ang mga kababayan natin kung ano ba ang dapat iwasan para hindi na maging paulit-ulit ang insidente ng sunog na yan ang kadahilanan.
3: So aside from the kitchen fire, meron doon tayong tinatawag na one of the causes is the electrical causes natin, no? So based doon po sa ating report, na meron po to around 4,674 na causes po ng sunog about the electrical causes po natin yan. So ito po ay nakasama po yan din dito sa ating report na from the station din po.
1: Okay. So salamat Commander Vicky. How about yung RACE or emergency evacuation principle as appropriate? Yung halimbawa yung mga local fire safety principles. So maaari bang makatanong si Commander June patungkol diyan sa mga activity na ginagawa ng ating Bureau of Fire Protection po?
0: Yes, when it comes to efforts natin ano sa mga ganyang klaseng activity, mga drills ano, unang-una meron tayong programa about yung ating OLP. Yung sa pamayanan natin, ano?
1: Obligasyon sa bayan, no? Ligtas yes, na pamayanan.
0: Yes, yung sa ligtas na pamayanan, ginagawa natin yan per barangay. And of course, when it comes to drill, yan yung preparedness natin eh. Diba? Yan yung magbibigay sa atin sa public, sa mga constituents natin, sa mga local government unit, for them to be prepared on such situation. Napaka-importante po niyan at siguro mas maganda kung talagang yung mga barangay po natin makikipagtulungan po sa mga ganyang programa. Lalong-lalo na yung sa early reporting po ng mga incidents.
1: So speaking of early reporting, yes, Commander Arman, no, for the information of everybody, si Commander Vicky rin kasi ang chief namin ng BFP Emergency Response and Communication Services. Kaya siya pong nag-handle so, ng mga 911 natin na call. Okay. Yung unified 911 system natin ay isang taon pa lang, last September 11. Yes po. Kaya to give more details about it, no, tanungin natin si Commander Vicky kung nasaan na tayo ngayon sa ating unified 911 system.
2: At matesting ko mamaya.
3: Yes sir. For the unified 911 po, ito po ay nag-iminate, nagsimula po to during the Patrol 117. Now we're in, nagbago po siya to 911.
2: Ito yung Patrol 117 ng
3: yes,
2: DILG natin.
3: Yes sir. Okay. Now, from 911 hanggang sa na-institutionalize to unified 911. Meron po tayong mga national command center na located at the Manila. And then we have as well the regional command center na meron po tayong, it will cater the Visayas and the Mindanao. And as well, meron po tayong 7 satellite command center from Region 1, Region 2, Region 3, Region 5, Region 6, Region 8, and BARM. So makikita po natin, inilalapit na po natin ang ating emergency response to the community. So because of that, mas madali pong makakatakbo ang ating mga responder po sa ating community. And part of it po, meron po tayong language. So isa po sa nagiging problem natin is yung lengguwahe sa iba't ibang region. But the use of the unified 911, lahat po ay meron. Kaya po. Kung kayo po ay Bisaya, ang sasagot po sa inyo ay Bisaya. Kung kayo po ay Cebuano, ang Cebuano rin po ang magsasalita. So with that unified 911 po na programa po ng ating pamahalaan na ngayon po na ginagamit natin, mas inilalapit po natin ito sa ating community. Mas madali po nilang marireach ito. So maikwento ko lang din po sa inyo, ito pong nakaraang respondin natin, ito pong nakaraang sunog na nangyari po sa Coron, naka-receive po ang ating National Command Center ng tawag sa ating isang concerned citizen. Na i-relay po natin ito sa ating Coron Fire Station at ang ating Coron Fire Station, nakipag-coordinate po sila sa appropriate agency and that is the PCG. So kung makikita po natin, there are lots of ways to call the response. Pwede pong by person or pupunta po sila sa station o malapit na agency na needed po ng response. So with that 911, mas madali no, isang tawag lang po. Okay? Ang responde po ay papunta na rin po doon.
2: Tatanong ko lang sana, magmula nung na-establish yung sistema nyo, na kung paano na yung acceptance ng tao, pero dahil sa sinasabi mo na katulad ng example mo, parang
3: yes,
2: nakikita ko na tinatanggap ng tao at ginagamit yung sistema ng 911.
3: Yes, sir. Yes, sir.
2: That's good.
3: And, yes, sir. And in addition to that din, sir, meron tayong tinatawag na Far Square Roadshow na ginawa po namin noong nakaraang September 11, 2026 na included na po yung ating unified 911. Na tinuturo na rin po natin sa mga estudyante ang pagtawag dito.
2: That's good to hear.
3: Yes, sir.
1: Opo, yung Fire Square Roadshow naman po, yun ay talagang interactive learning na ini-establish natin sa mga malls and other mga public places, no? So, and to give us a importance naman ng halimbawa mga prevention or proactive measure naman ng ginagawa ng BFP po, patungkol naman sa importance of fire drills, no? Hindi lamang sa barangay, kahit po sa mga education natin or schools or mga hospitals and other businesses as well. So, yes. Mother Vicky.
3: Opo, when it comes to the fire drill, dapat po dito ay kailangan po natin i-practice. Kumbaga, yung pong attitude po ng ating mga mamamayan. Kasi pag sinabi po nating drill lang, hindi po nila siniseryoso. So pag po nagkakaroon po tayo ng drill sa bawat establishment, dapat po ay ito ay regular nating ginagawa. Unannounced or announced. So dapat po ay once po na ginawa po nating drill, saan po sila ilalagay, saan po ang evacuation area. Kailangan po, alam po nila kung sino po yung nandoon sa building. So may accounting din po tayo. And at the same time, kailangan din po, ilalagay po natin sa safety yung pong ating mga kasamahan once na nagkaroon po. Minsan po kasi kailangan babalikan pa nila yung gamit eh. So number one po, pagka nagkaroon po ng sunog, huwag mo nang balikan yung gamit mo. Life po, buhay po pa rin ang ating priority.
1: Kaya mahalaga rin, Commander Vicky, yung ano, no, go bag kung tawagin natin. Yes. Kasama na doon yung mga basic fire emergency kits natin. So ano ba ang mga kailangan laman noong go bags na yon?
3: So sa laman po ng ating go bag, of course, meron po tayo dapat may tubig po yan, may flashlight, and then at the same time, meron pong madaling pagkain, kainin din po. And at the same time, meron din po itong tinatawag din po natin na yung mga document. Kailangan na doon po document po ng mga personnel, ng tao po nung kung sino po may-ari. And then, meron din po tayong blanket. And kung may kasamahan din po tayo na may edad, kung ano po yung need po niya na dalhin, like the diaper, gamot po, yun po yung mga essentials na laman po dapat ng go bag din natin.
1: Okay. Commander, may mga batas at pamantayan para maiwasan ang sunog. Pero nasusunod ba ito? Alamin naman natin ang batas, pananagutan at apel ng gobyerno. Magbabalik ang
2: The Commanders.

0: Nagbabalik ang The Commanders. Commander, nangyari na ang sunog. Ano naman ang papel ng gobyerno bukod sa pamamahagi ng relief assistance?
1: So, Commander Pipito? Bago natin puntahan yung ano yung responsibility ng government, katulad ng nasabi ng ating kasama si Commander Armand, i-discuss muna natin yung nasabi natin kanina about ano ba yung mga batas patungkol sa fire safety. Ano? Ang main law natin about that is yung ating Republic Act 9514, na kung saan kahapon nagkaroon tayo ng napaka-productive na public consultation para sa kanyang IRR. Apo, ginawa po ito sa National Headquarters at dumalo po yung mga invited guests at naging productive po ang kanilang discussion patungkol po dito. Yung ito pong pagbabago ng ating o revision po ng ating IRR ay mas makakatulong para mas mapaigting po natin yung batas po natin about fire safety. Apo, when it comes naman po sa law enforcement, susugan ko lang po yung sinabi ng ating kasama na si Commander Vicky, yung tungkol po sa pagdami ng sunog ngayon, na kung saan ang cause po natin is yung mga open flame. Gusto ko lang po ipaalala sa publiko, sa ating mga manonood po, na ang open flame po, nasasakupan po niyan yung mga naiwang kandila. Yung mga pagluluto po na naiwan na kung saan nagresulta po sa sunog, hindi po ito pumapasok sa data ng accidental fire ng Bureau of Fire Protection. Ito po ay pumapasok sa Negligent Act. At alam naman po natin, kapag negligent act po, meron po tayong kaakibat na kaso para dito. So kung isipin po natin na naiwan lang po natin yung kandila, nasunog, nakadamay ng ibang bahay, may pananagutan po tayo tungkol dyan.
2: And to include, Commander Jun, no, yung arson, yung sinadyang panununog.
1: Yes, opo. Yan po yung ating pinakamabigat na tungkulin when it comes to forensic fire investigation, yung pagpapatunay po ng mga intentional fire. Opo, may mga record po tayo sa Bureau of Fire Protection na talagang may mga structure po na sadyang sinusunog. Opo.
2: Sa anong kadahilanan opo naman kaya, Commander Jun,
1: broad
2: kadalasan?
1: Broad po ang reason eh. Pero when it comes to residential fire po, ang marami po nating record dyan ay yung marital quarrel. Opo, yung mga away pamilya. Yan po, opo. Marami po tayong record po ng ganyan. Ang problema po, nangyayari po yung mga ganitong area sa mga bahay na dikit-dikit siksikan. Alam nyo kasi, ang sunog po, ano, ang fire, kapag nagsimula po siya dito sa Metro Manila, dahil sa population po natin at sa structure po ng mga bahay, hindi po hihinto ang sunog. Okay. Until dumating po ang BFP, ang ating pong mga kasamahan sa Volunteer Fire Brigade, at isuppress po nila ang sunog. Ang apoy po, tuloy-tuloy lang po yan. Nabubuhay po ang apoy by eating combustibles. Opo, kaya tuloy-tuloy po ang sunog.
0: Dapat yata maliwanag sa mga kababayan natin na yung negligent, nakaiwan ka ng plancha o kaya ng kandila ay maaring magresulta sa kaso.
1: Yes,
0: pagkatapos
1: po.
0: Pagkatapos ng makadamay
2: yes,
0: ka o makasama.
2: Negligence, Commander Armand.
1: Actually po, sa statistics po natin, mataas po yung mga ganyang insidente, lalo na po sa urban fires. Mm-hmm. Yung mga ganyang klase po. Opo, kaya nagpapaalala po tayo na hindi po ito basta aksidente lamang. Ito po ay nasasakupan ng mga negligent acts po.
0: Parang akala kasi ng marami, pagkatapos na nagkamali ka, nagkaroon ng sunog, aksidente.
1: Opo.
0: Pero hindi pala, ano, mayroon palang pananagutan.
1: Ang problema nga po dito, katulad ng nabanggit ko po kanina, pag ang bahay po na pinanggalingan ay nasunog, nakakadamay po siya ng ibang bahay. Hmm. At doon po tayo nagkakaroon ng mas malaking responsibility po.
2: Opo. Pag-usapan din natin patungkol dito sa binabanggit ni Commander Juno, Commander Arman, yung insidente naman na meron tayong interagency approach. No, halimbawa, may sumabog at nagkaroon ng epekto ng sunog. So ano naman po ang involvement ng iba't ibang ahensya patungkol sa pag-approach na yan at other laws na applicable po?
1: Apo. Most of the time po, kapag ka ang sunog ay talagang nag-result po sa marami pong fatalities, ano? Maraming casualties, ang ating pong government, isa po sa mga responsibility is that nag-create po ng interagency task group o task force para po mag-handle. Bakit po kailangan ng interagency? Kasi nagiging mas mabilis po yung action natin. Ini-involve po natin dito yung mga agency na kung saan kasama sa nagpapatupad ng batas patungkol sa istruktura or sa involved po na sa sunog. Ano? Katulad po netong nangyari po sa MB June Aster. Sa interagency po, natural po na dapat kasama po natin dyan ang Philippine Coast Guard ang Marina po dahil siyempre marami po tayong data ang makukuha po sa kanila. Mas mapapabilis po yung ating action kapag mayroong interagency po.
0: Eventually, Commander, alam din naman namin yun na pagdating sa sunog, kayo talaga may primary na kaalaman. Ano? Okay. At sa ilang experience ko nung ako'y spokesperson ng Coast Guard, nakita ko talaga kung paano pumapasok yung cooperation ng Bureau of Fire at ng other agencies na involved sa maritime para malaman kung ano talaga yung cause ng fire at napapadali yung trabaho.
1: Opo, kasi ang main duty po ng Bureau of Fire Protection is dyan ay identification po talaga ng origin and cause of fire. Opo, forensically, na determine po natin yan, nalalaman po natin saan po siya nagsimula, ano po yung cause niya.
2: So, when it comes to interoperability, no, pagdating dyan sa interagency, not only limited sa umbrella ng DILG, right, Commander Jun? Kahit po Coast Guard, other department as well as DOJ as well, yung NBI, di ba? Nakakasama rin po.
1: Po natin
2: so, iba't ibang department po ang nag-cooperate para magkaroon ng interagency.
1: Opo. Tama
0: dito,
1: po yan.
0: Malaki pa ang harapin nating problema sapagkat papasok kayo, kailangan natin malagyan ng closure, malaman natin yung cause ng sunog.
1: Opo.
0: At maraming naghihintay ng mga kamag-anak na maisara na itong chapter na to kasi yun ang hinihintay nila kung bakit nagkaroon ng sunog.
1: Opo.
0: At ano yung punod duro nito.
1: Opo. Maganda po yung pangyayari dahil tama po yung mga naging steps. Na

0: Una po natin yung search and retrieval nagawa po ng ating Philippine Coast Guard yan at ng ating municipal disaster. Naitanggal po yung mga victim po doon. Tsaka pa lang po tayo makakapag-umpisa ng forensic fire investigation po. Apo.
1: Kayo na ngayon ang papasok eh.
0: Apo. Ang main purpose po namin is to identify po talaga saan po nagsimula ang sunog at ano po ang kanyang pinagmulan.
1: Pero kayo ba may initial report na tanggap kung saan maaring nagmula yung sunog o wala pa tayong natatanggap na kahit pare-pareho tayo?
2: Origin, halimbawa? Origin
0: nangyari po ang incident po natin noong September 9.
1: Okay.
0: Apo, at the early hour po, nandoon na po ang ating local station, okay, ang Coron Fire Station po. Yes. Ang mga personnel po natin, nandoon na po lahat. Okay. Kanya lamang, hindi pa po naisagawa ang pag-iimbestiga o initial steps of investigation dahil unang-una, inayos po natin o pin-prioritize po yung search and retrieval. Ngayon pong natapos na siya, makakapag-umpisa na po tayo. Then, ang isa po sa ating dapat na tignan, ano, yung engine room, which is at the moment po, flooded nasa process
1: pa
0: ng dewatering.
1: Flooded
0: po. Tinatanggal po ang tubig, kailangan po na. Kasi sa barko po, one of the main heat source po ay yung ating engine room. Apo, marami siyang heat source kasi complex po ang ship fire. Complex structure po siya. Pero ang main heat source po niyan, kinoconsider po natin when it comes to investigation, yung pong kanyang engine room. So, isa po yan sa ating titignan.
1: Of course, kasama dyan yung pagtingin din ng mga dangerous cargos kung meron man.
0: Opo, kung may na-declare po ng mga dangerous cargo. Kasi lalo na po kung ang ma-i-determine po natin na ang sunog ay nag-umpisa sa hold o sa cargo area niya, ano po yun? Oh. Kasi magkakaroon po ito ng ibang aspeto ng pag-iimbestiga dahil magkakaroon po siguro kahit papano ng ship of responsibility. Dahil
1: correct,
0: cargo na po yan eh.
1: Correct.
0: Na-i-declare po ba yan? Sinabi po ba noong nag-cargo na ito po ang laman niya? Uh-huh. Baka mamaya po yung mga cargo na laman, medyo reactive po sa salt water. Kailangan po natin...
1: Pwede ko bang itanong yung EV? Kung ano ang possibility
2: electrical
1: na...
2: Electrical vehicle.
1: Ako, EV.
0: Maganda Mandela po yan. June, na-discuss po kanina na meron pong sakay na EV ang barkong June Aster. Ano? Medyo siguro palagay ko... Pag-isipan po natin yan kung talagang i-restrict natin kasi basically ang EV po ay safe. Safe po yan.
1: Pero kung malapit sa heat, yun ang inaalala ko eh.
0: Actually, ang EV po, nagpo-produce po siya ng sarili niyang heat eh. Meron ho yung insulation eh.
2: Thermal runaway. No?
0: Yeah. Ang kailangan pong mangyari dyan para ho magsunog or mag-explode, kailangan mangyari yung tinatawag nilang thermal runaway. Mm-hmm. O mag-init yung ano. Kanya lang, hindi ho naka-on yan eh. Una-una, naka-turned off po yan. Kung ang sasabihin naman natin, nag-react ang battery, ang kailangan ho natin dyan, pressure.
1: Mm.
0: Saan ho nanggaling ang pressure? Ang sa mga baterya, lithium-ion battery, kaya nga ho mahigpit yung ating ka-up dyan, sa airplane.
1: Sa airplane
0: kasi
1: ano?
0: Nga ho, may pressure dyan. Oh. Ito po, nasa barko po tayo eh.
1: So, walang pressure.
0: Opo, kaya pag-aralan po natin yan. Well, masasakop po ng ating investigation po yung bagay
1: niyan. Kasi sa mga susunod na pagkakataon, na kung maaaring mayroong effect yung EV sa barko, maiwasan natin.
0: Opo, at yan po ay dapat maidagdag sa ating fire safety measures.
2: Opo, kaya yung nabanggit Commander Arma no, ni Commander Jun kanina, yung part of catching up sa mga innovation at sa mga bagong technology, yung isinasagawang public consultation ngayon ng amendment of the implementing rules and regulation ng ating Republic Act 9514. Actually, kanina yon, the ongoing... tapos lang kaninang hapon. So, yun po ang ginagawa naman ng BFP para matukoy kung ano ang dapat na gawing protection and prevention, no? And suppression as well. Kung talagang hindi maiwasan yung mga EV na yan ay posibleng maging cause ng any explosion or fire.
0: Apo.
2: Okay po.
1: Okay. Final note. Ako okay na ako eh. Baka may mga
2: kay tanong. Final note sa ating Commander Vicky, ang 911 Unified 911 system.
3: Yes. For the Unified 911 system, ang isa lang pong hinihiling namin sa publiko, gamitin po ng tama po ang pagtawag sa 911. Dahil ito po ay unang responde na po siya. Once na tumawag na po kayo sa 911, dito na po nagsisimula ang responde. Responde, and at the same time, yung ating call takers, kinukuha po ang lahat ng impormasyon na binibigay po ng ating mga caller. So once na ibigay nyo po ang tamang impormasyon, tama rin po ang ibibigay naming resources. So magmo-mobilize po, tatawagan po namin yung tamang istasyon, tamang agency,

0: Tuloy pong ating sinasagawa ang search and rescue, Ma'am Pinky, andun pa rin po ang ating barko.
1: We dare them to present any CCTVs of harassment that went on in the service of the warrant.
2: Kay rami ng winasak, natahanan kay rami ng matang, pinaluha ang pinakamalakas na bagyo, Bagyong Tukson. Welcome to Bilyonaryo! Quiz ka na ba?
3: Quiz na!
2: Ito ang evening edition ng Memo, ang Meme.
3: Kasi parang kasalanan ko.
2: Aganda! Namiss ako.

0: whether the Supreme Court agrees with it or not,
1: resolve
2: the negotiations before that. Ganun din ang
3: lalo na kung totoo na complicit ang administrasyon ito sa corruption. 'Di ba? Gagawa sila ng paraan para hindi sila mapanagot ng susunod na pangulo. So, babala ito dun sa mga senador na kung hindi man sila target ngayon ng mga kaso ng administrasyon kasi nag-iisa sila sa layunin na patalsikin si VP Sara sa pwesto, pwede silang isunod kung tututol sila sa charter change.
4: Pananagutan o kapangyarihan? Kinwestiyon ng kampo ni VP Sara ang pagkaltas umano sa boto para sa conviction. May iba raw kasi nitong motibo ang administrasyon.
5: Ang planong pagsipa umano sa pangalawang pangulo, pangpronta ni PBBM para manatili sa pwesto.
6: Sa flood control scandal, ang mga angkapwa akusado ni Martin Romualdez, matagal na raw nakasibat ng bansa. Makupad na naman ba ang batas laban sa mga may sala? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
5: Ako naman si Willard Sheck.
4: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Too late ang HDO. Bukod kay Saldico, isa pang co-accused ni Martin Romualdez, sumibat ng bansa. Umano'y sa buwatan ni na Senador Dante Margoleta at campaign donors na booking sa bail hearing. Exclusive, mungkahing ibaba ang impeachment vote threshold, konektado sa plano umano ni PBBM na charter change. Ayon yan sa kampo ni VP Sara. Kasunod ng utos ng Korte Suprema, pagpasa sa anti-dynasty bill, pinamamadali ni PBBM. FPRRD ayaw palayain ng ICC. Drug war victims, ikinatuwa ang pagdalo ng dating pangulo sa pagdinig. Meta CEO Mark Zuckerberg pinatawag ng kamera. Budget ng DICT, tinengga. Balik alma mater, Alex Ayala bumisita sa kolehiyo San Agustin, Makati. At exclusive din, businessman Sam Versosa spotted sa airport with Faith Da Silva.

0: Bukod kay resigned Congressman Zaldy Coo, isa pang kapwa akusado ni dating Speaker Martin Romualdez ang sumibat ng bansa. Pero hindi siya minomonitor ng Bureau of Immigration. Alamin kung bakit sa agenda report ni Joash Malimban.
1: Wala na sa Pilipinas ang isa sa mga kapwa akusado ni former House Speaker Martin Romualdez sa 7.4 billion peso plunder case sa Sandigan Bayan. Ayon sa Bureau of Immigration, bago pa ipatupad ang hold departure order para sa apat na akusado, nakalabas na ng bansa.

0: sa si Jocelyn Sereño, former staff ni Romualde si Sereño sa House of Representatives. Ayon kay BA spokesperson Attorney Nisha Hassan, bandang Mayo pa lang ng taong ito nang umalis na si Sereño at wala pa uling record ng pagbalik nito. Bukod kay Sereño, co-accused din ni Romualde sa plunder si former House Committee on Appropriations Chair Zaldico na wala rin sa bansa sa kasalukuyan at ang negosyanteng si Felicito Cristobal Guevara na presidente ng Samchan Foreign Exchange Corporation. Sa kabila nito, tumanggi ang BI na ilahad ang specific travel details at iba pang personal information ni Sereño alinsunod sa Data Privacy Act.
1: Tatandaan lang po natin pag mga ganito pong kaso na for example in the case of Ko and Sereño, lumabas po sila ng wala pong standing na hold departure order or arrest warrant. So hindi rin po sila na subject sa immigration lookout. So pag ganun po yung sitwasyon, we cannot go beyond what we are required to document.
0: Ayon sa Immigration Bureau, hindi nila namomonitor sa kasalukuyan ang galaw ni Sereño, lalo na't wala na ito sa BA jurisdiction oras na lumabas ito ng bansa. Tiniyak naman ng BI na agad sila makikipag-ugnayan sa iba pang law enforcement agencies oras na manotify ang kanilang tanggapan na pabalik na ng Philippine Territory si Sereño, lalo na't may kinaharap na itong warrant of arrest. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
2: Nabuking sa bail hearing ang umano'y sabwata ni na Senador Dante Marcoleta at tatlong campaign donors. Ngayong nakadetine ang mambabatas, hihiling din kaya siya ng furlough para makaboto sa impeachment trial ni VP Sara? Yan ang agenda report ni John Rhys Calata.
3: Mismong si Senador Dante Marcoleta umano ang humirit ng donation sa isa niyang kapwa akusado sa kasong plunder na si Aristotle Viray. Sinabi ito ni Attorney Maria Melinda Mananghaya Henson, Director ng Field Investigation Bureau ng Office of the Ombudsman, sa kanyang pagtestigo sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kaugnay yan ng bail hearing ni Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor, at businessmen na sina Viray at Joseph Espiritu dahil sa umano'y 75 million peso undeclared campaign donation ng senador. Ayon kay Attorney Henson, base ito sa counter-affidavit na isinumite ni Viray sa Office of the Ombudsman. Sa testimonya rin ng ombudsman official, sinabi niya na mayroon umanong collusion o sabwatan sa naganap na donasyon dahil isang staff umano ni Marcoleta na nagngangalang Ebenezer Santos ang nagbayad ng donor's tax para kina Defensor at Espiritu. At naganap palang umano ito noong iniakyat na sa preliminary investigation ang reklamo kina Marcoleta at tatlong iba pa noong December 2025, 11 buwan matapos matanggap ang donasyon. Ayon kay Attorney Henson, napag-alaman nilang staff ni Marcoleta si Santos nang magpunta ito sa tanggapan ng anti-graft body. Nagpanotaryo rin umano ang tatlong donors ng deed of donation sa parehong notary public sa Pasig City sa magkakaparehong araw noong November 2025. Nagbigay din anya si Espiritu ng donasyon kay Marcoleta dahil kaibigan niya ito, pero para sa testigo, alibay lang ito. Dahil hindi naman umano tinukoy ni Espiritu kung ilang taon na silang magkaibigan ni Marcoleta. Tinukoy rin ni Attorney Henson na base sa position paper na isinumite ni Marcoleta sa Commission on Elections, personal fund ang naturang donasyon, taliwas sa kanyang pahayag sa isang TV program na ginamit niya ang pera para sa kampanya noong 2025. Sa nasabing TV program, sinabi rin nito na mismong ang kanyang donors ang humiling na huwag silang pangalanan, kaya hindi niya inilagay ang mga ito sa kanyang Statement of Contribution and Expenditures o SOCE. Pero sinabi ni Attorney Henson na the fact na tumanggap si Marcoleta ng donasyon ay illegal na ito dahil siya ay incumbent congressman. Kinumpirma naman ng detained senator na hindi siya hihiling ng furlough para makaboto sa posibleng pagbabago ng impeachment conviction threshold.
4: Nobody has the right to change the language of the Constitution. The Constitution says that no person should be adjudged guilty without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. That's it. It is as simple as that.
3: Nang tanungin naman kung nagkita na sina Marcoleta, Defensor at dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail, ang sagot niya ay hindi. Nakatakda ang susunod na bail hearing nina Senador Marcoleta, Defensor at iba pang akusado sa September 28 at October 1. Para sa Agenda, John Rhys Calata, Bilyonario News Channel.
5: Isang dangerous precedent kung ituring ng kampo ni VP Sara ang mungkahing ibaba ang voting threshold sa kanyang impeachment trial. Maaari raw itong gamiting basihan para isulong ang tsa-tsa at mapahaba ang termino ni PBBM. Narito ang exclusive agenda report ni Ched Gatchalian.
6: Kumbinsido ang kampo ni VP Sara na ang pagtutulak umano na ibaba ang voting threshold for conviction sa Senate impeachment trial ay konektado sa posibleng plano umano ni PBBM na charter change.
7: Kung magtatagumpay sila sa pagbaba ng threshold dito sa impeachment, linalagay din nila sa panganib ang buong bansa dahil sa banta ng charter change. Pwedeng gamitin ito ng administration para pahabain, kunyari, yung termino ni PBBM at ang mga kaalyado nito. So, tandaan natin kasi na sa saligang batas, ganun din ang botohan sa pag-amyenda ng konstitusyon. So 3/4 of all members kapag constituent assembly, 2/3 of all members naman kung constitutional convention.
6: Una nang sinabi ni VP Sara na may plano umano ang Marcos administration na isulong ang tsatsa para mapahaba ang termino ng Pangulo. Pero agad itong pinalagan ng Malacanang at tinawag na intriga at fake news lang. Para kay Attorney Paolo Panelo, spokesperson ni VP Sara, posible pa rin ang tsatsa ngayong nanatiling mainit na usapin ang flood control scandal.
7: Lalo na kung totoo na complicit ang administrasyong ito sa corruption. Diba? Gagawa sila ng paraan para hindi sila mapanagot ng susunod na Pangulo. So, babala ito dun sa mga senador na kung hindi man sila target ngayon ng mga kaso ng administrasyon kasi nag-iisa sila sa layunin na patalsikin si VP Sara sa pwesto, pwede silang isunod kung tututol sila sa charter change.
6: Sa nagdaang 4 na taon, hindi raw naging maganda ang track record ni PBBM para sa bise, kaya iisa pa rin ang mensahe niya para sa kanyang dating katambal sa politika.
7: To resign kasi siya ang problema ng bansa natin sa ngayon. Dahil po sa corruption, massive corruption in government, bagsak po ang ekonomiya.
6: Duda rin si VP Sara na tuluyang mapapanagot niya si former House Speaker Martin Romualdez na naghain ng not guilty plea sa kasong plunder. Bukod kasi sa ngayon lang daw ito nakasuhan, hindi rin malinaw para sa bise kung gaano kalakas nga ba ang inihaing kaso laban sa dating speaker.
7: Maaring finay lang yan because of the pressure ng taong bayan na gustong panugutin si former speaker Martin Romualdez, kaya sila nag-file niyan. Pero so wait and see tayo. Hindi porke kinasuhan siya, ibig sabihin seryoso yung gobyerno natin na panagutin si Martin Romualdez.
6: Samantala, sabi ni Panelo, mayroon ding mensahe si VP Sara sa publiko ngayong humarap na ang ama nitong si FPRRD sa ICC sa unang pagkakataon para sa third status conference sa kaso nitong Crimes Against Humanity.
7: Sana by seeing PRRD, yung taong bayan, hindi makalimutan kung sino yung nagpadala sa kanya doon, which is itong Administrasyong Marcos.
6: Dagdag ni Panelo, sa gitna ng mga isyu kinakaharap ni VP Sara at na kanyang pamilya, kumpiyansa raw ang bise na nasa katwiran siya at darating din ang tinatawag niyang time for reckoning. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Bilyonaryo News Channel.
2: Living and breathing constitution. Yan daw ang dapat sundin sa issue ng voting threshold sa impeachment case ni VP Sara. Giyit ni Attorney Rene Sarmiento, pwedeng baguhin ang initial na hinihinging boto batay sa sitwasyon ng Senado. Maging isa sa framers ng 1987 Constitution, nanindigang hindi fixed ang 16-vote threshold for conviction sa impeachment trial.
4: So ang ginawa po, kinopya lang yung 1973. So that's why 2/3 of all the members of the Senate.
2: Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, inamin ni Attorney Rene Sarmiento na hindi natalakay sa 1986 Constitutional Commission na posibleng mabawasan ang bilang ng mga senador.
4: At that time, Pinky, you were thinking of a Senate that is fully active and functioning. Wala pong absent, walang fugitive from justice, walang nasa bilangguan, walang nasa abroad o may sakit.
2: Pero giit ni Sarmiento, mahalagang living and breathing ang isang konstitusyon. Hindi anya dapat bumoto sa impeachment trial ang mga unqualified.
4: If you want to achieve a workable democracy, a society that is just and humane, the interpretation should be flexible. The interpretation should be that it is a living that is sensitive to the pulse of the times, to the signs of the times, to social and political realities.
2: Una nang sinabi ni retired Supreme Court Associate Justice

0: Adolf Ascuna na dapat isama ang lahat ng 24 na miyembro ng Senado sa two-thirds voting requirement. Kabilang din si Ascuna sa framers ng 1987 Constitution.
1: To me, Pinky, it is too strict and does not envision a workable democracy. That interpretation of my friend Justice Ascuna should be balanced by the values of public accountability. So because if we stick to the high bar, threshold of two-thirds of all the members, meaning 16, that is too high a bar, and that will contradict that Article 11 on public accountability of public officers. We cannot make accountable a public officer.
0: Ayon kay Attorney Rene Sarmiento, hindi lang si presiding officer Senator Chiz Escudero ang tutukoy ng voting threshold. Desisyon niya ito ng buong Senate Impeachment Court.
2: Diretso pa rin sa Korte Suprema ang voting threshold issue sa impeachment trial ni VP Sara. Ito ang paniniwala ni UP College of Law Associate Dean Paolo Tamase. Sa panayam sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Tamase na maaaring dalhin ng depensa sa kataas-asang hukuman ng magiging desisyon ng impeachment court kaugnay sa voting threshold.
3: Very telling yesterday, yung statement nila ni Attorney Poa of the defense at the beginning of this. Sinabi kasi niya na they are attending the presentation or joining the argument ad cautelam. Ibig sabihin nun, Latin yun for with caution. Sinasabi yun ng mga abogado if mayroon silang baon na bala ng isang jurisdictional challenge. So, which also means that I think we should expect na if the threshold will be lowered, the defense will come up to the Supreme Court.
2: Sinabi rin ni Tamase na may posibilidad na hindi pansinin ng Korte Suprema ang petisyon ng depensa kaugnay sa voting threshold kung sakali. Dagdag pa ni Tamase, mas malinaw ang saligang batas ng Amerika tungkol sa voting threshold.
4: I mean, historically in the U.S., because in the wordings of the Constitution itself, is it in the Constitution or just the Senate rules in the U.S.? Na all senators present.
3: I remember it's in the Constitution itself.
5: Dalawang miyembro ng prosekusyon ang naisuhan ng show cause order dahil sa paglabag-umano sa sub judice rule. Kiling nila, bantayin din sina VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
6: Two-thirds of all members of the Senate, hindi 16. Yan ang nasa konstitusyon at yan din daw ang basihan ng prosekusyon. Kung sila raw ang tatanungin, nababago ang numero. Depende sa bilang ng aktibo at pumapasok na senador.
7: Binabase ko yun dun sa ruling ng People versus Maseda. Kung saan, dito po sa ruling na to, sinasabi na lahat ng mga nakakulong ay hindi po pwedeng mag-exercise ng profession, mag-engage sa business or occupation, or mag-hold ng office, whether elective or appointive, while in prison.
6: Nasa kamay ng Senator Judges ang desisyon sa threshold at ayon sa prosekusyon, hindi ito dahilan ng kanilang pangamba.
7: Whether ito ay 16, 15, 14, kami ay naghahanda para may pakita ang ebidensya nang sa ganun ay makumbinsi natin sila sa tibay ng ebidensya. So, dahil at the end of the day, hindi lang naman ang mga senator judges ang ating audience dito, bagkus pati ang taong bayan.
6: Samantala, natanggap na rin daw ng prosekusyon ang show cause order para sa dalawa nilang miyembro dahil sa paglabag sa sub judice rule. Ang isa sa kanila ay si House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon, habang isa naman si Private Prosecutor at House Trial Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Handa naman ang prosekusyon na harapin ito, pero hiling nila, sana binabantayan din si VP Sara na siya mismong nililitis dahil raw sa mga naging pahayag niya na nakaiinsulto sa impeachment process.
8: It actually attacks the integrity, nasail the integrity of the court by saying na wala siyang tiwala, by saying na yung mga nakaupo doon ay mga hawak or may impluwensya ng Malacanang. Those kinds of statements should be called out. by the court.

0: Tinatalaki ngayon sa Senate Impeachment Court ang aligasyon na umano'y di may paliwanag na yaman ng pangalawang pangulo. Para sa Agenda, Isaiah Mirofuentes, Bilyonaryo News Channel.
1: Ilang senador ang tatamaan sakaling maisabatas na ang panukalang anti-political dynasty bill. Alamin kung sino-sino sa Agenda Report ni Dexter Ganive.
2: Apat na pares ng mga senador ngayong 20th Congress ay magkakapatid. Nariyan sina Senate Minority Leader Alan Peter at Pia Cayetano, sina Senators Rafi at Erwin Tulfo, Camille at Mark Villar, at ang half-brothers na sina JV Ejercito at Jenggoy Estrada. Kung tuluyang maisabatas ang bersyon ng anti-political dynasty bill ni Senator Riza Ontiveros, hindi na maaring tumakbo for re-election sa 2028 sina Senators Rafi Tulfo, Mark Villar at Alan Peter Cayetano. Hindi rin pwedeng parehong tumakbo bilang senador sina Estrada at Ejercito. Nakasaad kasi sa panukalang batas na hanggang sa second civil degree of consanguinity or affinity ang saklaw ng political dynasty. Pero para kay Senator JV, matagal na siyang supporter ng pagsusulong ng anti-political dynasty law.
3: I have always advocated against political dynasty. Mula nung una ako na upo sa Kongreso, I think nag-file na ako anti-political dynasty. Ako'y nagsuporta na. Nag-file na rin ako ng bill nung nasa House pa ako. And dito sa Senate, kung hindi ako nagkakamali, nakalabdalawang beses ako nag-file ng anti-political dynasty bill.
2: Binuhay ni Senator Ontiveros sa regular session ng Senado nitong Miyerkules ang isinusulong niyang anti-political dynasty law. Nitong Miyerkules din kasi nang ipag-utos ng Korte Suprema sa Kongreso via unanimous decision ang pagpasa ng batas kontra political dynasty. February nitong taon, natapos na ni Ontiveros ang committee report kaugnay ng isinusulong na panukala. Sinimulan na rin noon ang debate sa plenaryo bago mag-summer break ang sesyon para sa mga posibleng amendments. Pagpasok ng Mayo, nabago ang komposisyon ng liderato ng Senado, nabago rin ang committee chairmanships. Pero halos isang buwan na walang committee hearing at di rin natuloy ang debate at amendments sa Senate Bill No. 1901. Ngayong si Senator Estrada na ang bagong chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms, handa raw si Ontiveros na tumulong, umusad lang ang pagbabalangkas ng panukalang batas.
4: I'm ready to turn over the work we have done and to assist the present committee leadership in whatever way would be useful. If provisions need to be changed, let us change them. If colleagues have objections, let us hear them. If there are better formulations, let us consider them. Di naman kailangang ang bersyon ko ang masunod. Hindi rin mahalaga kung sino ang mag-sponsor. Ang mahalaga, umusad ang batas.
2: Suportado naman ni Senate President Win Gatchalian ang hakbang ni Ontiveros. Pagtitiyak ni SP Win, uusad ito dahil kasama ito sa mga priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA. 8/1 ng kabuang bilang ng mga senador ay magkakapatid. Kaya kung maipasa ang batas kontra dinastiya, malaking bahagdan ng mga mambabatas ang maaring tamaan ito. Kaya ang tanong, alin ang mas matimbang, ang kapangyarihan o ang utos ng kataas-taasang hukuman? Para sa Agenda, Dexter Ganive, Bilyonaryo News Channel.
0: Pinamamadali na ni PBBM ang pagpasa ng batas kontra dinastiya, pero pinauubayan niya sa Kongreso ang timeline ng pagpasa sa panukala. Yan ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
5: Sang-ayon si Pangulong Bongbong Marcos sa direktiba ng High Court na ipasa na at the earliest possible time ang batas na nagbabawal sa political dynasties sa Pilipinas batay sa Article 2, Section 26 ng Konstitusyon.
6: Talaga po ito ay pinapamadali niya at gusto po niya hanggat maaari sa panahon po niya ay maipasa ang anti-political dynasty law. So tama po na sang-ayon ng Pangulo sa desisyon po ng Supreme Court na dapat po magkaroon ng batas patungkol sa political dynasty.
5: Isa ang anti-political dynasty bill sa priority legislation ng Pangulo na nagmula rin sa isang dinastiya. Sa tila hindi pag-usad ng mga panukala para rito, lalo na sa nakaraang 39 na taon, ipinauubayan na ng Malacanang sa Kongreso ang timeline ng pagpasa nito. Hindi naman daw masisisi ang mga kongresista dahil marami rin naman daw silang tinututukan trabaho. Pero ang malinaw daw, gusto rin ni PBBM ng isang batas.

0: na nagbabawal ng maghari sa gobyerno ang iilang pamilya lamang. Sa kasalukuyan, nakaupo sa gobyerno ang kapatid, anak, pamangkin, pinsan at maging ang asawa ng pinsan ng Pangulo. Inatasan ng Supreme Court ang Kamara na sundin ang kanilang mandatory constitutional duty na sundin ang konstitusyon. Paalala ng Korte, hindi raw choice ang ibinibigay ng konstitusyon sa Kamara, kundi obligasyon na siguraduhing fair at equal ang access ng lahat pagdating sa serbisyo publiko. Otoridad daw ng mababang kapulungan ang bigyang depinisyon ng political dynasty at kung hanggang saan naabot ang prohibition ng batas. Noong Mayo, bagaman aprobado on its final reading ang anti-dynasty bill ni Majority Floor Leader Sandro Marcos at House Speaker Boji D., marami ang pumalag dito, gaya ng Makati Business Club, Management Association of the Philippines, Shareholders Association of the Philippines, at Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Ayon sa kanilang joint statement, imbis na ipanalo ng panukala ni D. at Marcos ang konstitusyon, ini-institutionalize lang daw nito ang kontrol ng mga political family dahil hanggang second level of affinity lang ang ipinagbabawal. Ibig sabihin daw kasi, pwede pa rin tumakbo sa magkakaibang posisyon ang mga miyembro ng isang pamilya habang ang hindi sakop ng level na ito, ang mga tiyahin, tiyuhin at pinsan, malaya makakahawak ng posisyon. Ang tanong, after 39 years, anong bersyon ng anti-political dynasty bill ang magbibigay depinisyon sa salitang dynasty sa konstitusyon? Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
1: 1985 pa bago ang EDSA Revolution ang bersyon ng kasalukuyang Omnibus Election Code natin. Ayon sa COMELEC, matagal na at paulit-ulit nilang ipinagsusumamo sa Kongreso ang mga reforma sa batas, pero hindi ito matuloy-tuloy. Bakit kaya? Sa programang memo, sinabi ng COMELEC na kailangan ng madaliin at i-certify urgent ang pagrepaso ng Omnibus Election Code na 1985 pa na isa batas at mas matanda pa sa ating kasalukuyang saligang batas. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, napakaraming kailangang baguhin sa kasalukuyang Omnibus Election Code dahil sa mga leksyon na natutunan ukol sa dayaan, bilihan ng boto, campaign donation at political dynasties sa loob ng apat na dekada at maraming eleksyon. Sa nakaraang barm elections, idinepensa ni Laudianco na hindi perpekto ang naganap na kauna-unahang parliamentary elections. Ngunit, naitawid naman daw nila ang isang makasaysayang demokratikong political exercise na may mataas na voter turnout.
2: 84.34% ang bumoto po ay mahigit 2,018,000 nating mga kababayan out of the 2,393,202. Napakataas po ito. Grabe po ang taas nitong voter turnout po natin.
1: Ayon kay Laudianco, iimbestigahan at sasampahan ng kaso ang lahat na nanggulo sa Cotabato. Nang tanungin namin kung sino ba ang pilit ipinapanalo ng mga pre-shaded ballots na nadiskubre at kung nagwagi ba ang pangalang isinusulong ng mga nanggugulo, tumanggi munang sumagot ang COMELEC spokesperson.
3: Sino po yung ipinapanalo ng pre-shaded ballots?
2: Inihiling ko po, Ma'am Corina, kung pwede po mapahintulutan niyo ako na huwag kong i-disclose dahil kasama po yan sa investigasyon.
1: Ang pinakamariin na mensahe ni Laudianco ay ang patuloy na pagkatenga ng Kongreso sa matagal nang ipinaglalaban ng COMELEC na pagrepaso ng sinaunang Omnibus Election Code.
2: COMELEC po ay meron na pong nabalangkas na revised Omnibus Election Code. Ito po ay naisumitin na namin noon sa 18th Congress, hindi po naging batas. Nasumitin muli sa 19th Congress, hindi po naging batas muli at kami po hindi magsasawa.
1: Nang tanungin namin, inisa-isa ni Laudianco ang mga pangunahing reforma na kailangan sa Omnibus Election Code. Iginit niya na kailangan ng independence o pagsasarili na ng COMELEC mula sa local government units sa kontrol ng mga LGU at mayor. Dagdag ni Laudianco, mahalaga rin na ideklara ang isang nag-file ng COCC bilang opisyal na kandidato nang maibalik ang pagbabawal ng premature campaigning. Kailangan din anya ng mas mahigpit na panuntunan sa Statements of Contributions and Expenditure na ngayon ay decriminalized at mabigyan ang COMELEC ng kapangyarihan na mag-distribute ng balota sa exceptional circumstances. Ayon sa COMELEC, umabot na sa 1,000 pages ang kanilang bersyon ng bagong Omnibus Election Code na solusyon sa napakaraming problema ng electoral system sa buong Pilipinas at hindi lang sa BARM. At hanggang ngayon, sila ay nasa technical working group pa rin.
2: Lagi po ito kaming nag-ano sa technical working group. Ayaw po mag-isip ng masama, pero ang nangyayari po kasi medyo masalimuot, medyo malaki po, napakarami kasing provision. At tingin ko po sa dami ng priority bills din, ay mukhang hindi natatapos po yung aming diskusyon. Nagkakaroon po ng mga technical working groups, nagkakaroon po ng mga pagdinig. Dahil talaga naman pong, ano po ito, major overhaul ng ating election laws.
3: Sir, ang tawag po dyan ay dribble. At kailangan na po siguro ninyong mag-isip ng masama. Kasi po, 1985 pa po yan. At ngayon po'y 2027 na.
4: Makakausap po natin si De La Salle University Political Science Professor Julio Tihangki. Magandang gabi po sa inyo, Professor Tihangki.
5: Magandang gabi, Corina. Thanks for having me.
4: Opo, and thank you for your time. Ano po ang inyong reaksyon noong sa kauna-unahang pagkakataon, ipinag-utos ng Korte Suprema? Utos po bang matatawag yon, or was it an admonition, yung agarang pagpasa sa anti-dynasty bill?
5: Yes, Corina. No? So napapanahon din, no, na lumabas ang desisyon ng Korte Suprema ngayon at kahapon. At ito ay matagal nang inaabangan ng ating mga kababayan. No? Medyo pambihira din ang naging desisyon na unanimous, no, en banc, dahil isinantabi ng Korte Suprema ang dalawang nakaraan na nilang desisyon kung saan maingat nilang iniingatan ang constitutional principle ng political question, no? Pero ngayon, dahil sa kanilang constitutional judicial review powers, no, sabi nila na sobrang tagal na na ang provision sa 1987 Constitution Article 2 Section 26 na nagbabawal sa mga political dynasty ay hindi lamang suggestion ng Constitution, kundi isang mandato. Isa po itong katungkulan ng ating Kongreso, ng Senado at ng mababang kapulungan na kailangan nilang ipasa. At 39 years, close to 4 decades already, ang sabi ng Supreme Court, ito ay isang grave abuse of discretion at kailangan na nilang ipasa ang anti-political dynasty law.
4: May ideya po ba kayo kung ano ang nagtulak sa Korte Suprema na maglabas po ng ganitong pahayag?
5: Kasi nito ba nga nakaraang taon, no, may apat na petisyon na hinain sa ating Korte Suprema at lahat ay tinatanong na, no, na sobrang tagal na nito at kailangan ng paalalahanan ng ang ating mga mababatas na kailangan nila ipasa ito. Ang isa sa mga naging desisyon ng ating Korte Suprema ay ang discretion lamang ng mababatas ay kung ano ang definition at ang scope ng pagbabawal sa mga political dynasty. Pero ito ay parte na ng prinsipyo ng ating konstitusyon na bawal. Wala po sa Kongreso yung desisyon kung bawal o hindi. Ang kanilang mandato ay to define hanggang anong degree, sino ang sakop at ano ang definition ng political dynasty.
4: Ayun, okay. So, pero paano po yung bersyon? Kasi pinagdedebatehan patila itong bersyon na umaandara, no? At mukhang ito na ang ipapasa. So, what would be an acceptable version? Or is the Supreme Court not interested in whatever version is passed?
5: Well, kung ating babasahin ang kanilang desisyon, no, nasa discretion pa rin ng Kongreso, no, ng dalawang kapulungan ng Senado at ang Kamara kung ano ang nilalaman, ang substance ng magiging batas, no. At dito po nagkakatalo dahil alam po naman natin na sa pangalawang pagkakataon, no, pangalawang taon sa ilalim ng 20th Congress, nilista po ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang anti-political dynasty law as isa sa mga top priorities ng kanyang legislative agenda, no? At nagmamadali rin ang administrasyon na ito. Kaya lang sa pagmamadali, baka mamaya ay hindi naman tama, no? Kaya mabuti rin na naglabas ang Korte Suprema ng pamantasan kung ano panuntunan, no, kung ano ang dapat

0: lamanayin o ano ang general principle ng isang anti-political dynasty. Kung ating titignan ang mga nakahain ngayon, no, kasi sa mababang kapulungan, alam naman natin na ang ating House of Representatives is composed of mainly almost 80% of the composition of the House of Representatives are from political dynasty. No? So may inherent na kakulangan, kaya nung naipasa nila yung kanilang version, ay talaga medyo malabnaw. At ating titignan, ang pinagbabawal niya ay napakalimitado lamang. Ha? Yung sabay-sabay, limited pa, pero yung sunod-sunod, hindi bawal. Pwede pa rin, no? Yung version po ng Senado ay medyo katanggap-tanggap, no? Pero pareho silang up to the second degree of consanguinity and affinity. Pero pinagbabawal niya yung sabay-sabay na pagtakbo ng mga magkakamag-anak, ang sunod-sunod at pati na sa party list. Ngayon, kung ating susuriin lahat ito, malayo na rin sa sinasabi ng ating konstitusyon na total ban. At pag total ban, ibig sabihin nito up to the fourth degree. Kaso lang, ang realidad natin, dahil almost 80% of national and local elected officials are from dynasties, hindi rin natin ito maipapasa kung hindi rin sila kasama. So ang compromise nila ngayon, at mukhang itong pag-uusapan nila sa BICAP, kung maipasa na rin sa Senado ang version nila, ay up to the second degree. So, ang lalabas dito, ito ay isang anti-political dynasty regulation. Hindi na po ito yung total ban na nakasaad sa ating 1987 Constitution.
1: Naku, maraming salamat po sa inyong oras at paliwanag, Political Science Professor Julio T. Hanke. Senador Robin Padilla, posible umanong kasuhan sa Pilipinas at sa ICC dahil sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. At exclusive businessman Sam Versosa, spotted sa airport with Faith Da Silva. Susunod yan sa Agenda.

0: Traffic check muna tayo ngayong Webes sa EDSA Mega Mall Gapang ang mga sasakyan sa northbound lane. Himas rehas pa rin si FPRRD sa The Hague kasunod ng bagong desisyon ng ICC. Umaasa naman ang mga biktima ng drug war na senyales ang pagpapakita kahapon ng dating Pangulo na dadalo rin siya sa mismong pagdinig. Yan ang agenda report ni Kevin Manalo.
1: Present si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikatlong status conference niya kahapon sa ICC. Suot ang itim na suit at puting shirt, nag-obserba at nakinig si Duterte sa mga diskusyon sa korte.
2: Can I just mention one thing? This is the first time that Mr. Duterte has been in this court. As far as the trial chamber is concerned, if he wishes to leave for any reason, he may do so, Mr. Haynes, without permission being sought.
1: Sa itaas, nanonood sa gallery ang ilan sa mga supporter at kaanak ng dating Pangulo. Napakinggan nila at ng publiko ang bilang ng higit 15,000 ebidensya. Naglalaman ito ng audio at video files, written statements at mga mahahalagang dokumento na magpapatunay umano sa mga kaso ng dating Pangulo. Pero nagbabala ang korte sa prosekusyon na maging mapili lamang sa mga ebidensya at testigo.
3: The warning shots well noted, Madam President. We've estimated 193 hours so far based on our list of witnesses. We've already tried to cut that list of witnesses down. This is already the reduced version.
1: Hindi sang-ayon dito ang depensa. Bukod sa napakarami, kukulangin daw sila ng oras para pag-aralan ang bawat isa sa mga isinungiting ebidensya.
4: Items in the prosecution's list is 15,529. That is in fact only the non-witness items. So it is just shy of 20,000 in total. The list of exhibits has quadrupled. 80% of them were served in the last 3 weeks prior to. And I hate to make this confession, but we haven't got a prayer of reading by a trial date that starts at the end of November. The worst one is a 400-page document. Got 347 of the 400-page document. And there is a solution, but it's only a partial solution. There is a metadata update. But all that means you can do is you can find a connection point for all the pages.
1: Kaya nagbigay ng paalala at deadline si Judge Joanna Corner sa mga partido. Maging masinop sa ebidensya at sa mga susunod na linggo, kailangan nilang magkasundo sa bilang ng ipepresenta at mga testigong ihaharap sa korte bago ang trial sa Nobyembre. Higit isang oras ang itinagal ng session at tinapos din ito ng dating Pangulo. Ikinagalak naman ng mga biktima ang pagdalo ni Duterte. Senyales umano ito na kaya niya ring humarap sa kanyang November trial.
5: Para po sa mga biktima, no, talaga pong gusto nilang umaattend si Mr. Duterte sa mga hearings. Kaya mainam po na nandun at pumunta nga si Mr. Duterte. At inaasahan din ng mga biktima na sa November 30, sa simula po ng paglilitis, ay pupunta din po si Mr. Duterte. Ito nga yung unang pagkakataon ano, na nandun si Mr. Duterte in person.
1: Nagbaba ng desisyon ang korte na dapat manatili sa detention si Duterte dahil na isumite na ng prosekusyon ang witness at evidence lists na naglalaman ng pagkakakilanlan ng mga testigo at ng inaasahang laman ng kanilang testimonya. Mas tumataas umano ang kakayahan ni Duterte na makialam sa mga testigo, direkta man o sa pamamagitan ng kanyang pamilya o mga taga-suporta sa Pilipinas. Para sa Agenda, Kevin Manalo, Billionaire News Channel, The Netherlands.
0: Sagot sa panalangin ng ilang EJK victims ang pagdalo ni FPRRD sa Third Status Conference sa ICC, pero ikinalungkot naman ito ng dalawang senador. Alamin kung bakit sa agenda report ni Jill Sebandal.
6: Umani ng samot saring reaksyon sa social media ang personal na pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang third status conference sa International Criminal Court o ICC kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity. Mistulang victory party ang ilang pagkakataon para sa ilang pamilya ng EJK victims at sinabi nilang sagot ito sa kanilang mga panalangin.
7: Kagaya ko, may edad na ako anak, hindi ko alam kung mawala din ako sa mundo ng biglaan. Paano ko paglaban yung anak ko kung mawala ako? Kaya nagpo-force din ako sa sarili ko na lumaban. Lumaban hanggang makuha ko ang tunay ng husting anak ko. Hindi lang sa akin, para din sa mga pamilya na biktima ng war of drugs.
6: Kabaliktaran naman ang reaksyon ng ilang taga-suporta ni Duterte. Binati ng ilan ang bagong hairstyle ng dating Pangulo at inilarawan siyang rockstar. Habang may ilan namang nagsabing ang kanyang personal na pagpapakita sa ICC ay nagbigay sa kanila ng pag-asa. Bagaman nasa kulungan, nagkaroon ng pagkakataon si Senator Rodanti Marcoleta para magkomento. Happy raw siya na makita ang dating Pangulo.
8: So considering that he is the past president of this republic, at sabi ko nga noon, sa aking palagay, malaking naitulong niya kung bakit ako naging senador. Umakita ko siya na maganda naman ang kanyang masasabi kong kalagayan. Kung titingnan mo yung kanyang mukha, I'm happy for him.
6: Ang kaalyadong si Senator Robin Padilla, tears of joy daw ang naramdaman sa unang public appearance ni FPRRD matapos ang isa't kalahating taon. Ani Padilla, kahit may tears of joy, nalungkot din siya pero alam niyang strong naman si FPRRD. Ang pinag-aalala lang niya, baka raw hindi nakayanin ng 81 anyos nitong katawan ang katayuan sa kulungan. Katulad ni Senator Robin, nalungkot din daw si Senator JV Ejercito. Napakapayat na raw kasi at mahaba ang buhok at talaga raw nakakalungkot makita si Duterte sa ganitong sitwasyon. Dati nang inendurso ni Duterte ang senatorial bid ni Ejercito. Para sa Agenda, Jill Sebandal, Billionaire News Channel.
9: Inalaga ng DOJ ang hirit ni Senador Robin Padilla na kasuhan na lang siya sa ICC. Kasunod ito ng pagsabina sa kanya ng ahensya dahil sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. Yan ang agenda report ni Joash Malimban.
10: Hiwalay at independent ang mga kasong posibleng harapin ni Senador Robin Padilla sa Korte ng Pilipinas at sa International Criminal Court. Yan ang sagot ng Department of Justice sa pahayag ng senador na sana raw ay sa ICC na lang siya kasuhan matapos siyang padala ng sabina ng ahensya. Kasalukuyan kasing nakaharap si Padilla sa isang obstruction of justice complaint na isinampan ng PNP CIDG dahil sa umano'y pagtulong kay Senador Bato de la Rosa na tumakas sa kabila ng nakabinbing ICC warrant of arrest para rito. Isang bagay na una nang inalmahan ng Padilla Camp at ng ilan niyang mga kaliyado dahil wala naman umanong local warrant of arrest para kay de la Rosa. Ayon kay DOJ Undersecretary Ian Normandato, walang diskriminasyon ang Justice Department sa kanilang isinasagawang investigasyon, ano man ang partido o posisyon nito sa politika. Paninindigan niya, obligado ang ahensya na magsagawa ng investigasyon dahil nagsampa ng reklamo ang PNP.
11: The department is duty-bound to evaluate the complaint and to hear the complaint and to only proceed on the basis of the evidence that will be submitted by the respondents.
10: Bukod kay Padilla, kasama sa respondents ng reklamo ang kanyang Deputy Chief of Staff na si retired Colonel Jean Alia Robles. Tiyuhin niyang si Virgilio Carino at apat na John Doe's. Nakatakda ang mga pagdinig sa September 25 at October 9 kung saan inaasahang magsusumite ng counter-affidavit sina Padilla. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
0: Trending sa social media ang insidente kung saan nasabitan ng fire truck ang umano'y illegally parked vehicle sa daan. Hindi na ito bagong issue, pero paano nga ba masusolusyonan ang matagal ng problema sa illegal parking at road obstruction? Narito ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
12: Ang parking regulation dito, sa side na to, ito talaga ang tama. Sa right side, yung bandang kaliwa, yun po yung bawal. One-side parking na po. Nagkaroon ng double parking siya doon kasi may ginawa doon sa kabila. May nagpark na isang customer.
13: Yan ang pag-amin ng auto shop kung saan pinapagawa ang isang Hyundai Elantra na nasabitan ng Romeres Pondeng fire truck sa Bangkal, Makati City noong September 12. Ayon kay LTO Chief Asek Marcos Lacanilaw, malinaw ang violation ng driver dahil sa hindi nito pagbibigay daan sa emergency vehicle. Suspendido na ang driver's license niya at pinagpapaliwanag na rin ng ahensya. Panawagan naman ni Asek Lacanilaw sa mga motorista.
14: Priority ang mga vehicle, emergency vehicles, ambulansya, fire truck, sasakyan ng police, smart vehicle. Huwag nilang harangin, i-peer nila yan.
13: Hindi na bagong issue ang illegal parking at obstruction, lalo na sa Metro Manila. At ayon kay MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go, comprehensive problem ito na kailangan ng holistic approach. Bukod daw sa lack of discipline at inconsistent enforcement, isa pang problema ang kakulangan sa options.
15: Unang-una yung mga double parking na yan, talagang no-no dapat po yan eh. And aside from that, kung ang isang kalsada ay magkakaroon ng one-side parking, then we...

0: have to manage the traffic scheme.
1: Aminado si Go na may kakulangan sa parking spaces, pero binigyang diin niya ang responsible car ownership. Pati na rin ang pagkakaroon ng local ordinances, pero dapat daw in line ito sa national policies.
0: Maybe we can craft laws or craft resolutions na kung saan magkakaroon tayo ng mga public parking spaces na kung saan hindi ito nakaharang sa kalsada.
1: Pagtutulungan hindi lang ng local at national government pero pati na rin ng mga tao ang kailangan para masolusyonan ang matagal ng issue sa illegal parking. Magsilbi raw sanang lesson ang nangyari dito sa Bangkal, Makati City na dapat ang mga daan ay walang obstruction. Not just for the free flow of mobility but also in cases of emergency. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
2: Sa kabila ng panalo ng Ateneo Blue Eagles sa pagbubukas ng UAAP Season 89, naging emosyonal ang gabi para sa mga magulang ng yumaong student-athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
3: Isang dominanteng simula ang pagbabalik ng Ateneo Blue Eagles sa una nitong laro sa UAAP Season 89, Miyerkules ng hapon. Tinalo nila ang UE Red Warriors sa score na 101-74. Markado ang performance ni Kiefer Alas sa kanyang debut with a game-high 24 points. Pero bago pa man ang tip-off, nag-alay muna ng moment of silence sa arena para sa mga yumaong manlalaro na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Alay daw ng Blue Eagles ang unang panalo kina Rene at Divine. Pangarap daw ng yumaong Nigerian student-athlete ng Ateneo Men's Basketball na si Divine Adili ang madala ang pamilya sa Pilipinas para live siyang mapanood na naglalaro. Natupad ito kahapon, kaya lang wala na sa court si Divine.
4: Yeah, but I wish I am watching my son. But I really appreciate what I see. Because I know that my son is there. Divine and Rene, they are there. They might be invisible, but I know my son is there.
3: Patuloy daw ang kanilang paghahanap ng hustisya para sa anak. Nakausap na rin daw nila ang teammates ni Divine. Si resigned Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin naman, hindi na raw nagparamdam matapos humingi ng paumanhin ilang araw matapos ang June 8 tragedy sa Ripakulaw, Aurora.
4: He spoke to us very late. About 4 days after the incident, which is not proper. So that is just it. I am not okay with that. But to be honest with you, since then we've not heard from him. And it's okay.
5: I talked to him. He said he was sorry. So there's nothing I can do. That's nothing I can do.
3: Nahihirapan man pero wala na raw silang magagawa. Hindi na raw nila maibabalik pa si Divine. Tanging ang katotohanan lang daw talaga ang magpapalaya sa naulilang mga pamilya. Samantala, live ding nanood ng Ateneo versus UE game ang mga magulang ni Rene Baterbonya. Hindi na sila nagpaunlak ng panayam pero sa isang social media post, ibinahagi ni Rovelin Baterbonya ang larawan kasama si UST cager Koji Buenaflor na anya ay kamukha ng anak na si Rene. Tulad ng pamilya ni Divine, tuloy rin daw ang paghahanap ng hustisya ng pamilya ni Rene sa sinapit ng basketbolista. Para sa Agenda, Andrea Salve, Bilyonario News Channel.
2: Tatlong malalaking dam ang planong itayo ng NIA para harangin ang matinding pagbaha sa Central Luzon. Pero hirit ng Senado, dapat munang linawin ang protokol sa pagpapakawala ng tubig at ang paglobo ng kanilang disaster fund. Ang detalye sa agenda report ni Hannity.
6: Dinanas ng Central Luzon ang matinding pagbaha sa gitna ng habagat season mula sa dating halos 4 na araw lang na pagbaha sa Pampanga noong 1972. Umabot na raw ito ngayon sa halos 40 days ayon kay Senator Kiko Pangilinan. Hamon ngayon sa National Irrigation Administration o NIA ang epektibong pagharang ng tubig sa mga bahaing lugar. Nasa 15 ilog ang dumadaloy sa Pampanga River kaya sa halip na haya ang sabay-sabay bumaba ang tubig, gusto ng NIA na mas marami muna itong maipon sa mga dam. Utos mismo ni PBBM na pag-aralan ang mga posibleng solusyon. Sa Pampanga, tatlong malalaking dam ang tinukoy ng NIA, kabilang dyan ang Maringalo at Balintingon Dams, na kapag naitayo, kaya raw humarang ng halos 600 million cubic meters ng tubig.
7: Yung baha na sinasabi
8: yung baha, mababawasan. Isipin nyo po yung dalawa lang na yun, 600 million cubic meters na. Pwede na rin magtayo ng kahit 25 na paksilika. Doon, kaya na hong.
6: Pero proposal pa lang ang Balintingon at wala pang approval mula sa NEDA o National Economic and Development Authority. May ongoing namang mas maliit na impounding project sa Cabiao Nueva Ecija na target matapos sa susunod na taon. Sa Bulacan, gusto naman ng NIA ng bagong impounding dam sa Ipo River. Ongoing na rin ngayon ang Bayabas Dam na target matapos sa 2028. Samantala, naglaan na ang Malacañang ng 1.5 billion pesos para sa rehabilitation ng Bustos Dam. Pero hindi raw puro malalaking dam ang sagot.
8: Ang gawin lang ng DPW at sana, lagyan nila ng Sabu Dam upstream. Kukaya na nila ho yun. Hindi mo kailangan bumili ng lupa.
6: Kasabay ng mga proyektong ito, tila sinita naman ni Senator Aimee Marcos ang malaking itinaas ng disaster fund na hinihingi ng NIA para sa 2027. Mula 300 million ngayong 2026, gusto itong itaas sa 1.7 billion sa susunod na taon. Hiningan din niya ng malinaw na protocol ang NIA sa pagpapakawala ng tubig mula sa mga dam.
9: Kasakot-takot na turuan kasi yan eh, Chair. Magtuturuan sila ng sasabihin yung NIA ang mag-o-order, sasabihin yung LGU, sasabihin yung DA. Ano ba talaga ang protocol pag mag-re-release?
6: Ayon sa NIA, may standard procedure sila bago magpakawala ng tubig, kabilang ang pakikipag-ugnayan sa mga LGU at paglalabas ng abiso. Paliwanag din ng ahensya, kabilang sa pinaghahandaan ng mas malaking disaster fund, ang posibleng Super El Nino. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Ilang araw matapos masunog ang MV June Aster sa Coron, Palawan, may panibagong insidente sa karagatan. Sumadsad kasi ang passenger vessel na Roro Master 5 malapit sa Abra de Ilog, Occidental, Mindoro, kaninang madaling araw. Ayon sa MDRRM, may sakay na 80 pasahero at 24 na rolling cargo ang barko mula Batangas Port. Ligtas ang lahat ng mga sakay ng pasahero ayon sa Philippine Coast Guard.

0: Matapos ang mahigit tatlong dekadang paglilingkod sa Philippine Stock Exchange, pinalaga ni Vivian Yuchenko ang utos ng SEC na limitahan ang termino ng mga broker director. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
1: Pinababasura ni Dragon Lady and Philippine Stock Exchange Director Vivian Yuchenko kay Securities and Exchange Commission Chair Francis Lim ang SEC Memorandum Circular No. 17, Series of 2026. Sa isang pahayag na nakuha ng Billionaire News Channel, kinuwestiyon ni Yuchenko ang SEC bakit kailangang lagyan ng cap of 10 years ang term of service ng isang director na pinagbotohan naman ng shareholders. Giit ni Yuchenko, the SEC crosses the boundary of its proper regulatory authority kung ipipilit ito ang isang blanket term imbes na pakinggan ang desisyon ng mga shareholder. Anya, hindi sapat na dahilan ang good governance para bigyang katwiran ng ganitong pulisiya. Una nang nilabas ng SEC ang Memorandum Circular No. 17, Series of 2026 noong May 21. Sa ilalim ng circular, nilimitahan sa maximum cumulative period of 10 years ang termino ng broker director na hinalal sa isang exchange. Una na rin sinabi ni SEC Chair Lim, layunin itong bigyan ng mas malawak na representasyon ng isang exchange. Nitong Agosto, dinala ni na Yuchenko at kapwa PSE director nito na si Eddie T. Gobing sa Court of Appeals ang petition para ibasura ang circular, bagay na ikinadismaya ni Lim. 31 years nang nanunungkulan si GG Food Chain Corporation Chairman Eddie T. Gobing bilang PSE Director. 30 years naman in service si Yuchenko sa PSE bilang Director. Humingi ng komento ang Billionaire News Channel kay Lim, kaugnay ng mga puna ni Yuchenko, pero wala pa itong tugon sa ngayon. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
0: Sa isang pahayag, sinabi ni SEC Chair Francis Lim na ipinauubayan na nito sa korte ang pagdetermina ng merito sa kaso ni Yuchenko. Pending na raw kasi ito sa Court of Appeals, kaya naman tumanggi na siya na magkomento hinggil dito.
2: Tumindi pa ang

spekulasyong pinagpalit ni Sam Versosa si Rian Ramos kay Faith Da Silva. Muli na naman kasing magkasama ang aktres at businessman. Yan ang exclusive agenda report ni Tin Matro.

0: Una nang sinabi ng aktres na wala umanong namamagitan sa kanila.
1: Masaya ako sa life ko. Ang ganyan ko, I love life right now.
2: Ano ba sa Dubai? Mga lumabas today? Spotted na magkasama?
1: Oo, oh, nakikita ko nga. Pero kami naman friends
2: kami. Ah, friends?
1: Ah, it seems weird. Matagal na kami friends sa totoo lang. I met him a few years ago, parang 20, 25.
0: Matatanda ang naghiwalay sina Samatrian Ramos noong October 2025, pero kinumpirma lang ito ni Ria noong Marso. Sa ngayon, ang airport sighting kina Samat Faith ang pinag-uusapan ng mga netizen, pero wala pang opisyal na pahayag ang dalawa tungkol dito. Para sa Agenda, Teen Matro, Billionaire News Channel.
3: Meta CEO Mark Zuckerberg ipinatatawag ng kamera. At halos 50 proyekto sa distrito ni Congressman Paolo Duterte, nakitaan ng NBI ng red flag. Susunod yan sa Agenda.
4: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
5: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
6: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
8: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng

0: Nakatanggap na kaya sila ng kasagutan? Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
1: Insulto para sa ilang mambabatas ang tila kawalan umano ng aksyon ng Meta sa problema ng bansa na dapat sila rin ang tumutugon. Kabilang na ang pagtaas ng online scams, fake news at negatibong epekto ng online platforms sa kabataan.
2: So we're being ignored. Yung sinasabi natin, we keep on making their businesses big. But in return, hindi man lang tayo mapansin. Not even as office here in the Philippines, hindi maibigay sa atin.
1: Nakagagalit raw dahil sa kabila ng malaking kita ng Meta sa bansa, marketing office lang nilang itinayo rito.
2: Yung mga kanilang violations, sino ang pupunta rito from Meta? Is anyone from Meta?
3: Well,
2: will be held responsible?
3: From the DICT, they themselves wrote directly to Mark Zuckerberg to ask him to confront these issues which we are facing, although there was no response.
1: Maliban sa pagpapatawag kay Zuckerberg, nagtungo na rin ang ilang opisyal ng DICT sa Singapore para harapin ng Meta. Natalakay ang mga yan kasabay ng pagdinig ng House of Representatives sa budget ng DICT. Hindi rin kumbinsido ang mga mambabatas sa kung paano tinutugunan ng ahensya ang mga hamon sa lahat ng online platforms. Bunga niyan, hindi muna tinapos ng House of Representatives ang pagtalakay sa 19.49 billion peso proposed budget ng Department of Information and Communication Technology o DICT. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
0: Nakitaan ng NBI ng red flag ang 47 flood control projects sa distrito ni Congressman Paulo Duterte. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, 6 dito ang malinaw na ghost at substandard na mga proyekto. 51 individual na rin ang ipinasumpina mula sa 3 construction companies na nakakubra ng mga kontrata. Isa rito ang Genesis 88 Construction na ayon kay Matibag, hawak umano ng longtime friend ng mga Duterte. Wala raw duda sa pagiging creative ng mga Pilipino. Kaya ang pagtatayo ng Creative Center sa Pilipinas, suportado mismo ng ASEAN Economic Ministers. Yan ang agenda report ni Joan Manalo.
4: Makapagpatayo na ASEAN Center of Excellence for the Creative Industries sa bansa. Yan ang isa sa mga pangarap ng ASEAN Business Advisory Council o BAC dahil patuloy anilang umuusbong ang creative industries ng Pilipinas tulad ng mga pelikula, musika, laro, fashion and design at maging ang mga makabagong digital content. Ayon kay ASEAN BAC Philippines Senior Advisor for Creative Economy Juni Del Mundo, layunin ng Center of Excellence for the Creative Industries na bigyang tugon ang mga issue na kinaharap ng creative sector at businesses.
5: So we are making a bid to have an ASEAN Center of Excellence or the creative industries to be established here. In fact, the First Lady has already offered a site for it. It's going to be at Alicang, Pilipino. It has already passed the ASEAN Economic Ministers. It has also passed the ASEAN Ministers for Culture.
4: Dagdag pa ni Del Mundo, hindi naman daw nagkukulang sa pagkamalikhain ng mga Pilipino. Kinakailangan lang daw ayusin ang mga issues sa intellectual property, commercialization, at access to markets para mas matulungan pa ang Philippine creative industry.
5: The only thing that we are lacking is a leader's declaration, and hopefully we will be able to get that when the leaders gather here in Manila in November. And precisely all of the challenges that we are looking at, you know, harmonization of all of these laws, the IP challenges will be addressed by the ASEAN Center because it's going to be composed by both public and private sectors.
4: Ikinatuwa rin ni Del Mundo ang pagtutok ng pamahalaan sa creative economy ng bansa. Aniya, nasimulan na rin ng Department of Trade and Industry ang pag-aaral sa mga maaaring financing models ng itatayong ASEAN Center of Excellence for the Creative Industries. Ilan sa mga naturang financing model ay pondo base sa kontribusyon ng ASEAN member countries, grants mula sa multilateral institutions, at maging ang pag-a-assign ng income generating ng mga proyekto. Kaya para kay Jade Rojas Divinagracia, managing partner ng Isla Lipana & Co., panahon na para i-translate ang creative assets ng bansa

0: sa pang-traffic check sa EDSA Guadalupe, mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Maluwag naman ang southbound lane. Pumanaw na ang MILF-BIAF commander na sugatan sa pamamaril noong BARM elections. Kinilala ang nasawi na si Commander Ustads Abdul Karim na isugod pa siya sa pagamutan matapos tamaan ng bala sa Pilot Central Elementary School sa Cotabato City habang siya ay nagbabantay ng balota.
1: Tila tanggap ni FPRRD na magtutuloy-tuloy na ang kanyang kaso sa ICC ayon sa Malacanang. May bagong banat din ng palasyo sa kampo ni VP Sara. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
2: After 18 months, mukha naman daw maganda ang kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagkakapiit sa The Hague, Netherlands, ayon sa Malacanang. Iyan ang maikling sagot ng palasyo at ang matanong tungkol sa first and latest appearance ni FPRRD. Mukha rin naman daw accepted ng dating Pangulo na magtutuloy-tuloy ang kanyang hearing sa ICC sa kasong Crimes Against Humanity. Sumagot din ang Malacanang sa pahayag ng bagong spokesperson ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Paulo Panelo na hindi raw si Palace Spokes Claire Castro ang dahilan kung bakit siya ang panibagong tagapagsalita ng bise. Ayon kasi kay Panelo, minsan mahirap seryosohin si Castro.
3: Ngayon nating nakita, may pag-amin na hindi sila nakikinig sa ating sinasabi. Kaya marahil ito ang dahilan kung bakit ang Vice Presidente ay nagmumukhang clueless. Walang alam sa anong ginagawa ng administrasyon para sa ating mga kababayan. Walang panahon na makinig, walang panahon na manood, at walang panahong pakinggan ng seryoso ang mga sinasabi, especially dito sa briefing. Malaking kawalan yon. Kawalan nila yon. Hindi natin kawalan yon.
2: Bagaman maganda raw ang salita ng abogado na sa attitude, character at kailaliman ng kanyang mga sinasabi ang nilalaman ng mensahe ni Panelo. Sa usapin ng impeachment trial ni VP Sara, hindi raw nangangamba ang palasyo sa magiging desisyon ng Senado patungo sa threshold ng impeachment court dahil ibabaman mula sa 2/3 ng 24 senators o 16 ang boboto. Ang mahalaga raw ay manaig ang hustisya. Para sa agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
0: Tila mas mabilis pa sa kidlat ang naging debate sa plenaryo ng Kamara para sa proposed 27.89 billion peso budget ng Kongreso para sa 2027. Wala pang 3 minuto, agad nalusot ang talakayan matapos walang mag-interpellate mula sa mayorya at minorya.
4: Mr. Speaker, distinguished sponsor, there being no members present for the minority who wishes to interpellate, I move to terminate the period of sponsorship and debate

0: sa Elliptical Commonwealth, maluwag ang daloy ng mga sasakyan papuntang EDSA at Quezon City Circle. Itinuturing ng isang ekonomista na mahalagang hakbang ang initial public offering ng GCash para sa capital market ng Pilipinas. Alamin kung bakit sa agenda report ni Chill M. Prido.
1: Hindi na lang payment transaction posibleng gamitin ng GCash dahil maging sa pinakamalaking initial public offering o IPO sa kasaysayan ng Philippine Stock Exchange ay pwede na itong pasukin para makapag-invest. Sa Kapihan sa Manila Bay, ipinaliwanag ni economist Jonathan Ravelas na mahalagang hakbang ang IPO with GCash para sa capital markets sa bansa. Pwede raw umabot sa hanggang 92 billion pesos ang malilikom sa IPO through GCash para sa maximum indicative price na 10 piso kada share. Maaari rin itong hikayatin ng iba pang kumpanya na gamitin ang stock market bilang paraan para makalikom ng pondo para sa pagpapalawak ng kanilang negosyo.
2: It's going to be a circle, a cycle that people can do. And pag nag-save yung tao through the platform, through the digital bank, ito yung pwede ecosystem na mag-provide ng pera to micro SMEs, to SMEs, diba? And could provide cheap funding. Diba? And ito yung kailangan natin, especially when a series of island. There's a lot of potential use. So kumbaga, ito ay isang negosyo na pwede mong sakyan, kikita ka.
1: At dahil usapang investment, tiniyak naman ng Scam Watch Pilipinas na magiging safe ang savings ng publiko at kanilang mga negosyo.
3: They invest too much on cybersecurity. There's no problem with that. Millions of dollars ang ini-invest nila to protect the system. But they invest less. As in, super bawas lang, ay super konti when it comes to consumer safety.
1: Una nang sinabi ng Securities and Exchange Commission na mas magiging malawak ang user base ng GCash at mas maraming Pilipino ang susubok na pasukin ng stock market at equity investing. Inaasahang ilalabas ang final price ng IPO sa October 1. Ang offer period naman ay tatagal mula October 6 hanggang October 12. Para sa agenda, Chilem Prido, Billionaire News Channel.
4: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
5: Pinky, isang low pressure area ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at nagpaulan sa maraming lugar po sa ating bansa ngayong araw ng Huwebes. Huling namataan ng LPA at 190 kilometers east of Puerto Princesa, Palawan, dito po sa may bandang Sulusi. Samantala, lumakas pa bilang severe tropical storm ang bagyo sa labas ng PAR at meron ng international name na Dujuan. Huling namataan si Bagyong Dujuan, higit 2,900 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA, hindi na po papasok ng PAR itong si Bagyong Dujuan at sa halip ay kikilos ito pahilaga hanggang weekend patungong North Pacific Ocean. Ang LPA naman sa may Sulusi, posible pong nasa West Philippine Sea na bukas, saka itong kikilos pangkanluran palayo sa ating bansa. Sabi ng PAGASA, hindi ito magiging bagyo habang nasa PAR, subalit magpapaulan pa rin ito sa ilang parte ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao hanggang sa Sabado. Bukas, September 18, araw ng Biyernes, uulanin pa rin po ang Palawan, Visayas at Mindanao dahil sa LPA. Sa maghapon, may tsansa ng moderate to at times heavy rains sa may Southern Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi. Habang may occasional light to moderate rains naman sa may Central Visayas, Leyte Provinces, Northern Mindanao at natitirang bahagi pa ng Bangsamoro Region and Palawan lalo na sa hapon o gabi. Babala sa mga nakatira malapit sa ilog o paanan ng bundok. Posible pong magkaroon ng baha at landslides sa inyong lugar. Kaya ka-weather, maging alerto po sakaling bumuhos ang malakas na ulan. Sa mga ka-weather natin sa Southern Luzon, magbaon pa rin po ng payong bukas dahil umaga pa lamang may tsansa na ng light to moderate rains sa Batangas, Quezon, Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon at Masbate, bunsod ng LPA. Habang magsisimula na rin umulan sa natitirang bahagi ng Calabarzon at Bicol pagsapit ng hapon. Sa Northern at Central Luzon naman, katulad ngayong Huwebes, fair weather or bahagyang maulap pa ang kalangitan sa umaga at tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon, posible po uli ang pulong-pulong ulan at pagkidlat pagkulog. Samantala dito naman sa Metro Manila, maaraw at may kainitan pa rin sa umaga kagaya ngayong Huwebes. Ngunit sa bandang tanghali at hapon, magiging maulap muli bukas at may aasahan pang isolated na ulan at thunderstorms, lalo na sa Camanava area, Quezon City,

0: at Maynila. At yan muna napapanong balita ngayong Webes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareha, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Faces embark on a new chapter. Inilunsad ng Abante News TV ang kanilang new exciting lineup na mapapanood din dito sa Bilyonaryo News Channel. Yan ang agenda report ni Tin Matro.
2: Bagong mukha at mas pinalawak na lineup. Yan ang hatid ng Abante News TV ng opisyal na ipakilala ang mga bagong programang bubuo sa kanilang roster. Tampok ang mga programang may kanya-kanyang atake sa news, public service, sports, entertainment at lifestyle. Kabilang sa lineup ang The Commanders.
3: Papasalamat po tayo sa Bilyonaryo, of course sa Abante, for giving the security sector, particularly coming from the uniform service at saka yung ating mga other law enforcement agencies, ng sarili naming platform kung saan ay napapakating natin sa ating mga kababayan yung mga concern nila.
2: Mapapanood ang The Commanders sa Abante News TV simulcast sa Bilyonaryo News Channel Monday to Friday 5 to 6 p.m. Muli namang magbabalik sa limelight ang volleyball star na si Mitch Datuin na tampok sa bagong sports program na Netflix.
4: Volleyball lang. We'll focus on volleyball.
5: Kasi volleyball style ka before.
4: Pwede. Pahambol eh, no? Yes, all about volleyball.
2: Pasok din sa lineup ang Pansiteria Aroma, Police Line, Sports Ambush, Wakasan, Basketballan, Sports Confidential, Four Corners, at Sport Talakan. Para sa Abante News TV, hindi lang ito simpleng dagdag programa. Ito ay bahagi ng bagong direksyon ng network.
6: New chapter, new energy, at ang bagong mukha ng media. Ito ang hatid ng Abante News TV sa official launch ng kanilang mga bagong programa. Para sa agenda, Tin Matro, Bilyonaryo News Channel.
7: Go, go, go, Abante.
8: Yes.
7: Go, go, go, Abante. You're unstoppable. Pahingi naman ng pondo. Dagdagan nyo kami dito sa agenda. Parang ang dami nilang pera.
8: Oo nga.
7: So anong gusto ninyong pag-usapan?
9: Ano nga ba?
7: Ay, political dynasty.
9: Oh, yeah.
7: Yung
9: interview mo kanina.
7: So what do you think?
9: Tama naman si Professor Tihangki, kasi meron talagang, there were two petitions filed before the Supreme Court. So, kinonsolidate, apat ata yon, pinagsama-sama, tapos nag-decide ng Supreme Court. Di ba nabitin tayo pahapon? Kaya gawin nyo na yan.
7: Ayun, yung pala ang dahilan, nagtataka tayo, right?
9: Yun
7: kung bakit
9: trigger.
7: Bigla, yun yung trigger ng Supreme Court, na meron palang mga petitions. Nag-aapila.
9: IBP, si Justice Carpio, at si Justice Conchita Carpio Morales. Mm. Kasali din sila dun sa mga nag-petition before.
10: Sabi ng Supreme Court, dapat with urgency.
7: Right, with urgency. And there was a pronouncement from PBBM that it is certified urgent.
10: Priority.
7: You have to give it to BBM.
8: Yes.
7: Kahit paano, I mean, you know, whatever version of that anti-political dynasty bill is, at least merong improvement.
9: Para ba nag-step one?
7: Pero step one talaga. Oh, oh. Kasi hindi daw yun yung nakasulat sa Constitution. It should be absolute.
9: Yun nga yung nahanap ko doon, yung kausap mo si Professor Reg. Equal access ang nakasulat sa Constitution. Hindi ko makita yung total ban. Yun yung hinahanap ko kanina.
10: Kasi sabi lang, prohibiting as defined by law ng Congress. So, Congress ang bahala mag-define kung ano yung definition ng political
9: ng
10: dynasty
9: political
10: para
9: dynasty
10: sa kanila at kung ano yung sakop nito.
7: At hanggang anong consanguinity, hindi ba? Baka spirit of the law, hindi natin makita.
9: Kala ko spirit of the glass.
7: Spirit,
9: depende
7: truth
9: sa kanila.
7: Or death.
9: Basta galingan nyo na lang, yung totoo na lang po. Anyway, sige na daw. It's 99 days to go before Christmas.
7: Yay!
9: Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
10: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, dnc.ph.
1: Ako naman si Erica Christensen.
7: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda.

Magandang gabi, ako si Dexter Galibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Paspasan! Anti-dynasty bill, pinamamadali na rin ni Pangulong Marcos ang pagpapasa. Conspiracy, Marcoleta at iba pang akusado nagsabwatan nga ba sa 75 million pesos campaign donation? Kalaboso, dating Kosovo President Tachi hinatulan ng 25 taon ng War Crimes Court sa The Hague. Senator JV at Robin nalungkot sa kalagayan ng dating Pangulong Duterte. First on BNC, Sam Bersoza spotted kasama ng aktres na si Faith Da Silva sa NAIA bago ang flight pa LA. Nagkaroon na nga ba ng sabwatan sa donasyon na ibinigay kay Senador Dante Marcoleta? Ayon kasi sa isang testigong humarap sa Sandigan Bayan 3rd Division, isang staff umano ni Marcoleta ang nagbayad ng donor's tax para kina Defensor at Espiritu at naganap palang umano ito noong iniakyat na sa preliminary investigation ng reklamo noong December 2025, labing isang buwan matapos matanggap ang donasyon. May politiko update si John Reese.

0: data.
1: Mismong si Senador Rodante Marcoleta umano ang humirit ng donation sa isa niyang kapwa akusado sa kasong plunder na si Aristotle Viray. Sinabi ito ni Attorney Maria Melinda Mananghaya Henson, Director ng Field Investigation Bureau ng Office of the Ombudsman, sa kanyang pagtestigo sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kaugnay yan ng bail hearing ni na Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor, at businessmen na sina Viray at Joseph Espiritu dahil sa umano'y 75 million peso undeclared campaign donation ng Senador. Ayon kay Attorney Henson, base ito sa counter-affidavit na isinumite ni Viray sa Office of the Ombudsman. Sa testimonya rin ng Ombudsman official, sinabi niya na mayroon umanong collusion o sabwatan sa naganap na donasyon dahil isang staff umano ni Marcoleta na nagngangalang Ebenezer Santos ang nagbayad ng donor's tax para kina Defensor at Espiritu. At naganap palang umano ito noong iniakyat na sa preliminary investigation ang reklamo kina Marcoleta at tatlong iba pa noong December 2025, labing isang buwan matapos matanggap ang donasyon. Ayon kay Attorney Henson, napag-alaman nilang staff ni Marcoleta si Santos nang magpunta ito sa tanggapan ng anti-graft body. Nagpanotaryo rin umano ang tatlong donors ng deed of donation sa parehong notary public sa Pasig City sa magkakaparehong araw noong November 2025. Nagbigay din anya si Espiritu ng donasyon kay Marcoleta dahil kaibigan niya ito, pero para sa testigo, alibay lang ito. Dahil hindi naman umano tinukoy ni Espiritu kung ilang taon na silang magkaibigan ni Marcoleta. Tinukoy rin ni Attorney Henson na base sa position paper na isinumite ni Marcoleta sa Commission on Elections, personal fund ang naturang donasyon, taliwas sa kanyang pahayag sa isang TV program na ginamit niya ang pera para sa kampanya noong 2025. Sa nasabing TV program, sinabi rin nito na mismong ang kanyang donors ang humiling na huwag silang pangalanan, kaya hindi niya inilagay ang mga ito sa kanyang Statement of Contribution and Expenditures o SOCE. Pero sinabi ni Attorney Henson na the fact na tumanggap si Marcoleta ng donasyon ay illegal na ito dahil siya ay incumbent congressman. Kinumpirma naman ng detained senator na hindi siya hihiling ng furlough para makaboto sa posibleng pagbabago ng impeachment conviction threshold.
2: Nobody has the right to change the language of the Constitution. The Constitution says that no person should be adjudged guilty without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. That's it. It is as simple as that.
1: Nang tanungin naman kung nagkita na sina Marcoleta, Defensor at dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail, ang sagot niya ay hindi. Nakatakda ang susunod na bail hearing nina Senador Marcoleta, Defensor at iba pang akusado sa September 28 at October 1. Para sa Politico Nightly, John Riz Galata, Bilyonaryo News Channel.
0: Di lang si resigned Congressman Zaldico ang nakapuslit na sa bansa. Isa pang kapwa akusado ni dating Speaker Martin Romualdez o dating Speaker Martin Romualdez ang nakalabas na rin. Pero ang siste, hindi siya minomonitor ng Bureau of Immigration. May politiko update si Josh Malimbay.
3: Wala na sa Pilipinas ang isa sa mga kapwa akusado ni former House Speaker Martin Romualdez sa 7.4 billion peso plunder case sa Sandigan Bayan. Ayon sa Bureau of Immigration, bago pa ipatupad ang hold departure order para sa apat na akusado, nakalabas na ng bansa si Jocelyn Sereño, former staff ni Romualdez si Sereño sa House of Representatives. Ayon kay BIA spokesperson Attorney Nisha Hassan, bandang Mayo pa lang ng taong ito nang umalis na si Sereño at wala pa uling record ng pagbalik nito. Bukod kay Sereño, co-accused din ni Romualdez sa plunder si former House Committee on Appropriations Chair Zaldico na wala rin sa bansa sa kasalukuyan at ang negosyanteng si Felicito Cristobal Guevara na presidente ng Samchan Foreign Exchange Corporation. Sa kabila nito, tumanggi ang BI na ilahad ang specific travel details at iba pang personal information ni Sereño alinsunod sa Data Privacy Act.
4: Tatandaan lang po natin pag mga ganito pong kaso na for example in the case of Ko and Sereño, lumabas po sila ng wala pong standing na hold departure order or arrest warrant. So hindi rin po sila na subject sa immigration lookout. So pag ganun po yung sitwasyon, we cannot go beyond what we are required to document.
3: Ayon sa Immigration Bureau, hindi nila namomonitor sa kasalukuyan ang galaw ni Sereño, lalo na't wala na ito sa BIA jurisdiction oras na lumabas ito ng bansa. Tiniyak naman ng BIA na agad sila makikipag-ugnayan sa iba pang law enforcement agencies oras na manotify ang kanilang tanggapan na pabalik na ng Philippine Territory si Sereño, lalo na't may kinahaharap na itong warrant of arrest. Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
0: Papalapit na ang pagdiriwang ng Fiesta Hermosa 2026, isang makulay, makabuluhan at puno ng tradisyon ng Zamboanga City. Kumustahin natin ang ilang paghahanda na kanilang ginagawa, pati na rin ang ilan pang issue sa Zamboanga City. Makakausap natin ngayon dito sa Politico on the Spot, Zamboanga City Mayor Kimber Olas. Magandang gabi, Mayor.
5: Magandang gabi po, sir. Good evening. Thank you po for calling me this evening.
0: Mayor, papalapit na.
5: Kumusta po kayo?
0: Oo. Papalapit na. Ako yung mangungumusta po sa inyo dahil papalapit na po yung Fiesta Hermosa 2026. Ano po ba yung mga pangunahing paghahanda ng inyong LGU para doon sa, alam ko, may mga parade of lights, may mga festival activities, at ano yung mga dapat abangan ng mga Zamboangueño at mga bisita?
5: Opo, palapit na po at excited na rin po ako kasi nakakaiba itong Fiesta Hermosa Festival. Ito yung pinakamahaba ngayon. Umpisa namin sa 26. Hindi kami mag-umpisa sa October 1 but 26 kasi gusto namin sa Abadeng yung umpisa. No? And sabi ko nga, meron po tayong mga parade of lights. Sa opening, then meron din tayong mga street dance. And meron din tayong yung sa first Sunday of October, yung Regatta de Zamboanga. Yung pinaka historic sa Zamboanga ever since ginagawa namin to. Kasi ito yung makulay na binta na nakikilahok sa karagatan ng Zamboanga City po. So napakaganda nito. Aside sa regatta po, meron din po tayo yung mga balikbayan nights na yung mga balikbayan na galing ibang bansa na umuwi po sa 10 din yun ng schedule noon. And by 11, wala na po kaming activity kasi po the following day, ano na po, bispera, piyesta na. So we have to pay respect to our patron, Mama Mary po.
0: Mm-hmm. Ngayong taon, tampok ang temang kultura, tradisyon e debosyon. Paano po ninyo gustong maipakita sa festival ang kultura at tradisyon ng Zamboanga? At paano ninyo nakikitang makatutulong ito sa tourism at sa local businesses?
5: Napakalaki po nito kasi we're expecting na about 120,000 to 140,000 visitors ang dadalo ng Zamboanga City. Kasi last year po tumaas din po kami by almost 30,000. So ngayon mas lalong tataas po kasi nag-iba po ngayon yung sistema sa Zamboanga, may sabores po kami. So that is the culture, no. Yung mga pagkain Zamboangueño inilabas namin ngayon kasi dati medyo nakatago yung Zamboanga, lahat takot. Pero ngayon, with the improvement of the peace and order in Zamboanga City, talagang lumabas yung mga tao and they enjoy. And me as a city mayor itself, lumalabas din talaga ako. Because I want to tell the people and tell the world that Zamboanga City is safe. You can come at any time you want. Kaya dinadayo ko sila sa mga islands namin, yung Pingsan, the Santa Cruz Island. And not only that, even our new discovered island, yung 11 islands po natin. So dinadala natin mga tourists natin doon.
0: Ayun. Sa ibang usapin naman, Mayor, sa edukasyon, ano po ang pangunahing programa ng inyong LGU para doon sa ating mga estudyante, sa mga paaralan, at ano yung nais niyong palakasin upang mas maraming kabataan ang makinabang?
5: Opo, sa edukasyon naman po, meron po tayong binibigay na cash assistance sa mga estudyante natin. Kaso napakarami there, about 240,000 na students. Nag-roll out na po kami, nagbibigay na kami ng educational assistance per student a year. 1,000 and 1,500 for 1,000 for kinder to grade 12 and 1,500 pesos po sa mga college students. Then meron din po akong program for 2027. Magbibigay kami ng study grant for those who's taking medicine na gusto magdoktora na matalino. So we're giving them 80,000 per semester na study grant kasi gusto namin makatulong. Kasi mahirap po yung doktor sa Zamboanga. Nawawala yung mga doktor sa amin and mga nurses. Pumupunta ng abroad. So para magkaroon po kami ng konting hold kay 3 years, they will work with us for 3 years. At least, we have to help mas lalo na yung mga mahirap kapo sa sa financial financial capacity na mag-aral, ni kaya ng magbulang. And malaking tulong po to. We will have at least 20 students for medicine next year na mag-scholar po kami ng 80,000 per student.
0: Kaugnay nito yung security at safety ng ating mga paaralan po dyan. Sa inyong karanasan bilang mayor, paano nyo pinapalakas yung koordinasyon ng lokal na pamahalaan, mga eskwelahan, barangay at sa law enforcement para maprotektahan po yung mga estudyante at guro?
5: Pertaining to the law enforcement, sir, since nangyari sa amin yung sa Ateneo, so now yung police natin, sir, pinapaikot natin sa bawat paaralan. Talagang may patrol car kami na umiikot. And then meron

0: Din po kami, ano, may plano rin po kami for next year na bibili kami ng mga X-ray machines, maglalagay kami sa mga paralan. So, total of, I think, 10 schools ang ilalagay namin next year. And yung ano natin is barangay network. We're asking the barangay officials to install yung mga ano, tanods nila sa school para makatulong din po sa peace and order.
1: Mm-hmm. Sa larangan naman po ng sports mayor, paano nyo ginagamit yung sports hindi lamang para makapag-develop ng mga atleta? Alam natin, sa Zamboanga City, maraming mga atleta na umabot na sa mga international na competition. Kundi yung development ng mga atleta ito, ginagamit nyo bilang paraan. Hindi lang para bigyan ng mas maraming oportunidad at magandang direksyon yung mga kabataan ng Zamboanga.
0: Ayo po, mayroon po tayo lahat ng mga artists natin na kikilala overseas and even sa local, may mga ano yan, may mga pag-uwi nila, may mga cash prize yan sila sir to motivate them, no? And of course, as of now tulad ng ano, Zamboanga City, sa City Mayor of Zamboanga, talagang paspuspusan yung ano ko suporta sa sports, kaya nga next year dito sa amin gaganapin yung ano, yung PRISA-A. And itong October, meron din na kaming activities. Aside from sa mga Hermosa, dito rin po gaganapin yung tinatawag natin ROTC Games. And as you know, me as the City Mayor of Zamboanga City, tinatawag nila the Playing Mayor. Kasi po, ngayon na naglalaro po ako sa professional, sa MPBL, as a basketball player po ako ng Basilan. So, I'm promoting sports talaga. Kasi sabi ko, I want children to get rid of drugs, sabi ko. Yun ang problema natin, sir, pag nalulong yung bata sa droga. Yun lang iniwasan ko. Kaya sabi ko, I keep on promoting sports even until now.
1: Doon sa ating mga senior citizen, may mga hakbang po yung inyong administrasyon para matiyak yung social pension, yung pang-assistance ay napupunta sa mga kwalipikadong mga benepisyaryo. Paano po ninyo pinagbubuti yung sistema upang maging mas maayos po, patas at accessible yung serbisyong ito sa ating mga lolo at lola?
0: Opo, sa ating mga lolo at lola, meron din pong tinatanggap sila yung Largo Bida. Ano ngayon sir, medyo natagalan kami ng konti, no? Kasi rin-register ko po sila sa bangko para magkaroon sila ng ATM card. Kasi mahirap po yung magpe-payout tapos pupunta sino ang pulito ko doon, magpapapogi-pogi, ayaw ko ng ano sabi ko. Lagyan yung pera sa ATM card para direct na sa mga senior citizens. Kaya medyo natagalan po kami sa data kasi marami pong senior citizens, hindi taga Zamboanga, umuwi dyan kasi may binibigay po kaming tulong. So, sabi ko, dapat yung matanggap ng tulong, talagang taga Zamboanga po. Kung hindi naman kayo pinanganak sa Zamboanga, at least registered voter kayo ng Zamboanga that can prove that you're really from our place. Bibigyan namin kayo. Pero pag wala kayong proof na taga Zamboanga, we will not give you kasi sa bayan nyo, may mapondo rin naman din po.
1: Mayor, umiinit ngayon yung usapin kaugnay ng political dynasty bilang isang lokal na leader. Ano po ang inyong pananaw doon sa isyong ito? Nung isang araw, naglabas na ang Korte Suprema na inatasan ng Kongreso na gumawa na kayo ng batas. Ano inyong pananaw dito at paano ninyo tinitingnan yung papel ng mga pamilya sa public service?
0: Sa akin naman po, to make it no fair with everyone, wala naman problema kung mahusay naman magsilbi, no, kahit may kapatid ka or magulang na nagsiserve as ano, no. Pero kung nakikita natin sa situation ng Pilipinas ngayon, ano, 70% magkaanak na dyan, tapos look at the situation of the country. Ako pabor po ako doon sa political ano, anday political dynasty para once and for all, no, we can give chance to others to serve our country also. Yun ang pinakamaganda, sir. Kasi kung hindi, walang pagbabago yung bansa natin eh. From father to daughter, from daughter to grandson, from grandson to their great-grandkids, no? Nandiyan sa politika ever since, parang ginawa pang hanabuhay. Ako, hindi ako pabor na ganun eh. Ayoko na ganun. Kasi ako po, sir, before po ako naging public servant, OFW ako, kapitan po ako ng barko. So, sa nakikita ko, hindi maganda yung ganun situation.
1: Ayun. So, pabor kayo na maipasa na nga magkaroon ng anti-political dynasty sa ating bansa.
0: Pabor na pabor pa ako. Kung pwede, gawin bukas na yan. Mas maganda po para, alam mo, yung mga nandyan, mawala na po yung iba.
1: Oo. Bago sana mag-ano, 2028 elections, eh, may isa batas na yan.
0: Bago 2028, kasi mahirap po eh. Mahirap po. From father, grandfather to son, to grandson, to granddaughter, mahirap na po.
1: Bilang panghuli, Mayor, bilang kayo ay Mayor ng Zamboanga City, kayo rin po ang tumatayong chairperson ng Regional Peace and Order Council ng Region 9. Paano po ninyo nakikita yung inyong papel sa pagpapanatili ng peace and order at ano po yung mga hakbang

0: na nais ninyong palakasin upang mas maging ligtas ang Zamboanga City at ang buong Region 9?
1: Alam niyo po, umihikot po ako sa region. Tinitik-check ko po yung mga kapulisan natin, yung militar, kung nandyan po ba, nagtatrabaho sila o hindi. Aside from going around my city, sa region din, umiikot din po ako kasi gusto kong makita yung situation. And during the National Peace and Order Council, dinadala ko po ito sa Malacanang, and I'm reporting it to our chief executive partner, no, our President Bongbong Marcos. Sinasabi ko yung bawat problema sa region. Kaya nga, nung last NPOC natin, National Peace and Order Council, ako po yung pinakamaraming resolution that I propose. Kasi yun ang nakita ko kulang sa region. Sabi ko, kailangan i-upgrade yung mga police station sa region. Kasi ngayon, may mga area, police station, 11 lang, kulang eh. Kailangan dagdagan. So, I requested that all regions, sabi ko nga, dapat yung police station i-upgrade na po para pwede tayong dumagdag ng police station. Tulad sa Zamboanga City, dati 11 lang yung police station namin. Eh ngayon, we standardize it, naging 20 na po, pwede na maging 20. Kaya nag-allocate na rin ako ng pondo para magdagdag ng police station sa Zamboanga City. Even the islands, meron na po kaming police station sooner. Kasi meron na rin pa kaming infrastructure building for that set purpose, sir.
0: Well said, Zamboanga City Mayor Kimmer Olaso. Gracias, buenas noches.
1: Gracias también, buenas noches.
0: Ipinagpaliban ng House of Representatives ang pagtatapos ng deliberasyon sa proposed 10.6 billion peso budget ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ito'y matapos questionin ng ilang mambabatas kung sapat ba ang mga hakbang ng ahensya laban sa online scams at harmful content na nakakaapekto sa mga menor de edad. Ayon sa DICT budget sponsor na si FPG Panday Bayanihan Party List Representative Brian Paul, makikipag-ugnayan na ang ahensya at Cybercrime Investigation and Coordination Center sa Meta sa Singapore. Kabilang sa mga hakbang na tinitingnan ang pag-require ng national ID sa paggawa o pagpapanatili ng Meta account sa Pilipinas. Samantala, giniit ni Felreca Party List Representative Wesley De Jesus na hindi lang initiatives ang dapat tingnan, kundi kung may nasusukat na resulta ang mga anti-scam program ng DICT. Dahil dito, minusyon ni De Jesus na ipagpaliban ang pagtatapos ng deliberasyon sa budget na sinuportahan ng majority at inaprobuhan ni House Deputy Speaker Janet Garin. Aminado si Senator J.B. Ejercito na nalungkot siya nang makita ang mga larawan ni dating Pangulong Digong Duterte sa kanyang pagharap sa ICC hearing kahapon. Isa't kalahating taon din ang nakalipas bago muling nakita ng mga Pilipino ang pisikal na anyo ng dating Pangulo. Sabi ni Ejercito, batay sa nakita niyang larawan, malapit nang maging palito ang dating Pangulo. Sabi naman ni Senator Robin Padilla na nabigla siya at hindi daw niya inaasahan na mapaluha siya sa tuwa. Nakadama rin niya siya ng lungkot dahil nakita niya na lakas ng loob na lang ang meron si FPRRD.
2: May lungkot ako naramdaman nung nakita ko siya first time in a long while. Na siyempre parang butot balat na eh. Di ba? Napakabayat. Very frail. Mahaba ng buhok. So, konti na lang. Balito na eh. Di ba? Siyempre may ano. I have to admit. May kalungkutan ako.
0: May dalawang anggulong tinitignan ang mga nag-iimbestiga sa nasunog na MV June Aster. Pero sa isang anggulo, lumalabas umano na halos wala nang pananagutan ang naturang vessel. Kung bakit, alamin natin sa Politico Update ni Romy Luzares Jr.
3: Halos wala na umanong liability ang MV John Aster sa isang anggulo ng isinasagawang investigasyon na sa maritime safety ng Philippine Coast Guard, kung saan compliance umano ang ferry sa vessel safety enforcement inspection na ginagawa ng Philippine Coast Guard sa mga commercial vessel at pasado din sa emergency readiness evaluation o ERE Ayon kay Commodore Noemi Cayabyab, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa bahagi ng Maritime Crime Investigation naman, patuloy ang pangangalap ng impormasyon at ebidensya ng Philippine Coast Guard at ang lilinawin nila kung ano ang sumabog sa cargo deck ng barko na siyang dahilan ng pagsabog na hindi maipaliwanag ni Boat Captain Ruel Sarmiento. Sa inisyal na investigasyon ng Philippine Coast Guard, hindi umano alam ng kapitan kung ano ang sumabog at hindi din ito alam.

0: alam na nasusunog na ang barko. Nagulat na lang ito nang impormahan ng kanyang crew at ng mag-utos ay tila huli na kumalat na ang apoy sa buong barko na nauwi sa pagkasawi ng 77 pasahero at crew at 43 ang survivor at nawawalang 8. Titingnan kung may pagkukulang ang kapitan ng Invision Aster sa bahagi na ito at ito ngayon ang tinitingnan nila na anggulo at kasama sa kanilang kinukuha ng ebidensya ay ang mga survivor base sa nakita at narinig ng mga ito. Kaya bumaba sa 8 ang missing dahil 4 sa nakamanifesto ay kumpirmado na hindi nakasakay. Samantala, nagbaba ng memorandum ang Montenegro Shipping Lines sa lahat ng kanilang barko na iban ang pagkakarga ng e-vehicle na maaari umanong maging dahilan ng pagsabog kung saan noong maglayag ang Invision Aster may karga itong mga e-vehicle. Batay sa cargo manifest, may karga na 5 motorsiklo, forklift at pickup truck sa cargo hold ng barko. Pero hindi pa dito nakatuon ang investigasyon ng Philippine Coast Guard at hindi pa nababanggit ang posibilidad na sinasabi ng Montenegro Shipping Lines kaya sila nagbaba ng utos na pag-ban sa pagkarga ng mga electric vehicles. Sa ngayon ay nasa bayan na rin ng Coron ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Comodoro Noemi Cayabyab para makita ang ginagawa ng SAR team. Para sa Politico Nightly, Romy Luzares, Billionaire News Channel.
1: Tinawag ni US President Donald Trump na katawa-tawa ang posibleng pagiging associate member ng European Union ng Canada. Nagbabala si Trump na magpapataw siya ng mabibigat na tarifa sa Europe o lilimitahan ang kalakalan kung ituturing niya itong hostile act.
2: If I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things.
1: Nauna nang sinabi ni European Commission President Ursula von der Leyen na bukas siya sa ideya ng Canada bilang unang associate member ng EU. Sinabi naman ni Canadian Prime Minister Mark Carney na naghahanap ang Ottawa ng unique alliance sa bloc at hindi membership. Umaasa si US President Donald Trump na papalapit na ang katapusan ng digmaan ng Amerika at Iran. Ayon kay Trump, nais makipagkasundo ng Iran sa Estados Unidos bagamat wala pang kompirmasyon mula sa Tehran kung nagbalik na ang direktang negosasyon.
2: Well, hopefully we're toward the end of the war. They want to make a deal. We'll see how that works out. They're very much wanting to make, Iran is very much wanting to make a deal. We'll see how that works.
1: Samantala, patuloy ang diplomatic efforts ng ilang bansa para mapababa ang tensyon. Nananatili ring pangunahing alalahanin ang epekto ng pagkontrol sa Strait of Hormuz sa supply at presyo ng langis. First on DNC, parang may bagong chapter na namang susulatin si businessman at dating Manila City mayoral candidate Sam De Sosa. Spotted si Sam sa NAIA habang naghahanda para sa flight pa Los Angeles at hindi siya solo sa biyahe. Kasama niya si actress Faith Da Silva na agad nakapukaw naman ng atensyon. Siyempre, dahil may public interest sa identity ng kanyang companion, naging talking point ang paglalakbay na ito. Lalo na matapos maiulat ang hiwalayan nila ni actress Rian Ramos. So, business trip ba ito o may iba pang ganap sa LA? May inaabangan namang sanang special moment si actress at Pasig City Councilor Angelo De Leon. Pero bago ang seremonya, may mas importanteng nakapukaw ng atensyon, ang lugaw. Sa inaugurasyon sa Barangay San Miguel, may nakapwesto mismo sa venue na nagtitinda ng lugaw. Kaya naman, nag-shout out si Angelo sa lugaw ni Taba at nagbirong kakain na sana sila habang hinihintay sina Mayor. Kaso, inabutan ni Mayor Vico Soto mismo. Kaya imbis na lugaw, inaugurasyon na muna. Parang simple lang. Pero aminin, may something very relatable sa pagpipigil muna sa cravings para matapos ang programa.

Ilang senador posibleng maapektuhan sa anti-dynasty bill sa 2028 elections? A. Congress budget deliberation. Hindi umabot sa 3 minuto. Yan at iba pang update sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: Apat na pares ng magkakapatid ang kasalukuyang magkakasabay na naglilingkod bilang mga senador sa 20th Congress. Ngayon, muling isinusulong sa Senado ang Anti-Political Dynasty Bill na posibleng makaapekto sa pagtakbo ng ilang magkakapatid sa 2028. Ang detalye sa aking Politico Update. Apat na pares ng mga senador ngayong 20th Congress ay magkakapatid. Nariyan sina Senate Minority Leader Alan Peter at Pia Cayetano, sina Senators Rafi at Erwin Tulfo, Camille at Mark Villar, at ang half-brothers na sina JV Ejercito at Jinggoy Estrada. Kung tuluyang maisabatas ang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill ni Sen. Riza Ontiveros, hindi na maaring tumakbo for re-election sa 2028 sina Senators Rafi Tulfo, Mark Villar at Alan Peter Cayetano. Hindi rin pwedeng parehong tumakbo bilang senador sina Estrada at Ejercito. Nakasaad kasi sa panukalang batas na hanggang sa second civil degree of consanguinity or affinity ang saklaw ng political dynasty. Pero para kay Senator JV, matagal na siyang supporter ng pagsusulong ng anti-political dynasty law.
1: I have always advocated against political dynasty. Mula nung una ako naupo sa Kongreso, I think nag-file na ako anti-political dynasty. Ako yung nagsuporta na. Nag-file na rin ako ng bill nung nasa House pa ako. And dito sa Senate, kung hindi ako nagkakamali, nakalabdalawang beses ako nag-file ng anti-political dynasty bill.
0: Binuhay ni Senator Ontiveros sa regular session ng Senado nitong Miyerkules ang isinusulong niyang anti-political dynasty law. Nitong Miyerkules din kasi nang ipag-utos ng Korte Suprema sa Kongreso via unanimous decision ang pagpasa ng batas kontra political dynasty. February nitong taon, natapos na ni Ontiveros ang committee report kaugnay ng isinusulong na panukala. Sinimulan na rin noon ang debate sa plenaryo bago mag-summer break ang sesyon para sa mga posibleng amendments. Pagpasok ng Mayo, nabago ang komposisyon ng liderato ng Senado, nabago rin ang committee chairmanships. Pero halos isang buwan na walang committee hearing at di rin natuloy ang debate at amendments sa Senate Bill No. 1901. Ngayong si Senator Estrada na ang bagong chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms, handa raw si Ontiveros na tumulong, umusad lang ang pagbabalangkas ng panukalang batas.
2: I'm ready to turn over the work we have done and to assist the present committee leadership in whatever way would be useful. If provisions need to be changed, let us change them. If colleagues have objections, let us hear them. If there are better formulations, let us consider them. Di naman kailangang ang bersyon ko ang masunod. Hindi rin mahalaga kung sino ang mag-sponsor. Ang mahalaga, umusad ang batas.
0: Suportado naman ni Senate President Win Gatchalian ang hakbang ni Ontiveros. Pagtitiyak ni SP Win, uusad ito dahil kasama ito sa mga priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA. 8/1 ng kabuuang bilang ng mga senador ay magkakapatid. Kaya kung maipasa ang batas kontra dinastiya, malaking bahagdan ng mga mambabatas ang maaring tamaan ito. Kaya ang tanong, alin ang mas matimbang, ang kapangyarihan o ang utos ng kataas-taasang hukuman? Pinabibilisan na ni Pangulong Marcos ang pagpasa ng batas kontra dinastiya, pero pinauubayan niya sa Kongreso ang timeline ng pagpasa sa panukala. Yan ang Politico Update ni Ivy Reyes.
3: Sang-ayon si Pangulong Bongbong Marcos sa direktiba ng High Court na ipasa na at the earliest possible time ang batas na nagbabawal sa political dynasties sa Pilipinas batay sa Article 2.

0: 2, Section 26 ng Konstitusyon.
1: Talaga po ito ay pinapamadali niya at gusto po niya hanggat maaari sa panahon po niya ay maipasa ang anti-political dynasty law. So tama po na sang-ayon ng Pangulo sa desisyon po ng Supreme Court na dapat na po magkaroon ng batas patungkol sa political dynasty.
0: Isa ang anti-political dynasty bill sa priority legislation ng Pangulo na nagmula rin sa isang dinastiya. Sa tila hindi pag-usad ng mga panukala para rito, lalo na sa nakaraang 39 na taon, ipinauubayan na ng Malacanang sa Kongreso ang timeline ng pagpasa nito. Hindi naman daw masisisi ang mga kongresista dahil marami rin naman daw silang tinututukan trabaho. Pero ang malinaw daw, gusto rin ni PBBM ng isang batas na nagbabawal na maghari sa gobyerno ang iilang pamilya lamang. Sa kasalukuyan, nakaupo sa gobyerno ang kapatid, anak, pamangkin, pinsan at maging ang asawa ng pinsan ng Pangulo. Inatasan ng Supreme Court ang Kamara na sundin ang kanilang mandatory constitutional duty na sundin ang konstitusyon. Paalala ng Korte, hindi raw choice ang ibinibigay ng konstitusyon sa Kamara, kundi obligasyon na siguraduhing fair at equal ang access ng lahat pagdating sa serbisyo publiko. Otoridad daw ng mababang kapulungan ang bigyang depinisyon ng political dynasty at kung hanggang saan naabot ang prohibition ng batas. Noong Mayo, bagaman aprobado on its final reading ang anti-dynasty bill ni Majority Floor Leader Sandro Marcos at House Speaker Boji D., marami ang pumalag dito, gaya ng Makati Business Club, Management Association of the Philippines, Shareholders Association of the Philippines, at Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Ayon sa kanilang joint statement, imbis na ipanalo ng panukala ni D at Marcos ang konstitusyon, ini-institutionalize lang daw nito ang kontrol ng mga political family dahil hanggang second level of affinity lang ang ipinagbabawal. Ibig sabihin daw kasi, pwede pa rin tumakbo sa magkakaibang posisyon ang mga miyembro ng isang pamilya habang ang hindi sakop ng level na ito, ang mga tiyahin, tiyuhin at pinsan malaya makakahawak ng posisyon. Ang tanong, after 39 years, anong bersyon ng anti-political dynasty bill ang magbibigay depinisyon sa salitang dynasty sa konstitusyon? Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
2: Wala pang 3 minuto, terminated na agad ang deliberasyon sa proposed budget ng Congress sa House Plenary. Wala na isang mamabatas ang naghain ng tanong habang sumama pa ang majority sa motion ng minority na tapusin na ang interpellation. Ang detalye sa Politico Update ni Isaiah Mirafuentes.
3: Pasado alas 10:30 kaninang umaga nang buksan sa plenaryo ng Kamara ang pagtalakay sa budget ng Congress. Wala pang 3 minuto, terminated na agad ang budget na para sa Kongreso. Ang Congress ay kinapalolooban ng House of Representatives, Senado, Commission on Appointments at ng Senate and House of Representatives Electoral Tribunal. Base sa National Expenditure Program for 2027, aabot sa 7.7 billion peso ang hiling na pondo na para sa Senado. Aabot naman sa 17.62 billion peso ang proposed budget ng Kamara, habang 1.9 billion peso naman ang para sa Commission on Appointments. 264.2 million peso ang para naman sa House of Representatives Electoral Tribunal at 324.9 million peso ang para sa Senate Electoral Tribunal. Subalit nang maisa lang kanina ang budget ng Congress sa plenaryo para pagdibatian sana, wala ni isa ang nagtanong.
4: Mr. Speaker, distinguished sponsor, there being no members present for the minority who wishes to interpellate, I move to terminate the period of sponsorship and debate for the budget of the Congress of the Philippines. I so move, Mr. Speaker.
3: Maging ang mayorya ng Kamara, I know questions to ask rin.
5: Mr. Speaker, on the part of the majority, we join the minority in the motion to terminate the interpellations on the proposed budget of the Congress of the Philippines.
6: There are any objections? Here is none. The interpellation on the proposed budget of the House of Representatives is hereby terminated.
3: Sa kabuuan, naabot sa 27.89 billion peso ang halaga na hindi na binosisi sa budget deliberation ng House of Representatives. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
2: Nakitaan umano ng National Bureau of Investigation o NBI ng mga posibleng irregularidad ang 47 sa 100 flood control projects sa lugar na sakop ng distrito ni Davao City Representative Paulo Duterte. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, batay sa mga dokumento mula sa Department of Public Works and Highways o DPW.

0: UH, kabilang umano sa mga na-flag ang mga proyektong pinanghihinala ang ghost projects, substandard na proyekto at mga proyektong sinasabing magkapareho ang coordinates ngunit magkahiwalay ang pondo at project title. Sinabi rin ni Matibag na inaasahang maglalabas ang NBI ng Sopina sa mga susunod na araw laban sa mga kontraktor at ilang opisyal ng DPWH na sinasabing sangkot sa mga naturang proyekto.
1: We've discovered that 1.9 billion do sa distrito ni Congressman Pulong was awarded to Genesis 88 owned by one person na malapit sa kanila. And we have received documents from Department of Public Works that there are projects na medyo nakaret na.
0: Ipinanukala ni Palawan Representative Jose Alvarez na ilipat sa Palawan ang Pax Silica sa halip na sa New Clark City sa Tarlac.
2: Kung patuloy tayo doon sa diskusyon ng Pax Silica, abutin tayo ng umaga rito. Suggestion ko na lang, Madam Speaker, ilipat natin yung Pax Silica sa Palawan. Ako nang bahala sa tubig, ako nang bahala sa kuryente nila.
0: Ang Pax Silica, isang US-led international initiative para sa semiconductors, critical minerals at advanced manufacturing. Layo nito na magtayo ng kauna-unahang AI Native Industrial Acceleration Hub ng bansa para palakasin ang supply chain ng nasabing industriya. Ayon pa kay Alvarez, maaring magsilbing backup source ang inisyatiba sakaling maapektuhan ang supply ng advanced chips mula Taiwan. Sumali ang Pilipinas sa Pax Silica noong Abril bilang bahagi ng mga pagsisikap na palakasin ang semiconductor at critical mineral supply chains ng bansa. Mula sa isang random encounter sa party, nauwi sa isang matibay na pagkakaibigan ang pagkakilala ni na actor Dingdong Dantes at namayapang Quirino Governor Dax Cua. Ibinahagi ni Dingdong ang throwback sa kanilang unang pagkikita noong early 2000. At ang una niyang akala, basketball player si Dax dahil sa tangkad at swabe nitong dating. Pero may surprise pala, isa raw si Dax sa pinakabatang vice governors sa bansa noong panahong yun. Para kay Dingdong, sa tagal ng kanilang pagkakaibigan, mas nakilala niya hindi lang ang public servant, kundi ang taong nasa likod nito. Anya, mabait, totoo at maasahang kaibigan si Dax. At siya rin ang naging ninong ng kanyang panganay. Sa dulo ng kanyang mensahe, binalikan ni Dingdong ang munting tradisyon nila, birthday greetings na madalas ay dalawa raw ang araw na palya. Pero this November 4, sabi ni Dingdong, magiging iba na ang birthday greeting niya para sa kaibigan. Unacceptable injustice, ganyan tinawag ni Kosovo Prime Minister Albin Kurti ang guilty verdict ng isang war crime tribunal sa The Hague kay dating Kosovo President Hashim Thaçi.
3: The verdict may have been formally pronounced in the name of the people of Kosovo, but this empty action should not be confused with the will of the people. It must certainly be changed and corrected in the Court of Appeals, and that, only as soon as possible.
0: Sinintensyahan si Thaçi ng 25 taong pagkakulong dahil sa war crimes kabilang ang pagpatay, torture at illegal detention.
4: The panel now sentences you to a single sentence of 25 years of imprisonment with credit for time served. Mr. Thaçi, you may be seated.
0: Tatlo pang dating leader ng Kosovo Liberation Army ang nakulong din matapos mapatunay ang sangkot sa mga krimen noong digmaang laban sa Serbia noong 1998 hanggang 1999. Ayon sa tribunal, umabot sa 96 ang mga sibilyang namatay sa mga krimen. Sinabi naman ni Kosovo Prime Minister Albin Kurti na susuportahan ng kanyang gobyerno ang apela ni Thaçi at ng tatlo pang dating army leaders. Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong mga lugar sa pagbabalik ng Politico Nightly.
5: Behind every line of defense are the people who protect our nation. The stories behind security, the people behind the mission.
6: In the name of public service, we are ready to serve anytime, anywhere, in any circumstances.
7: Because in times of crisis, there must be someone to act, someone to decide, and someone to lead.
5: The Commanders,

0: Sa ating politiko lokal sa Metro Manila, tinalakay ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kasama ang Department of Energy, Meralco at M Spectrum Incorporated ang posibleng paggamit ng solar energy sa mga pasilidad ng ahensya. Kabilang sa mga napag-usapan ang panukalang solar energy project para sa MMDA Motorcycle Riding Academy at sa Pasig City. Maaari rin umanong magsilbi itong charging hub para sa mga electric vehicle ng MMDA. Kabilang ang mga libreng shuttle bus sa ilalim ng MMDA Lab Bus Program. Layo ng inisyatiba na magkaroon ng alternatibong mapagkukunan ng kuryente at maisulong ang paggamit ng renewable energy sa mga serbisyong publiko. Sa lungsod ng Binya naman, pinagtibay ng pamalang lungsod sa pangunguna ni Mayor Jel Alonte ang partnership para sa Tapon to Ipon program. Layo nito na palakasin ang tamang pangongolekta at pag-recycle ng clear PET plastic bottles sa lungsod. Nationwide collection program ito ng Coca-Cola kasama ang Basic Environmental Systems and Technologies of BEST na tumanggap ng clear PET bottles ng anumang brand. Hinikayat naman ang mga Binyanense na makilahok sa pagbaba ng plastic waste at pagpapalakas ng bottle recovery at recycling sa lungsod. Layo ng inisyatiba na makatulong sa mas malinis at mas sustainable na binyan. At sa Cagayan Province, insurgency-free na ang lalawigan. Pinangunahan ni Governor Edgar Aglipay ang paglalantad ng marker na formal na nagdedeklara sa lalawigan bilang insurgency-free at nasa estado ng matatag na internal peace and security. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, marka ito ng patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno at mga komunidad para mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa Cagayan. At bago matapos ang araw niyo, heto muna, Pampa Feel Good! Mga kwentong good vibes naman, susunod sa Politico Nightly.
1: Before the markets react,
2: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
1: Before the headlines shape the conversation,
2: the government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
1: Get fresh perspectives on the latest developments,
2: where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margo Salcedo. This is Business 360.
1: Business 360 with Margo Salcedo. Weekdays at 10 a.m.
0: Oras na para sa ating politiho. Sino nga ba? Mahuhulaan nyo kaya kung sino itong politiko na kung bansagan ng kanyang mga kababayan Trapo Pro Max. Ayon sa ating Polyboard, paano ba naman daw kasi 2026 na lahat pa rin ng programa at serbisyo sa kanyang nasasakupan ay nakapangalan pa rin sa kanya. Mapamedical mission, social services, maliliit na ayuda at anumang programa may tatak ng kanyang pangalan. Dagdag pa ng ating Polyboard. Ultimo supplement na pinamimigay, di pa pinalagpas. Nakapangalan pa rin daw sa kanya. Abay, wala lang din naman daw choice ang kanyang mga kababayan dahil syempre, libre lang naman kaya tikit mata nilang tinatanggap at tinatangkili. Pero syempre, mas okay naman daw sana kung wala ng pangalan ni politiko. Ang clue, ito yung ating clue. Si politiho may letter C sa pangalan, as in vitamin C. Ayun na yun. Hula na! At bago tayo magtapos ngayong araw, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol T.
3: After 36 years, 4 boys and countless memories, nag-iisa pa rin ang best scuba diving buddy ni Muntinlupa Mayor Rufy Biazon sa kanyang anniversary post para sa kanyang asawang si Trina. Binalikan niya ang araw na hiniling niyang makasama ito habang buhay. Mula sa pagbuo ng pamilya hanggang sa pag-explore ng karagatan, magkasama raw sila sa calm waters at rough seas. At may life lesson pa si Mayor. Para ang scuba diving ang marriage, hindi kailangang sumisid ng mas malalim. Minsan, kailangang mag-slow down, magtiwala at i-enjoy ang view. Kaya naman, happy 36th anniversary, Mayor Rufy and Mayora Trina. Samantala, happy na, birthday pa! Mukhang may unlimited candle blowing para kay Ilocos Sur Governor Jerry Singson na nag-celebrate ng kanyang 78th birthday. Paano ba naman kasi? Literal na bumaha ng cake para kay Gov. Mukhang lahat ng nagmamahal kay Gov sa buong probinsya, present para sa sorpresa. Napasayaw-sayaw pa nga ng bagya si Gov Jerry dahil sa kanyang nag-uumapaw na saya. Mukhang sa dami ng cake ni Gov. Aabot na nga yata hanggang next birthday bago maubos. At walang sinabi ang bawat TikTokeris sa giling-giling ni Alimodian Iloilo Vice Mayor Kalay Alonsabe. Paano ba naman kasi talagang mapapaulala ka sa lambot ng katawan ni Vice? Todo bigay sa giling kahit pa naka-platform sandals. Talagang kinabog ang baby dolls. E Vice, para kanino ba ang giling-giling mo? At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
0: At bago tayo tuluyang magtapos, sabay, 99 days na lang, Pasko na. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV at Amation TV. Napapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Dexter Ganibe. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar, magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politico Nightly.

0: whether the Supreme Court agrees with it or not,
1: threshold
2: negotiations before that. Ganun din ang
3: lalo na kung totoo na complicit ang administrasyong ito sa corruption. 'Di ba? Gagawa sila ng paraan para hindi sila mapanagot ng susunod na pangulo. So, babala ito dun sa mga senador na kung hindi man sila target ngayon ng mga kaso ng administrasyon kasi nag-iisa sila sa layunin na patalsikin si VP Sara sa pwesto, pwede silang isunod kung tututol sila sa charter change.
4: Pananagutan o kapangyarihan? Kinwestiyon ng kampo ni VP Sara ang pagkaltas umano sa boto para sa conviction. May iba raw kasi nitong motibo ang administrasyon.
5: Ang planong pagsipa umano sa pangalawang pangulo, pangpronta ni PBBM para manatili sa pwesto.
6: Sa flood control scandal, ang kapwa akusado ni Martin Romualdez, matagal na raw nakasibat ng bansa. Makupad na naman ba ang batas laban sa mga may sala? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
5: Ako naman si Willard Sheck.
4: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Too late ang HDO. Bukod kay Saldico, isa pang co-accused ni Martin Romualdez, sumibat ng bansa. Umano'y sa buwatan ni na Senador Rodante Marcoleta at campaign donors na booking sa bail hearing. Exclusive, mungkahing ibaba ang impeachment vote threshold, konektado sa plano umano ni PBBM na charter change. Ayon yan sa kampo ni VP Sara. Kasunod ng utos ng Korte Suprema, pagpasa sa anti-dynasty bill, pinamamadali ni PBBM. FPRRD ayaw palayain ng ICC. Drug war victims, ikinatuwa ang pagdalo ng dating pangulo sa pagdinig. Meta CEO Mark Zuckerberg pinatawag ng kamera. Budget ng DICT, tinengga. Balik alma mater, Alex Ayala bumisita sa kolehiyo San Agustin, Makati. At exclusive din, businessman Sander Sosa spotted sa airport with Faith Da Silva.

0: Bukod kay resigned Congressman Zaldico, isa pang kapwa akusado ni dating Speaker Martin Romualdez ang sumibat ng bansa. Pero hindi siya minomonitor ng Bureau of Immigration. Alamin kung bakit sa agenda report ni Joash Malimban.
1: Wala na sa Pilipinas ang isa sa mga kapwa akusado ni former House Speaker Martin Romualdez sa 7.4 billion peso plunder case sa Sandigan Bayan. Ayon sa Bureau of Immigration, bago pa ipatupad ang hold departure order para sa apat na akusado, nakalabas na ng bansa si Jocelyn Sereño, former staff ni Romualdez si Sereño sa House of Representatives. Ayon kay BIA spokesperson Attorney Nisha Hassan, bandang Mayo pa lang ng taong ito nang umalis na si Sereño at wala pa uling record ng pagbalik nito. Bukod kay Sereño, co-accused din ni Romualdez sa plunder si former House Committee on Appropriations Chair Zaldico na wala rin sa bansa sa kasalukuyan.

0: at ang negosyanteng si Felicito Cristobal Guevara na presidente ng Samchan Foreign Exchange Corporation. Sa kabila nito, tumanggi ang BI na ilahad ang specific travel details at iba pang personal information ni Sereño alinsunod sa Data Privacy Act.
1: Tatandaan lang po natin pag mga ganito pong kaso na for example in the case of Ko and Sereño, lumabas po sila ng wala pong standing na hold departure order or arrest warrant. So hindi rin po sila na subject sa immigration lookout. So pag ganun po yung sitwasyon, we cannot go beyond what we are required to document.
0: Ayon sa Immigration Bureau, hindi nila namomonitor sa kasalukuyan ang galaw ni Sereño, lalo na't wala na ito sa BI jurisdiction oras na lumabas ito ng bansa. Tiniyak naman ng BI na agad sila makikipag-ugnayan sa iba pang law enforcement agencies oras na manotify ang kanilang tanggapan na pabalik na ng Philippine Territory si Sereño, lalo na't may kinaharap na itong warrant of arrest. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
2: Nabuking sa bail hearing ang umano'y sabwata ni na Senador Dante Marcoleta at tatlong campaign donors. Ngayong nakadetine ang mambabatas, hihiling din kaya siya ng furlough para makaboto sa impeachment trial ni VP Sara? Yan ang agenda report ni John Reese Calata.
3: Mismo si Senador Dante Marcoleta umano ang humirit ng donation sa isa niyang kapwa-akusado sa kasong plunder na si Aristotle Viray. Sinabi ito ni Attorney Maria Melinda Mananghaya Henson, Director ng Field Investigation Bureau ng Office of the Ombudsman, sa kanyang pagtestigo sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kaugnay yan ng bail hearing ni Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor, at businessmen na sina Viray at Joseph Espiritu dahil sa umano'y 75 million peso undeclared campaign donation ng Senador. Ayon kay Attorney Henson, base ito sa counter-affidavit na isinumite ni Viray sa Office of the Ombudsman. Sa testimonya rin ng Ombudsman official, sinabi niya na mayroon umanong collusion o sabwatan sa naganap na donasyon dahil isang staff umano ni Marcoleta na nagngangalang Ebenezer Santos ang nagbayad ng donor's tax para kina Defensor at Espiritu. At naganap palang umano ito noong iniakyat na sa preliminary investigation ang reklamo kina Marcoleta at tatlong iba pa noong December 2025, labing isang buwan matapos matanggap ang donasyon. Ayon kay Attorney Henson, napag-alaman nilang staff ni Marcoleta si Santos nang magpunta ito sa tanggapan ng anti-graft body. Nagpanotaryo rin umano ang tatlong donors ng deed of donation sa parehong notary public sa Pasig City sa magkakaparehong araw noong November 2025. Nagbigay din anya si Espiritu ng donasyon kay Marcoleta dahil kaibigan niya ito, pero para sa testigo, alibay lang ito. Dahil hindi naman umano tinukoy ni Espiritu kung ilang taon na silang magkaibigan ni Marcoleta. Tinukoy rin ni Attorney Henson na base sa position paper na isinumite ni Marcoleta sa Commission on Elections, personal fund ang naturang donasyon, taliwas sa kanyang pahayag sa isang TV program na ginamit niya ang pera para sa kampanya noong 2025. Sa nasabing TV program, sinabi rin nito na mismong ang kanyang donors ang humiling na huwag silang pangalanan, kaya hindi niya inilagay ang mga ito sa kanyang Statement of Contribution and Expenditures o SOSE. Pero sinabi ni Attorney Henson na the fact na tumanggap si Marcoleta ng donasyon ay illegal na ito dahil siya ay incumbent congressman. Kinumpirma naman ng detained senator na hindi siya hihiling ng furlough para makaboto sa posibleng pagbabago ng impeachment conviction threshold.
4: Nobody has the right to change the language of the Constitution. The Constitution says that no person should be adjudged guilty without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. That's it. It is as simple as that.
3: Nang tanungin naman kung nagkita na sina Marcoleta, Defensor at dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail, ang sagot niya ay hindi. Nakatakda ang susunod na bail hearing ni Senador Marcoleta, Defensor at iba pang akusado sa September 28 at October 1. Para sa Agenda, John Reese Galata, Bilyonario News Channel.
5: Isang dangerous precedent kung ituring ng kampo ni VP Sara ang mungkahing ibaba ang voting threshold sa kanyang impeachment trial. Maaari raw itong gamiting basihan para isulong ang tsa-tsa at mapahaba ang termino ni PBBM. Narito ang exclusive agenda report ni Ched Gatchalian.
6: Kumbinsido ang kampo ni VP Sara na ang pagkutulak umano na ibaba ang voting threshold for conviction sa Senate impeachment trial ay konektado sa posibleng plano umano ni PBBM na charter change.
7: Kung magtatagumpay sila sa pagbaba ng threshold dito sa impeachment, linalagay din nila sa panganibang buong bansa dahil sa banta ng charter change. Pwedeng gamitin ito ng administration para pahabain, kunyari, yung termino ni PBBM at ang mga kaalyado nito. So, tandaan natin kasi na sa saligang batas, ganun din ang botohan sa pag-amyenda ng konstitusyon. So, 3/4 of all members kapag constituent assembly, 2/3 of all members naman kung constitutional convention.
6: Una nang sinabi ni VP Sara na may plano umano ang Marcos administration na isulong ang tsatsa para mapahaba ang termino ng Pangulo. Pero agad itong pinalagan ng Malacanang at tinawag na intriga at fake news lang. Para kay Attorney Paolo Panelo, spokesperson ni VP Sara, posible pa rin ang tsatsa ngayong nanatiling mainit na usapin ang flood control scandal.
7: Lalo na kung totoo na complicit ang administrasyon ito sa corruption. Diba? Gagawa sila ng paraan para hindi sila mapanagot ng susunod na Pangulo. So, babala ito dun sa mga senador na kung hindi man sila target ngayon ng mga kaso ng administrasyon kasi nag-iisa sila sa layunin na patalsikin si VP Sara sa pwesto, pwede silang isunod kung tututol sila sa charter change.
6: Sa nagdaang 4 na taon, hindi raw naging maganda ang track record ni PBBM para sa bise, kaya iisa pa rin ang mensahe niya para sa kanyang dating katambal sa politika.
7: To resign, kasi siya ang problema ng bansa natin sa ngayon. Dahil po sa corruption, massive corruption in government, bagsak po ang ekonomiya.
6: Duda rin si VP Sara na tuluyang mapapanagot niya si former House Speaker Martin Romualdez na naghain ng not guilty plea sa kasong plunder. Bukod kasi sa ngayon lang daw ito nakasuhan, hindi rin malinaw para sa bise kung gaano kalakas nga ba ang inihaing kaso laban sa dating speaker.
7: Maaring finay lang yan because of the pressure ng taong bayan na gustong panugutin si former speaker Martin Romualdez, kaya sila nag-file niyan. Pero so wait and see tayo. Hindi porke kinasuhan siya, ibig sabihin seryoso yung gobyerno natin na panagutin si Martin Romualdez.
6: Samantala, sabi ni Panelo, mayroon ding mensahe si VP Sara sa publiko ngayong humarap na ang aman itong si FPRRD sa ICC sa unang pagkakataon para sa third status conference sa kaso nitong crimes against humanity.
7: Sana by seeing PRRD, yung taong bayan, hindi makalimutan kung sino yung nagpadala sa kanya doon, which is itong administrasyong Marcos.
6: Dagdag ni Panelo, sa gitna ng mga isyong kinakaharap ni VP Sara at na kanyang pamilya, kumpiyansa raw ang bise na nasa katwiran siya at darating din ang tinatawag niyang time for reckoning. Para sa Agenda, Chet Gatchaliana, Bilyonaryo News Channel.
2: Living and breathing constitution, yan daw ang dapat sundin sa issue ng voting threshold sa impeachment case ni VP Sara. Giyot ni Attorney Rene Sarmiento, pwedeng baguhin ang initial na hinihinging boto batay sa sitwasyon ng Senado. Maging isa sa framers ng 1987 Constitution, nanindigang hindi fixed ang 16-vote threshold for conviction sa impeachment trial.
8: So ang ginawa po, kinopya lang yung 1973. So that's why 2/3 of all the members of the Senate.
2: Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, inami ni Attorney Rene Sarmiento na hindi natalakay sa 1986 Constitutional Commission na posibleng mabawasan ang bilang ng mga senador.
8: At that time, Pinky, we're thinking of a Senate that is fully active and functioning. Wala pong absent, walang fugitive from justice, walang nasa bilangguan, walang nasa abroad o may sakit.
2: Pero giit ni Sarmiento, mahalagang living and breathing ang isang konstitusyon. Hindi anya dapat bumoto sa impeachment trial ang mga unqualified.
8: If you want to achieve a workable democracy, a society that is just and humane, the interpretation should be flexible. The interpretation should be that it is a living that is sensitive to the pulse of the times, to the science of the times, to social and political realities.
2: Una nang sinabi ni retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna na dapat isama ang lahat ng 24 na miyembro ng Senado sa 2/3 voting requirement. Kabilang din si Ascuna sa framers ng 1987 Constitution.
8: To me, Pinky, it is too strict and does not envisions a workable democracy. That interpretation of my friend Justice Ascuna should be balanced by the values of public accountability. So because if we stick to the high bar, threshold of 2/3 of all the members, meaning 16, that is too high a bar, and that will contradict that Article 11 on the public accountability of public officers. We cannot make accountable a public officer.
2: Ayon kay Attorney Rene Sarmiento, hindi lang si Presiding Officer Senator Chiz Escudero ang tutukoy ng voting threshold. Desisyon anya ito ng buong Senate Impeachment Court.
9: Diretso pa rin sa Korte Suprema ang voting threshold issue sa impeachment trial ni VP Sara. Ito ang paniniwala ni UP College of Law Associate Dean Paolo Tamase. Sa panayam sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Tamase na maaaring dalhin ng depensa sa kataas-asang hukuman ang magiging desisyon ng impeachment court kaugnay sa voting threshold.
10: Very telling yesterday, yung statement nila ni Attorney Poa of the defense at the beginning of this. Sinabi kasi niya na they are attending the presentation or joining the argument ad cautelam. Ibig sabihin nun, Latin yun for with caution. Sinasabi yun ng mga abogado if mayroon silang baon na bala ng isang jurisdictional challenge. So, which also means that I think we should expect na if the threshold will be lowered, the defense will come up to the Supreme Court.
9: Sinabi rin ni Tamase na may posibilidad na hindi pansinin ng Korte Suprema ang petisyon ng depensa kaugnay sa voting threshold kung sakali. Dagdag pa ni Tamase, mas malinaw ang saligang batas ng Amerika tungkol sa voting threshold.
11: I mean, historically in the U.S., because in the wordings of the Constitution itself, is it in the Constitution or just the Senate rules in the U.S.? Na all senators present.
10: I remember it's in the Constitution itself.
5: Dalawang miyembro ng prosekusyon ang naisuhan ng show cause order dahil sa paglabag umano sa sub judice rule. Hiling nila, bantayin din sina VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
12: 2/3 of all members of the Senate, hindi 16. Yan ang nasa konstitusyon at yan din daw ang basihan ng prosekusyon. Kung sila raw ang tatanungin, nababago ang numero. Depende sa bilang ng aktibo at pumapasok na senador.
13: Binabase ko yung dun sa ruling ng People versus Maseda. Kung saan, dito po sa ruling na to, sinasabi na lahat ng mga nakakulong ay hindi po pwedeng mag-exercise ng profession, mag-engage sa business or occupation, or mag-hold ng office, whether elective or appointive, while in prison.
12: Nasa kamay ng Senator Judges ang desisyon sa threshold at ayon sa prosekusyon, hindi ito dahilan ng kanilang pangamba.
13: Whether ito ay 16, 15, 14, kami ay naghahanda para may pakita ang ebidensya nang sa ganun ay makumbinsin natin sila sa tibay ng ebidensya. So, dahil at the end of the day, hindi lang naman ang mga senator judges ang ating audience dito, bagkus pati ang taong bayan.
12: Samantala, natanggap na rin daw ng prosekusyon ang show cause order para sa dalawa nilang miyembro dahil sa paglabag sa sub judice rule. Ang isa sa kanila ay si House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon, habang isa naman si Private Prosecutor at House Trial Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Handa naman ang prosekusyon na harapin ito, pero hiling nila, sana binabantayan din si VP Sara na siya mismong nililitis dahil raw sa mga naging pahayag niya na nakaiinsulto sa impeachment process.
14: It actually attacks the integrity, nasail the integrity of the court by saying na wala siyang tiwala, by saying na yung mga nakaupo doon ay mga hawak or may impluwensya ng Malacanang. That those kinds of statements should be called out by the court.
12: Tinatalaki ngayon sa Senate Impeachment Court ang aligasyon na umano'y di maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
2: Ilang senador ang tatamaan sakaling maisabatas na ang panukalang anti-political dynasty bill. Alamin kung sino-sino sa agenda report ni Dexter Ganive.
15: Apat na pares ng mga senador ngayong 20th Congress ay magkakapatid. Nariyan sina Senate Minority Leader Alan Peter at Pia Cayetano, sina Senators Rafi at Erwin Tulfo, Camille at Mark Villar, at ang half-brothers na sina JV Ejercito at Jinggoy Estrada. Kung tuluyang maisabatas ang bersyon ng anti-political dynasty bill ni Senator Riza Ontiveros, hindi na maaring tumakbo for re-election sa 2028 sina Senators Rafi Tulfo, Mark Villar at Alan Peter Cayetano. Hindi rin pwedeng parehong tumakbo bilang senador sina Estrada at Ejercito. Nakasaad kasi sa panukalang batas na hanggang sa second civil degree of consanguinity or affinity ang saklaw ng political dynasty. Pero para kay Senator JV, matagal na siyang supporter ng pagsusulong ng anti-political dynasty law.
16: I have always advocated against political dynasty. Mula nung una ako naupo sa Kongreso, I think nag-file na ako anti-political dynasty. Ako yung nagsuporta na. Nag-file na rin ako ng bill nung nasa House pa ako. And dito sa Senate, kung di ako nagkakamali, nakadalawang beses ako nag-file ng anti-political dynasty bill.
15: Binuhay ni Senator Ontiveros sa regular session ng Senado nitong Miyerkules ang isinusulong niyang anti-political dynasty law. Nitong Miyerkules din kasi nang ipag-utos ng Korte Suprema sa Kongreso via unanimous decision ang pagpasa ng batas kontra political dynasty. February nitong taon, natapos na ni Ontiveros ang committee report kaugnay ng isinusulong na panukala. Sinimulan na rin noon ang debate sa plenaryo bago mag-summer break ang sesyon para sa mga posibleng amendments. Pagpasok ng Mayo, nabago ang komposisyon ng liderato ng Senado, nabago rin ang committee chairmanships. Pero halos isang buwan na walang committee hearing at di rin natuloy ang debate at amendments sa Senate Bill No. 1901. Ngayong si Senator Estrada na ang bagong chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms, handa raw si Ontiveros na tumulong, umusad lang ang pagbabalangkas ng panukalang batas.
17: I'm ready to turn over the work we have done and to assist the present committee leadership in whatever way would be useful. If provisions need to be changed, let us change them. If colleagues have objections, let us hear them. If there are better formulations, let us consider them. Di naman kailangang ang bersyon ko ang masunod. Hindi rin mahalaga kung sino ang mag-sponsor. Ang mahalaga, umusad ang batas.
15: Suportado naman ni Senate President Win Gatchalian ang hakbang ni Ontiveros. Pagtitiyak ni SP Win, uusad ito dahil kasama ito sa mga priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA. 8/1 ng kabuang bilang ng mga senador ay magkakapatid. Kaya kung maipasa ang batas kontra dinastiya, malaking bahagdan ng mga mambabatas ang maaring tamaan ito. Kaya ang tanong, alin ang mas matimbang, ang kapangyarihan o ang utos ng kataas-taasang hukuman? Para sa Agenda, Dexter Ganive, Billionaire News Channel.
5: Pinamamadali na ni PBBM ang pagpasa ng batas kontra dinastiya, pero pinauubayan niya sa Kongreso ang timeline ng pagpasa sa panukala. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
18: Sang-ayon si Pangulong Bongbong Marcos sa direktiba ng High Court na ipasa na at the earliest possible time ang batas na nagbabawal sa political dynasties sa Pilipinas batay sa Article 2, Section 26 ng Konstitusyon.
19: Talaga po ito ay pinapamadali niya at gusto po niya hanggat maaari sa panahon po niya ay maipasa ang anti-political dynasty law. So, tama po na sang-ayon ng Pangulo sa decision po ng Supreme Court na dapat na po magkaroon ng batas patungkol sa political dynasty.
18: Isa ang anti-political dynasty bill sa priority legislation ng Pangulo na nagmula rin sa isang dinastiya. Sa tila hindi pag-usad ng mga panukala para rito, lalo na sa nakaraang 39 na taon, ipinauubayan na ng Malacanang sa Kongreso ang timeline ng pagpasa nito. Hindi naman daw masisisi ang mga kongresista dahil marami rin naman daw silang tinututukang trabaho. Pero ang malinaw daw, gusto rin ni PBBM ng isang batas na nagbabawal ng maghari sa gobyerno ang iilang pamilya lamang. Sa kasalukuyan, nakaupo sa gobyerno ang kapatid, anak, pamangkin, pinsan at maging ang asawa ng pinsan ng Pangulo. Inatasan ng Supreme Court ang Kamara na sundin ang kanilang mandatory constitutional duty na sundin ang konstitusyon. Paalala ng Korte, hindi raw choice ang ibinibigay ng konstitusyon sa Kamara, kundi obligasyon na siguraduhin fair at equal ang access ng lahat pagdating sa serbisyo publiko. Otoridad daw ng mababang kapulungan ang bigyang depenisyon ng political dynasty at kung hanggang saan naabot ang prohibition ng batas. Noong Mayo, bagaman aprobado on its final reading ang anti-dynasty bill ni Majority Floor Leader Sandro Marcos at House Speaker Boji D., marami ang pumalag dito, gaya ng Makati Business Club, Management Association of the Philippines, Shareholders Association of the Philippines, at Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Ayon sa kanilang joint statement, imbis na ipanalo ng panukala ni D. at Marcos ang konstitusyon, ini-institutionalize lang daw nito ang kontrol ng mga political family dahil hanggang second level of affinity lang ang ipinagbabawal. Ibig sabihin daw kasi, pwede pa rin tumakbo sa magkakaibang posisyon ang mga miyembro ng isang pamilya habang ang hindi sakop ng level na ito, ang mga tiyahin, tiyuhin at pinsan, malaya makakahawak ng posisyon. Ang tanong, after 39 years, anong bersyon ng anti-political dynasty bill ang magbibigay depenisyon sa salitang dynasty sa konstitusyon? Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
2: 1985 pa bago ang EDSA Revolution, ang bersyon ng kasalukuyang Omnibus Election Code natin. Ayon sa COMELEC, matagal na at paulit-ulit nilang ipinagsusumamo sa Kongreso ang mga reforma sa batas, pero hindi ito matuloy-tuloy. Bakit kaya? Sa programang memo, sinabi ng COMELEC na kailangan ng madaliin at i-certify urgent ang pagrepaso ng Omnibus Election Code na 1985 pa na isa batas at mas matanda pa sa ating kasalukuyang saligang batas. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, napakaraming kailangang baguhin sa kasalukuyang Omnibus Election Code dahil sa mga leksyon na natutunan ukol sa dayaan, bilihan ng boto, campaign donation at political dynasties sa loob ng apat na dekada at maraming eleksyon. Sa nakaraang BARM elections, idinepensa ni Laudianco na hindi perpekto ang naganap na kauna-unahang parliamentary elections. Ngunit, naitawid naman daw nila ang isang makasaysayang demokratikong political exercise na may mataas na voter turnout.
20: 84.34% ang bumoto po ay mahigit 2,018,000 nating mga kababayan out of the 2,393,202. Napakataas po ito. Grabe po ang taas nitong voter turnout po natin.
2: Ayon kay Laudianco, iimbestigahan at sasampahan ng kaso ang lahat na nanggulo sa Cotabato. Nang tanungin namin kung sino ba ang pilit ipinapanalo,

0: revised omnibus election code. Ito po ay naisumitin na namin noon sa 18 Congress, hindi po naging batas. Nasumitin muli sa 19 Congress, hindi po naging batas muli at kami po hindi magsasawa.
1: Nang tanungin namin, inisa-isa ni Laudianco ang mga pangunahing reforma na kailangan sa Omnibus Election Code. Iginiit niya na kailangan ng independence o pagsasarili na ng COMELEC mula sa local government units sa kontrol ng mga LGU at mayor. Dagdag ni Laudianco, mahalaga rin na ideklara ang isang nag-file ng COCC bilang opisyal na kandidato nang maibalik ang pagbabawal ng premature campaigning. Kailangan din anya ng mas mahigpit na panuntunan sa Statements of Contributions and Expenditure na ngayon ay decriminalized at mabigyan ang COMELEC ng kapangyarihan na mag-distribute ng balota sa exceptional circumstances. Ayon sa COMELEC, umabot na sa 1,000 pages ang kanilang bersyon ng bagong Omnibus Election Code na solusyon sa napakaraming problema ng electoral system sa buong Pilipinas at hindi lang sa BARM. At hanggang ngayon, sila ay nasa technical working group pa rin.
0: Lagi po ito kaming nag-ano sa technical working group. Ayaw po mag-isip ng masama pero ang nangyayari po kasi medyo masalimuot, medyo malaki po, napakarami kasing provision at tingin ko po sa dami ng priority bills din ay mukhang hindi natatapos po yung aming diskusyon. Nagkakaroon po ng mga technical working groups, nagkakaroon po ng mga pagdinig dahil talaga naman pong ano po ito, major overhaul ng ating election laws.
2: Sir, ang tawag po dyan ay dribble. At kailangan na po siguro ninyong mag-isip ng masama. Kasi po, 1985 pa po yan. At ngayon po ay 2027 na.
1: Makakausap po natin si De La Salle University Political Science Professor Julio Tihangki. Magandang gabi po sa inyo, Professor Tihangki.
3: Magandang gabi, Corina. Thanks for having me.
1: Opo, and thank you for your time. Ano po ang inyong reaksyon noong sa kauna-unahang pagkakataon ni pinag-utos ng Korte Suprema? Utos po bang matatawag yon or was it an admonition? Yung agarang pagpasa sa anti-dynasty bill.
3: Yes, Corina. No? So napapanahon din no, na lumabas ang desisyon ng Korte Suprema ngayon at kahapon. At ito ay matagal nang inaabangan ng ating mga kababayan. No? Medyo pambihira din ang naging desisyon na unanimous, no, en banc, dahil isinantabi ng Korte Suprema ang dalawang nakaraan na nilang desisyon kung saan maingat nilang iniingatan ang constitutional principle ng political question. No? Pero ngayon, dahil sa kanilang constitutional judicial review powers, no, sabi nila na sobrang tagal na na ang provision sa 1987 Constitution Article 2, Section 26 na nagbabawal sa mga political dynasty ay hindi lamang suggestion ng Constitution, kundi isang mandato. Isa po itong katungkulan ng ating Kongreso, ng Senado at ng mababang kapulungan na kailangan nilang ipasa. At 39 years, close to 4 decades already, ang sabi ng Supreme Court, ito ay isang grave abuse of discretion at kailangan na nilang ipasa ang anti-political dynasty law.
1: May ideya po ba kayo kung ano ang nagtulak sa Korte Suprema na maglabas po ng ganitong pahayag?
3: Kasi nitong mga nakaraang taon, no, may apat na petisyon na hinain sa ating Korte Suprema at lahat ay tinatanong na, no, na sobrang tagal na nito at kailangan ng paalalahanan ng

0: prinsipyo ng ating konstitusyon na bawal. Wala po sa Kongreso yung desisyon kung bawal o hindi. Ang kanilang mandato ay to define hanggang anong degree, sino ang sakop, at ano ang definition ng political dynasty.
1: Ayun, okay. So, pero paano po yung version? Kasi pinagdedebatehan patila itong version na umaandara, no? At mukhang ito na ang ipapasa. So, what would be an acceptable version? Or is the Supreme Court not interested in whatever version is passed?
0: Well, kung ating babasahin ang kanilang desisyon, no, nasa discretion pa rin ng Kongreso, no, ng dalawang kapulungan ng Senado at ang Kamara kung ano ang nilalaman, ang substance ng magiging batas, no. At dito po nagkakatalo dahil alam po naman natin na sa pangalawang pagkakataon, no, pangalawang taon sa ilalim ng 20th Congress, nilista po ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang anti-political dynasty law as isa sa mga top priorities ng kanyang legislative agenda, no? At nagmamadali rin ang administrasyon na ito. Kaya lang sa pagmamadali, baka mamaya ay hindi naman tama, no? Kaya mabuti rin na naglabas ang Korte Suprema ng pamantasan kung ano panuntunan, no? Kung ano ang dapat lamanin o ano ang general principle ng isang anti-political dynasty. Kung ating titignan ang mga nakahain ngayon, no, kasi sa mababang kapulungan, alam naman natin na ang ating House of Representatives is composed of almost 80% of the composition of the House of Representatives are from political dynasty. No? So may inherent na kakulangan, kaya nung naipasa nila yung kanilang version, ay talaga medyo malabnaw. At ating titignan, ang pinagbabawal niya ay napakalimitado lamang. Ha? Yung sabay-sabay, limited pa, pero yung sunod-sunod, hindi bawal. Pwede pa rin, no? Yung version po ng Senado ay medyo katanggap-tanggap, no? Pero pareho silang up to the second degree of consanguinity and affinity. Pero pinagbabawal niya yung sabay-sabay na pagtakbo ng mga magkakamag-anak, ang sunod-sunod at pati na sa party list. Ngayon, kung ating susuriin lahat ito, malayo na rin sa sinasabi ng ating konstitusyon na total ban. At pag total ban, ibig sabihin nito up to the fourth degree. Kaso lang, ang realidad natin, dahil almost 80% of national and local elected officials are from dynasties, hindi rin natin ito maipapasa kung hindi rin sila kasama. So ang compromise nila ngayon, at mukhang itong pag-uusapan nila sa BICAP, kung maipasa na rin sa Senado ang version nila, ay up to the second degree. So, ang lalabas dito, ito ay isang anti-political dynasty regulation. Hindi na po ito yung total ban na nakasaad sa ating 1987 Constitution.
1: Naku, maraming salamat po sa inyong oras at paliwanag, Political Science Professor Julio T. Hanke. Senador Robin Padilla, posible umanong kasuhan sa Pilipinas at sa ICC dahil sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. At exclusive, businessman Sam Versosa spotted sa airport with Faith Da Silva. Susunod yan sa Agenda.

0: Gamol-gapang ang mga sasakyan sa northbound lane. Himas-rehas pa rin si FPRRD sa The Hague kasunod ng bagong desisyon ng ICC. Umaasa naman ang mga biktima ng drug war na senyales ang pagpapakita kahapon ng dating Pangulo na dadalo rin siya sa mismong pagdinig. Yan ang agenda report ni Kevin Manalo.
1: Present si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikatlong status conference niya kahapon sa ICC. Suot ang itim na suit at puting shirt, nag-obserba at nakinig si Duterte sa mga diskusyon sa korte.
2: Can I just mention one thing? This is the first time that Mr. Duterte has been in this court. As far as the trial chamber is concerned, if he wishes to leave for any reason, he may do so, Mr. Haynes, without permission being sought.
1: Sa itaas, nanonood sa gallery ang ilan sa mga supporter at kaanak ng dating Pangulo. Napakinggan nila at ng publiko ang bilang ng higit 15,000 ebidensya. Naglalaman ito ng audio at video files, written statements at mga mahahalagang dokumento na magpapatunay umano sa mga kaso ng dating Pangulo. Pero nagbabala ang korte sa prosekusyon na maging mapili lamang sa mga ebidensya at testigo.
3: The warning shots well noted, Madam President. We've estimated 193 hours so far based on our list of witnesses. We've already tried to cut that list of witnesses down. This is already the reduced version.
1: Hindi sang-ayon dito ang depensa. Bukod sa napakarami, kukulangin daw sila ng oras para pag-aralan ang bawat isa sa mga isinungiting ebidensya.
4: Items in the prosecution's list is 15,529. That is in fact only the non-witness items. So it is just shy of 20,000 in total. List of exhibits has quadrupled. 80% of them were served in the last 3 weeks prior to. And I hate to make this confession, but we haven't got a prayer of reading by a trial date that starts at the end of November. The worst one is a 400-page document. I've got 347 of the 400-page document. And there is a solution, but it's only a partial solution. There is a metadata update. But all that means you can do is you can find a connection point for all the pages.
1: Kaya nagbigay ng paalala at deadline si Judge Joanna Corner sa mga partido. Maging masinop sa ebidensya. At sa mga susunod na linggo, kailangan nilang magkasundo sa bilang ng ipepresenta at mga testigong ihaharap sa korte bago ang trial sa Nobyembre. Higit isang oras ang itinagal ng session at tinapos din ito ng dating Pangulo. Ikinagalak naman ng mga biktima ang pagdalo ni Duterte. Senyales umano ito na kaya niya ring humarap sa kanyang November trial.
5: Ano po sa mga biktima, no? Talaga pong gusto nilang umaattend si Mr. Duterte sa mga hearings. Kaya mainam po na nandun at pumunta na si Mr. Duterte. At inaasahan din ng mga biktima na sa November 30, sa simula po ng paglilitis, ay pupunta din po si Mr. Duterte. Ito nga yung unang pagkakataon, ano? Na nandun si Mr. Duterte in person.
1: Nagbaba ng desisyon ang korte na dapat manatili sa detention si Duterte dahil naisumite na ng prosekusyon ang witness at evidence lists na naglalaman ng pagkakakilanlan ng mga testigo at ng inaasahang laman ng kanilang testimonya. Mas tumataas umano ang kakayahan ni Duterte na makialam sa mga testigo, direkta man o sa pamamagitan ng kanyang pamilya o mga taga-suporta sa Pilipinas. Para sa Agenda, Kevin Manalo, Billionaire News Channel, The Netherlands.
0: Sagot sa panalangin ng ilang EJK victims ang pagdalo ni FPRRD sa Third Status Conference sa ICC, pero ikinalungkot naman ito ng dalawang senador. Alamin kung bakit sa agenda report ni Jill Sebandal.
6: Umani ng Ang samot saring reaksyon sa social media ang personal na pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang third status conference sa International Criminal Court o ICC kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity. Mistulang victory party ang ilang pagkakataon para sa ilang pamilya ng EJK victims at sinabi nilang sagot ito sa kanilang mga panalangin.

0: Amen.
1: Gagaya ko, may edad na ako, anak, hindi ko alam kung mawala din ako sa mundo ng biglaan, paano ko paglaban yung anak ko kung mawala ako. Kaya nagpo-force din ako sa sarili ko na lumaban. Lumaban hanggang makuha ko ang tunay ng husting anak ko. Hindi lang sa akin, para din sa mga pamilya na biktima ng war of drugs.
0: Kabaliktaran naman ang reaksyon ng ilang taga-suporta ni Duterte. Binati ng ilan ang bagong hairstyle ng dating pangulo at inilarawan siyang rockstar. Habang may ilan namang nagsabing ang kanyang personal na pagpapakita sa ICC ay nagbigay sa kanila ng pag-asa. Bagaman nasa kulungan, nagkaroon ng pagkakataon si Senator Rodanti Marcoleta para magkomento. Happy raw siya na makita ang dating pangulo.
2: So considering that he is the past president of this republic, at sabi ko nga noon, sa aking palagay, malaking naitulong niya kung bakit ako naging senador. Umakita ko siya na maganda naman ang kanyang kalagayan. Kung titingnan mo yung kanyang mukha, I'm happy for him.
0: Ang kaalyadong si Senator Robin Padilla, tears of joy daw ang naramdaman sa unang public appearance ni FPRRD matapos ang isa't kalahating taon. Ani Padilla, kahit may tears of joy, nalungkot din siya pero alam niyang strong naman si FPRRD. Ang pinag-aalala lang niya, baka raw hindi nakayanin ng 81 anyos nitong katawan ang katayuan sa kulungan. Katulad ni Senator Robin, nalungkot din daw si Senator JV Ejercito. Napakapayat na raw kasi at mahaba ang buhok at talaga raw nakakalungkot makita si Duterte sa ganitong sitwasyon. Dati nang inendurso ni Duterte ang senatorial bid ni Ejercito. Para sa Agenda, Jill Sebandal, Billionaire News Channel.
3: Inalaga ng DOJ ang hirit ni Senador Robin Padilla na kasuhan na lang siya sa ICC. Kasunod ito ng pagsampina sa kanya ng ahensya dahil sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. Yan ang Agenda Report ni Joash Malimban.
4: Hiwalay at independent ang mga kasong posibleng harapin ni Senador Robin Padilla sa Korte ng Pilipinas at sa International Criminal Court. Yan ang sagot ng Department of Justice sa pahayag ng senador na sana raw ay sa ICC na lang siya kasuhan matapos siyang padala ng sampina ng ahensya. Kasalukuyan kasing nakaharap si Padilla sa isang obstruction of justice complaint na isinampan ng PNP CIDG dahil sa umano'y pagtulong kay Senador Bato de la Rosa na tumakas sa kabila ng nakabinbing ICC warrant of arrest para rito. Isang bagay na una nang inalmahan ng Padilla Camp at ng ilan niyang mga kaliyado dahil wala naman umanong local warrant of arrest para kay de la Rosa. Ayon kay DOJ Undersecretary Ian Normandato, walang diskriminasyon ang Justice Department sa kanilang isinasagawang investigasyon, ano man ang partido o posisyon nito sa politika. Paninindigan niya, obligado ang ahensya na magsagawa ng investigasyon dahil nagsampa ng reklamo ang PNP.
5: The department is duty-bound to evaluate the complaint and to hear the complaint and to only proceed on the basis of the evidence that will be submitted by the respondents.
4: Bukod kay Padilla, kasama sa respondents ng reklamo ang kanyang Deputy Chief of Staff na si Retired Colonel Jean Alia Robles. Tiyuhin niyang si Virgilio Carino at apat na John Doe's. Nakatakda ang mga pagdinig sa September 25 at October 9 kung saan inaasahang magsusumite ng counter-affidavit sina Padilla. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
6: Trending sa social media ang insidente kung saan nasabitan ng fire truck ang umano'y illegally parked vehicle sa daan. Hindi na ito bagong issue, pero paano nga ba masusolusyonan ang matagal ng problema sa illegal parking at road obstruction? Narito ang Agenda Report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
7: Ang parking regulation dito, sa side na to, ito talaga ang tama. Sa right side, yung bandang kaliwa, yun po yung bawal. One side parking lang po. Nagkaroon ng double parking siya doon kasi may ginawa doon sa kabila, may nagpark na isang customer.
8: Yan ang pag-amin ng auto shop kung saan pinapagawa ang isang Hyundai Elantra na nasabitan ng Romero-responding fire truck sa Bangkal, Makati City noong September 12. Ayon kay LTO Chief Asek Marcos Lacanilaw, malinaw ang violation ng driver dahil sa hindi nito pagbibigay daan sa emergency vehicle. Suspendido na ang driver's license niya.

0: at pinagpapaliwanag na rin ng ahensya. Panawagan naman ni ASEC Lacanilaw sa mga motorista.
1: Priority ang mga vehicle, emergency vehicles, ambulansya, fire truck, sasakyan ng police, smart vehicle. Huwag nilang harangin. I-fear nila yan.
0: Hindi na bagong issue ang illegal parking at obstruction, lalo na sa Metro Manila. At ayon kay MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go, comprehensive problem ito na kailangan ng holistic approach. Bukod daw sa lack of discipline at inconsistent enforcement, isa pang problema ang kakulangan sa options.
2: Unang-una yung mga double parking na yan, talagang no-no dapat po yan eh. And aside from that, kung ang isang kalsada ay magkakaroon ng one-side parking, then we have to manage the traffic scheme.
0: Aminado si Go na may kakulangan sa parking spaces, pero binigyang diin niya ang responsible car ownership. Pati na rin ang pagkakaroon ng local ordinances, pero dapat daw in line ito sa national policies.
2: Maybe we can craft laws or craft resolutions na kung saan magkakaroon tayo ng mga public parking spaces na kung saan hindi ito nakaharang sa kalsada.
0: Pagtutulungan hindi lang ng local at national government pero pati na rin ng mga tao ang kailangan para masolusyonan ang matagal ng issue sa illegal parking. Magsilbi raw sanang lesson ang nangyari dito sa Bangkal, Makati City na dapat ang mga daan ay walang obstruction. Not just for the free flow of mobility but also in cases of emergency. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
3: Sa kabila ng panalo ng Ateneo Blue Eagles sa pagbubukas ng UAAP Season 89, naging emosyonal ang gabi para sa mga magulang ng yumaong student-athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
4: Isang dominanteng simula ang pagbabalik ng Ateneo Blue Eagles sa una nitong laro sa UAAP Season 89, Miyerkules ng hapon. Tinalo nila ang UE Red Warriors sa score na 101-74. Markado ang performance ni Kiefer Alas sa kanyang debut with a game-high 24 points. Pero bago pa man ang tip-off, nag-alay muna ng moment of silence sa arena para sa mga yumaong manlalaro na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Alay daw ng Blue Eagles ang unang panalo kina Rene at Divine. Pangarap daw ng yumaong Nigerian student-athlete ng Ateneo Men's Basketball na si Divine Adili ang madala ang pamilya sa Pilipinas para live siyang mapanood na naglalaro. Natupad ito kahapon, kaya lang wala na sa court si Divine.
5: Yeah, but I wish I am watching my son. But I really appreciate what I see. Because I know that my son is there. Divine and Rene, they are there. They might be invisible, but I know my son is there.
4: Patuloy daw ang kanilang paghahanap ng hustisya para sa anak. Nakausap na rin daw nila ang teammates ni Divine. Si resigned Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin naman, hindi na raw nagparamdam matapos humingi ng paumanhin ilang araw matapos ang June 8 tragedy sa Ripakulaw, Aurora.
5: He spoke to us very late. About 4 days after the incident, which is not proper. So that is just it. I am not okay with that. But to be honest with you, since then we've not heard from him. And it's okay.
6: If I talked to him, he said he was sorry. So there's nothing I can do. That's nothing I can do.
4: Nahihirapan man pero wala na raw silang magagawa. Hindi na raw nila maibabalik pa si Divine. Tanging ang katotohanan lang daw talaga ang magpapalaya sa naulilang mga pamilya. Samantala, live ding nanood ng Ateneo versus UE game ang mga magulang ni Rene Baterbonya. Hindi na sila nagpaunlak ng panayam pero sa isang social media post, ibinahagi ni Rovelin Baterbonya ang larawan kasama si UST cager Koji Buenaflor na anya ay kamukha ng anak na si Rene. Tulad ng pamilya ni Divine, tuloy rin daw ang paghahanap ng hustisya ng pamilya ni Rene sa sinapit ng basketbolista. Para sa Agenda, Andrea Salve, Bilyonar News Channel.
3: Tatlong malalaking dam ang planong itayo ng NIA para harangin ang matinding pagbaha sa Central Luzon. Pero hirit ng Senado, dapat munang linawin ang protocol sa pagpapakawala ng tubig at ang paglobo ng kanilang disaster fund.
7: Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
8: Dinanas ng Central Luzon ang matinding pagbaha sa gitna ng habagat season mula sa dating halos apat na araw lang na pagbaha sa Pampanga noong 1972. Umabot na raw ito ngayon sa halos 40 days. Ayon kay Senator Kiko Pangilinan, hamon ngayon sa National Irrigation Administration o NIA ang epektibong pagharang ng tubig sa mga bahaing lugar. Nasa 15 ilog ang dumadaloy sa Pampanga River, kaya sa halip na hayaang sabay-sabay bumaba ang tubig, gusto ng NIA na mas marami muna itong maipon sa mga dam. Utos mismo ni PBBM na pag-aralan ang mga posibleng solusyon. Sa Pampanga, tatlong malalaking dam ang tinukoy ng NIA, kabilang dyan ang Maringalo at Balintingon Dams, na kapag naitayo, kaya raw humarang ng halos 600 million cubic meters ng tubig.
9: Yung baha na sinasabi
10: yung baha, mababawasan. Isipin nyo po yung, yung dalawa lang na yun, 600 million cubic meters na. Pwede na rin magtayo ng kahit 25 na paksilika. Doon, kaya na hong.
8: Pero proposal pa lang ang Balintingon at wala pang approval mula sa NEDA o National Economic and Development Authority. May ongoing namang mas maliit na impounding project sa Cabiao Nueva Ecija na target matapos sa susunod na taon. Sa Bulacan, gusto naman ng NIA ng bagong impounding dam sa Ipo River. Ongoing na rin ngayon ang Bayabas Dam na target matapos sa 2028. Samantala, naglaan na ang Malacañang ng 1.5 billion pesos para sa rehabilitation ng Bustos Dam. Pero hindi raw puro malalaking dam ang sagot.
10: Ang gawin lang ng DPW at sana, lagyan nila ng Sabo Dam upstream. Kaya na nila ho yun. Hindi mo kailangan bumili ng lupa.
8: Kasabay ng mga proyektong ito, tila sinita naman ni Senator Aimee Marcos ang malaking itinaas ng disaster fund na hinihingi ng NIA para sa 2027. Mula 300 million ngayong 2026, gusto itong itaas sa 1.7 billion sa susunod na taon. Hiningan din niya ng malinaw na protocol ang NIA sa pagpapakawala ng tubig mula sa mga dam.
11: Kasakot-takot na turuan kasi yan eh, Chair. Magtuturuan sila ng sasabihin yung NIA ang mag-o-order, sasabihin yung LGU, sasabihin yung DA. Ano ba talaga ang protocol pag mag-re-release?
8: Ayon sa NIA, may standard procedure sila bago magpakawala ng tubig, kabilang ang pakikipag-ugnayan sa mga LGU at paglalabas ng abiso. Paliwanag din ng ahensya, kabilang sa pinaghahandaan ng mas malaking disaster fund, ang posibleng Super El Nino. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
3: Ilang araw matapos masunog ang MV June Aster sa Coron, Palawan, may panibagong insidente sa karagatan. Sumadsad kasi ang passenger vessel na Roro Master 5 malapit sa Abra de Ilog, Occidental, Mindoro, kaninang madaling araw. Ayon sa MDRRM, may sakay na 80 pasahero at 24 na rolling cargo ang barko mula Batangas Port. Ligtas ang lahat ng mga sakay ng pasahero ayon sa Philippine Coast Guard.

0: Matapos ang mahigit 3 dekadang paglilingkod sa Philippine Stock Exchange, pinalaga ni Vivian Yuchenko ang utos ng SEC na limitahan ang termino ng mga broker director. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
1: Pinababasura ni Dragon Lady and Philippine Stock Exchange Director Vivian Yuchenko kay Securities and Exchange Commission Chair Francis Lim ang SEC Memorandum Circular No. 17, Series of 2026. Sa isang pahayag na nakuha ng Billionaire News Channel, kinuwestiyon ni Yuchenko ang SEC bakit kailangang lagyan ng cap of 10 years ang term of service ng isang director na pinagbotohan naman ng shareholders. Giit ni Yuchenko, the SEC crosses the boundary of its proper regulatory authority kung ipipilit ito ang isang blanket term imbes na pakinggan ang desisyon ng mga shareholder. Aniya, hindi sapat na dahilan ang good governance para bigyang katwiran ng ganitong pulisiya. Una nang nilabas ng SEC ang Memorandum Circular No. 17, Series of 2026 noong May 21. Sa ilalim ng circular, nilimitahan sa maximum cumulative period of 10 years ang termino ng broker director na hinalal sa isang exchange. Una na rin sinabi ni SEC Chair Lim, layo nitong bigyan ng mas malawak na representasyon ng isang exchange. Nitong Agosto, dinala ni na Yuchenko at kapwa PSE director nito na si Eddie T. Gobing sa Court of Appeals

0: ang petition para ibasura ang circular, bagay na ikinadismaya ni Lim. 31 years nang nanunungkulan si GG Food Chain Corporation Chairman Eddie T. Gobing bilang PSE Director. 30 years naman in service si Yuchenko sa PSE bilang Director. Humingi ng komento ang Billionaire News Channel kay Lim, kaugnay ng mga puna ni Yuchenko, pero wala pa itong tugon sa ngayon. Para sa Agenda, Ches Ulit, Billionaire News Channel.
1: Sa isang pahayag, sinabi ni SEC Chair Francis Lim na ipinauubayan na nito sa korte ang pagdetermina ng merito sa kaso ni Yuchenko. Pending na raw kasi ito sa Court of Appeals, kaya naman tumanggi na siya na magkomento hinggil dito.
2: Tumindi pa ang spekulasyong pinagpalit ni Sam Versosa si Rian Ramos kay Faith Da Silva. Muli na naman kasing magkasama ang aktres at businessman. Yan ang exclusive agenda report ni Tin Matro.
3: Spotted sa exclusive video ng Abante News TV ang businessman na si Sam Versosa kasama ang aktres na si Faith Da Silva sa NAIA Terminal 1. Agad itong napansin ng netizens lalo't muling napag-uusapan ang pangalan ng dalawa

0: S na wala umanong namamagitan sa kanila.
1: Masaya ako sa life ko. Ang iyan ko, I love life right now.
2: Umabasa ko ba yung mga lumabas to there? Spotted na magkasama.
1: Oo, oh, nakikita ko nga. Pero kami naman friends kami.
2: Ah, friends?
1: Oh, it seems weird. Matagal na kami friends sa totoo lang. I met him a few years ago, parang 20 pa.
0: Matatanda ang naghiwalay sina Sama Trian Ramos noong October 2025. Pero kinumpirma lang ito ni Rian noong Marso.
3: Sa ngayon, ang airport sighting kina Sama at Faith ang pinag-uusapan ng mga netizen. Pero wala pa ang opisyal na pahayag ang dalawa tungkol dito. Para sa Agenda, Teen Matro, Billionaire News Channel.
4: NASA CEO Mark Zuckerberg ipinatatawag ng kamera. At halos 50 proyekto sa distrito ni Congressman Paolo Duterte, nakitaan ng NBI ng red flag. Susunod yan sa Agenda.
5: The traditional farmer hat transforms into vibrant and stunning works of art. The kudong captivates the eyes, coloring the streets of Tacurong City. Talakudong Festival, Bilyonaryo News Channel.
4: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa east at westbound lanes. Pinagpapaliwanag ng kamera ang Meta CEO na si Mark Zuckerberg sa patuloy na paglutang ng online scam at fake news sa Pilipinas. Nakatanggap na kaya sila ng kasagutan? Narito ang Agenda Report ni Isaiah Mirafuentes.
6: Insulto para sa ilang mambabatas ang pila kawalan umano ng aksyon ng Meta sa problema ng bansa na dapat sila rin ang tumutugon. Kabilang na ang pagtaas ng online scams, fake news at negatibong epekto ng online platforms sa kabataan.
7: So we're being ignored. Ito yung sinasabi natin. We keep on making their businesses big. But in return, hindi man lang tayo mapansin. Not even as office here in the Philippines, hindi maibigay sa atin.
6: Nakagagalit raw dahil sa kabila ng malaking kita ng Meta sa bansa, marketing office lang nilang itinayo rito.
7: Yung mga kanilang violation, sino ang pupunta rito from Meta? Is anyone from Meta?
8: Well,
7: will be held responsible?
8: From the DICT, they themselves wrote directly to Mark Zuckerberg to ask him to confront these issues which we are facing. Although, there was no response.
6: Maliban sa pagpapatawag kay Zuckerberg, nagtungo na rin ang ilang opisyal ng DICT sa Singapore para harapin ng Meta. Natalakay ang mga yan kasabay ng pagdinig ng House of Representatives sa budget ng DICT. Hindi rin kumbinsido ang mga mambabatas sa kung paano tinutugunan ng ahensya ang mga hamon sa lahat ng online platforms. Bunga niyan, hindi muna tinapos ng House of Representatives ang pagtalakay sa 19.49 billion peso proposed budget ng Department of Information and Communication Technology o DICT. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
4: Nakitaan ng NBI ng red flag ang 47 flood control projects sa distrito ni Congressman Paolo Duterte. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, 6 dito ang malinaw na ghost at substandard ng mga proyekto. 51 individual na rin ang ipinasumpina mula sa 3 construction companies na nakakubra ng mga kontrata. Isa rito ang Genesis 88 Construction na ayon kay Matibag, hawak umano ng longtime friend ng mga Duterte. Wala raw duda sa pagiging creative ng mga Pilipino. Kaya ang pagtatayo ng Creative Center sa Pilipinas, suportado mismo ng ASEAN Economic Ministers. Yan ang Agenda Report ni Joan Manalo.
9: Makapagpatayo ng ASEAN Center of Excellence for the Creative Industries sa bansa. Yan ang isa sa mga pangarap ng ASEAN Business Advisory Council o BAC dahil patuloy anilang umuusbong ang creative industries ng Pilipinas tulad ng mga pelikula, musika, laro, fashion and design at maging ang mga makabagong digital content. Ayon kay ASEAN BAC Philippine Senior Advisor for Creative Economy Juni Del Mundo, layunin ng Center of Excellence for the Creative Industries na bigyang tugon

0: dig deep into the personalities of the most sought-after experts in the industry, where we discuss issues on banking and the economy. Welcome to Bankero Unfiltered.
1: Isa pang traffic check sa EDSA Guadalupe. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Maluwag naman ang southbound lane. Pumanaw na ang MILF-BIAF commander na sugatan sa pamamaril noong BARM elections. Kinilala ang nasawi na si Commander Ustads Abdul Karim na isugod pa siya sa pagamutan matapos tamaan ng bala sa Pilot Central Elementary School sa Cotabato City habang siya ay nagbabantay ng balota.
2: Tila tanggap ni FPRRD na magtutuloy-tuloy na ang kanyang kaso sa ICC ayon sa Malacanang. May bagong banat din ng palasyo sa kampo ni VP Sara. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
3: After 18 months, mukha naman daw maganda ang kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagkakapiit sa The Hague, Netherlands, ayon sa Malacanang. Iyan ang maikling sagot ng palasyo at ang matanong tungkol sa first and latest appearance ni FPRRD. Mukha rin naman daw accepted ng dating Pangulo na magtutuloy-tuloy ang kanyang hearing sa ICC sa kasong Crimes Against Humanity. Sumagot din ang Malacanang sa pahayag ng bagong spokesperson ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Paulo Panelo na hindi raw si Palace Spokes Claire Castro ang dahilan kung bakit siya ang panibagong tagapagsalita ng bise. Ayon kasi kay Panelo, minsan mahirap seryosohin si Castro.
4: Ngayon nating nakita, may pag-amin na hindi sila nakikinig sa ating sinasabi. Kaya marahil ito ang dahilan kung bakit ang Vice Presidente ay nagmumukhang clueless. Walang alam sa anong ginagawa ng administrasyon para sa ating mga kababayan. Walang panahon na makinig, walang panahon na manood, at walang panahong pakinggan ng seryoso ang mga sinasabi, especially dito sa briefing. Malaking kawalan yon. Kawalan nila yon. Hindi natin kawalan yon.
3: Bagaman maganda raw ang salita ng abogado, nasa attitude, character at kailaliman ng kanyang mga sinasabi ang nilalaman ng mensahe ni

0: panelo. Sa usapin ng impeachment trial ni VP Sara, hindi raw nangangamba ang palasyo sa magiging desisyon ng Senado patungo sa threshold ng impeachment court dahil ibabaman mula sa 2/3 ng 24 senators o 16 ang boboto. Ang mahalaga raw ay manaig ang hustisya. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
1: Tila mas mabilis pa sa kidlat ang naging debate sa plenaryo ng Kamara para sa proposed 27.89 billion peso budget ng Kongreso para sa 2027. Wala pang 3 minuto, agad nalusot ang talakayan matapos walang mag-interpellate mula sa mayorya at minorya.
2: Mr. Speaker, distinguished sponsor, there being no members present for the minority who wishes to interpellate, I move to terminate the period of sponsorship and debate for the budget of the Congress of the Philippines. I so move, Mr. Speaker.
3: Mr. Speaker, on the part of the majority, we join the minority in the motion to terminate the interpellations on the proposed budget of the Congress of the Philippines.
1: Kabilang sa pondo ang 7.7 billion pesos para sa Senado, 17.62 billion pesos para sa Kamara, at allocation para sa Commission on Appointments at Electoral Tribunals.
4: Nabuhay na naman ang usaping deserve maging national artist ni King of Comedy, Dolphy. Pero ang dalawa sa kanyang mga anak may ibang priority. Yan ang exclusive agenda report ni Ferdy Salvador.
5: Pinangalan ng kamakailan ng Malacanang ang 10 bagong national artist ng bansa. Pero kasabay ng parangal, tila mas umingay ang mga pangalan hindi nakasama sa listahan. Isa na riyan si King of Comedy, Dolphy Quezon, na higit 6 dekadang pinahalakak at pinatawa ang maraming henerasyon ng mga Pilipino. Sa programang The Daily Dish ng BNC, eksklusibong sinagot ng magkapatid ni si Eric Quezon at Epic Quezon ang issue sa kauna-unahan pagkakataon mula nang lumabas ang listahan. Para sa mga anak ng comedy icon, mas malaga para sa kanila ang naging kontribusyon ni Dolphy.
6: Of course, I want to congratulate the new our new national artists.
7: Yes, of course.
6: Congratulations.
7: Of course.
6: They all deserve the

0: These cute little furballs are charming and captivating to watch. Spread awareness about these endangered creatures to help increase their population and allow them to reclaim their home. International Red Panda Day.
1: Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa Elliptical Commonwealth, maluwag ang dalo ng mga sasakyan papuntang EDSA at Quezon City Circle. Itinuturing ng isang ekonomista na mahalagang hakbang ang initial public offering ng GCash para sa capital market ng Pilipinas. Alamin kung bakit sa agenda report ni Chill M. Prido.
2: Hindi na lang payment transaction posibleng gamitin ng GCash dahil maging sa pinakamalaking initial public offering o IPO sa kasaysayan ng Philippine Stock Exchange ay pwede na itong pasukin para makapag-invest. Sa Kapihan sa Manila Bay, ipinaliwanag ni economist Jonathan Ravelas na mahalagang hakbang ang IPO with GCash para sa capital markets sa bansa. Pwede raw umabot sa hanggang 92 billion pesos ang malilikom sa IPO through GCash para sa maximum indicative price na 10 piso kada share. Maaari rin itong kayati ng iba pang kumpanya na gamitin ng stock market bilang paraan para makalikom ng pondo para sa pagpapalawak ng kanilang negosyo.
3: It's going to be a circle, a cycle that people can do. And pag nag-save yung tao through the platform, through the digital bank, ito yung pwede ecosystem na mag-provide ng pera to micro SMEs, to SMEs, diba? And could provide cheap funding. Diba? And ito yung kailangan natin, especially when a series of island. There's a lot of potential use. So kumbaga, ito ay isang negosyo na pwede mong sakyan, ikita ka.
2: At dahil usapang investment, tiniyak naman ng Scam Watch Pilipinas na magiging safe ang savings ng publiko at kanilang mga negosyo.
4: They invest too much on cybersecurity. There's no problem with that. Millions of dollars ang ini-invest nila to protect the system. But they invest less. As in, super bawas lang, ay super konti when it comes to consumer safety.
2: Una nang sinabi ng Securities and Exchange Commission na mas magiging malawak ang user base ng GCash at mas maraming Pilipino ang susubok na pasukin ng stock market at equity investing. Inaasahang ilalabas ang final price ng IPO sa October 1. Ang offer period naman ay tatagal mula October 6 hanggang October 12. Para sa agenda, Chilem Prido, Billionaire News Channel.
5: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison S.

0: Estereja, Benison.
1: Pag-iisang low-pressure area ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at nagpaulan sa maraming lugar po sa ating bansa ngayong araw ng Huwebes. Huling namataan ng LPA at 190 kilometers east of Puerto Princesa, Palawan, dito po sa may bandang Sulusi. Samantala, lumakas pa bilang severe tropical storm ang bagyo sa labas ng PAR at meron ng international name na Dujuan. Huling namataan si Bagyong Dujuan, higit 2,900 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA, hindi na po papasok ng PAR itong si Bagyong Dujuan at sa halip ay kikilos ito pahilaga hanggang weekend patungong North Pacific Ocean. Ang LPA naman sa may Sulusi, posible pong nasa West Philippine Sea na bukas, saka itong kikilos pakanluran palayo sa ating bansa. Sabi ng PAGASA, hindi ito magiging bagyo habang nasa PAR, subalit magpapaulan pa rin ito sa ilang parte ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao hanggang sa Sabado. Bukas, September 18, araw ng Biyernes, uulanin pa rin po ang Palawan, Visayas at Mindanao dahil sa LPA. Sa maghapon, may tsansa ng moderate to at times heavy rains sa may Southern Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi. Habang may occasional light to moderate rains naman sa may Central Visayas, Leyte Provinces, Northern Mindanao at natitirang bahagi pa ng Bangsamoro Region and Palawan lalo na sa hapon o gabi. Babala sa mga nakatira malapit sa ilog o paanan ng bundok. Posible po magkaroon ng baha at landslides inyong lugar. Kaya ka-weather, maging alerto po sakaling bumuhos ang malakas na ulan. Sa mga ka-weather natin sa Southern Luzon, magbawon pa rin po ng payong bukas dahil umaga pa lamang may tsansa na ng light to moderate rains sa Batangas, Quezon, Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon at Masbate, bunsod ng LPA. Habang magsisimula na rin umulan sa natitirang bahagi ng Calabar Zone at Bicol pagsapit ng hapon. Sa Northern at Central Luzon naman, katulad ngayong Huwebes, fair weather or bahagyang maulap ang kalangitan sa umaga at tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon, posible po uli ang pulupulong ulan at pagkidlat pagkulog. Samantala dito naman sa Metro Manila, maaraw at may kainitan pa rin sa umaga kagaya ngayong Huwebes, ngunit sa bandang tanghali at hapon, magiging maulap muli bukas at may aasahan pang isolated na ulan at thunderstorms lalo na sa Camanava area, Quezon City at Maynila. At yan muna napapanong balita ngayong Huwebes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
2: Some familiar faces embark on a new chapter. Inilunsad ng Abante News TV ang kanilang new exciting lineup na mapapanood din dito sa Bilyonaryo News Channel. Yan ang agenda report ni Tin Matro.
3: Bagong mukha at mas pinalawak na lineup. Yan ang hatid ng Abante News TV ng opisyal na ipakilala ang mga bagong programang bubuo sa kanilang roster. Tampok ang mga programang may kanya-kanyang atake sa news, public service, sports, entertainment at lifestyle. Kabilang sa lineup, ang The Commanders.
4: Papasalamat po tayo sa Bilyonaryo at of course Abante for giving the security sector, particularly coming from the uniform service, at saka yung ating mga other law enforcement agencies ng sarili naming platform kung saan ay napapakating natin sa ating mga kababayan yung mga concern nila.
3: Mapapanood ang The Commanders sa Abante News TV simulcast sa Bilyonaryo News Channel Monday to Friday 5 to 6 PM. Muli namang magbabalik sa limelight ang volleyball star na si Mitch Datuin na tampok sa bagong sports program na Netflix.
5: Volleyball lang. We'll focus on volleyball.
6: Kasi volleyball style ka divorce.
5: Pwede. Ipahambol eh, no? Yes, all about volleyball.
3: Pasok din sa lineup ang Pansiteria Aroma, Police Line, Sports Ambush, Wakasan, Basketballan, Sports Confidential, Four Corners, at Sport Talakan. Para sa Abante News TV, hindi lang ito simpleng dagdag programa. Ito ay bahagi ng bagong direksyon ng network.
7: New chapter, new energy, at ang bagong mukha ng media. Ito ang hatid ng Abante News TV sa official launch ng kanilang mga bagong programa. Para sa agenda, Tin Matro, Bilyonaryo News Channel.
8: Go, go, go, Abante.
9: Yes.
8: Go, go, go, Abante. You're unstoppable. Pahingi naman ng pondo. Nagdagan nyo kami dito sa agenda. Parang ang dami nilang pera. So anong gusto ninyong pag-usapan?
10: Ano nga ba?
8: Ay, political dynasty!
10: Oh, yeah. Yung interview mo kanina.
8: Oo. Oh, oh. So what do you think?
0: Tama naman si Professor Tihangki kasi meron talagang, there were two petitions filed before the Supreme Court. So kinonsolidate apat ata yon pinagsama-sama tapos nag-decide ng Supreme Court. Di ba nabitin tayo kahapon?
9: Oh, oh, oh.
0: Kaya gawin nyo na yan.
8: Ayun. Yung pala ang dahilan, nagtataka tayo, right?
0: Yun
8: kung bakit
0: trigger.
8: Bigla, oo. Oh, oh, yun yung trigger ng Supreme Court na meron palang mga
10: petitions.
8: Nag-aapila.
0: Oh. Ano yun? IBP, si Justice Carpio at si Justice Conchita Carpio Morales. Mm. Kasali din sila dun sa mga nag-petition before
10: sabi na Supreme Court, dapat with urgency.
8: Right, with urgency. And there was a pronouncement from PBBM that it is certified
10: priority.
8: Urgent.
10: Mm-mm.
8: Priority.
10: Oh.
8: Oo. You have to give it to BBM.
9: Yes.
8: Kahit paano, I mean, you know, whatever version of that anti-political dynasty bill is, at least merong improvement.
0: Para ba nag-step one?
8: Oo, step one talaga. Oo. Kasi hindi daw yun yung ano, nakasulat sa Constitution. It should be absolute.
0: Yun nga, hinahanap ko doon, yung kausap mo si Professor. Equal access ang nakasulat sa Constitution. Hindi ko makita yung total ban. Yun yung hinahanap ko kanina.
10: Kasi sabi lang, prohibiting as defined by law ng Congress. So, Congress ang bahala mag-define kung ano yung definition ng political dynasty para sa kanila at kung ano yung sakop nito.
8: At hanggang anong consanguinity. Hindi ba? Baka spirit of the law, hindi natin makita.
0: Kala ko spirit of the glass.
8: Spirit,
0: depende
8: truth
0: sa kanila.
8: Truth or death.
0: Basta galingan nyo na lang, yung totoo na lang po. Anyway, sige na daw. It's 99 days to go before Christmas.
8: Yay!
0: Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
10: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, dnc.ph.
9: Ako naman si Erica Christensen.
8: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.

0: Alive talaga ako eh.
1: Oo nga. Ano bang age niyo po nung na-discover kayo?
0: I was 19 in ABS-CBN.
1: Wow, naintindihan niyo na yon, ha?
0: Magaling kayo.
1: Salamat po.
0: Salamat po. Gusto mo mag-comedy?

0: Magandang gabi, ako si Dexter Galibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Paspasan! Anti-dynasty bill, pinamamadali na rin ni Pangulong Marcos ang pagpapasa. Conspiracy, Marteta at iba pang akusado nagsabwatan nga ba sa 75 million pesos campaign donation? Kalaboso, dating Kosovo President Tachi hinatulan ng 25 taon ng War Crimes Court sa The Hague. Senator JV at Robin nalungkot sa kalagayan ng dating Pangulong Duterte. First on BNC, Sam Bersoza spotted kasama ng aktres na si Faith Da Silva sa NAIA bago ang flight pa LA. Nagkaroon na nga ba ng sabwatan sa donasyon na ibinigay kay Senador Dante Marcoleta? Ayon kasi sa isang testigong humarap sa Sandigan Bayan 3rd Division, isang staff umano ni Marcoleta ang nagbayad ng donor stocks para kina Defensor at Espiritu at naganap pa lang umano ito noong iniakyat na sa preliminary investigation ng reklamo noong December 2025, 11 buwan matapos matanggap ang donasyon. May political update si John Rees Calata.
1: Mismong si Senador Rodante Marcoleta umano ang humirit ng donation sa isa niyang kapwa akusado sa kasong plunder na si Aristotle Viray. Sinabi ito ni Attorney Maria Melinda Mananghaya Henson, Director ng Field Investigation Bureau ng Office of the Ombudsman, sa kanyang pagtestigo sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kaugnay yan ng bail hearing ni na Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor, at businessmen na sina Viray at Joseph Espiritu dahil sa umano'y 75 million peso undeclared campaign donation ng senador. Ayon kay Attorney Henson, base ito sa counter-affidavit na isinumite ni Viray sa Office of the Ombudsman. Sa testimonya rin ng ombudsman official, sinabi niya na mayroon umanong collusion o sabwatan sa naganap na donasyon dahil isang staff umano ni Marcoleta na nagangalang Ebenezer Santos ang nagbayad ng donor stocks para kina Defensor at Espiritu. At naganap palang umano ito noong iniakyat na sa preliminary investigation ang reklamo kina Marcoleta at tatlong iba pa noong December 2025, 11 buwan matapos matanggap ang donasyon. Ayon kay Attorney Henson, napag-alaman nilang staff ni Marcoleta si Santos nang magpunta ito sa tanggapan ng anti-graft body. Nagpanotaryo rin umano ang tatlong donors ng deed of donation sa parehong notary public sa Pasig City sa magkakaparehong araw noong November 2025. Nagbigay din anya si Espiritu ng donasyon kay Marcoleta dahil kaibigan niya ito, pero para sa testigo, alibay lang ito. Dahil hindi naman umano tinukoy ni Espiritu kung ilang taon na silang

0: National Fund ang naturang donasyon, taliwas sa kanyang pahayag sa isang TV program na ginamit niya ang pera para sa kampanya noong 2025. Sa nasabing TV program, sinabi rin nito na mismong ang kanyang donors ang humiling na huwag silang pangalanan, kaya hindi niya inilagay ang mga ito sa kanyang Statement of Contribution and Expenditures o SOCE. Pero sinabi ni Attorney Henson na the fact na tumanggap si Marcoleta ng donasyon ay illegal na ito dahil siya ay incumbent congressman. Kinumpirma naman ng detained senator na hindi siya hihiling ng furlough para makaboto sa posibleng pagbabago ng impeachment conviction threshold.
1: Nobody has the right to change the language of the Constitution. The Constitution says that no person should be adjudged guilty without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. That's it. It is as simple as that.
0: Nang tanungin naman kung nagkita na sina Marcoleta, defensor at dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail, ang sagot niya ay hindi. Nakatakda ang susunod na bail hearing ni Senador Marcoleta, defensor at iba pang akusado sa September 28 at October 1. Para sa Politico Nightly, John Riz Galata, Bilyonaryo News Channel.
2: Di lang si resigned Congressman Zaldico ang nakapuslit na sa bansa. Isa pang kapwa akusado ni dating Speaker Martin Romualdez o dating Speaker Martin Romualdez ang nakalabas na rin. Pero ang siste, hindi siya minomonitor ng Bureau of Immigration. May Politico Update si Josh Malimbay.
3: Wala na sa Pilipinas ang isa sa mga kapwa akusado ni former House Speaker Martin Romualdez sa 7.4 billion peso plunder case sa Sandigan Bayan. Ayon sa Bureau of Immigration, bago pa ipatupad ang hold departure order para sa apat na akusado, nakalabas na ng bansa si Jocelyn Sereño, former staff ni Romualdez si Sereño sa House of Representatives. Ayon kay BIA spokesperson Attorney Nisha Hassan, bandang Mayo pa lang ng taong ito nang umalis na si Sereño at wala pa uling record ng pagbalik nito. Bukod kay Sereño, co-accused din Romualdez sa plunder si former House Committee on Appropriations Chair Zaldico na wala rin sa bansa sa kasalukuyan at ang negosyanteng si Felicito Cristobal Guevara na presidente ng Samchan Foreign Exchange Corporation. Sa kabila nito, tumanggi ang BI na ilahad ang specific travel details at upang personal information ni Sereño alinsunod sa Data Privacy Act.
4: Tatandaan lang po natin pag mga ganito pong kaso na for example in the case of Ko and Sereño, lumabas po sila ng wala pong standing na hold departure order or arrest warrant. So hindi rin po sila na subject sa immigration lookout. So pag ganun po yung sitwasyon, we cannot go beyond what we are required to document.
3: Ayon sa Immigration Bureau, hindi nila namomonitor sa kasalukuyan ang galaw ni Sereño, lalo na't wala na ito sa BIA jurisdiction oras na lumabas ito ng bansa. Tiniyak naman ng BIA na agad sila makikipag-ugnayan sa iba pang law enforcement agencies oras na manotify ang kanilang tanggapan na pabalik na ng Philippine Territory si Sereño, lalo na't may kinaharap na itong warrant of arrest. Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
2: Papalapit na ang pagdiriwang ng Fiesta Hermosa 2026, isang makulay, makabuluhan at puno ng tradisyon ng Zamboanga City. Kumustahin natin ang ilang paghahanda na kanilang ginagawa, pati na rin ang ilan pang issue sa Zamboanga City. Makakausap natin ngayon dito sa Politico on the Spot, Zamboanga City Mayor Kimber Olas. Magandang gabi, Mayor.
5: Magandang gabi po, sir. Good evening. Thank you po for calling me this evening.
2: Mayor, papalapit na.
5: Kumusta po kayo?
2: Oo. Papalapit na. Ako yung mangungumusta po sa inyo dahil papalapit na po yung Fiesta Hermosa 2026. Ano po ba yung mga pangunahing paghahanda ng inyong LGU para doon sa, alam ko, may mga parade of lights, may mga festival activities, at ano yung mga dapat abangan ng mga Zamboangueño at mga bisita?
5: Opo, palapit na po at excited na rin po ako kasi nakakaiba itong Fiesta Hermosa Festival. Ito yung pinakamahaba ngayon. Umpisa namin sa 26. Hindi kami mag-umpisa sa October 1 but 26 kasi gusto namin sa Sabado yung umpisa. No? And sabi ko nga, meron po tayong mga parade of lights. Sa opening din, meron din tayong mga street dance. And meron din tayong yung sa first Sunday of October, yung Regatta de Zamboanga. Yung pinaka historic sa Zamboanga ever since ginagawa namin to kasi ito yung makulay na binta na nakikilahok sa karakatan ng Zamboanga City po. So napakaganda nito. na site sa regata po, meron din po.

0: tayo yung mga balikbayan knights na yung mga balikbayan na galing ibang bansa na umuwi po sa 10 din yun ng schedule noon, and by 11 wala na po kami activity kasi po ano the following day ano na po bispera eh, piyesta na. So we have to pay respect to our patron Mama Mary po.
1: Ngayong taon tampok ang temang kultura, tradisyon e debosyon. Paano po ninyo gustong maipakita sa festival ang kultura at tradisyon ng Zamboanga, at paano ninyo nakikitang makatutulong ito sa tourism at sa local businesses?
0: Napakalaki po nito kasi we're expecting now about 120,000 to 140,000 visitors ang dadalo ng Zamboanga City. Kasi last year po tumaas din po kami by almost 30,000. So ngayon mas lalong tataas po kasi nag-iba po ngayon yung sistema sa Zamboanga. May sabores po kami. So that is the culture, no? Yung mga ano pagkain Zamboangueño, inilabas namin ngayon kasi dati medyo nakatago yung Zamboanga, lahat takot. Eh, pero ngayon, with the improvement of the peace and order in Zamboanga City, eh, talagang lumabas yung mga tao and they enjoy. And me as a city mayor itself, lumalabas din talaga ako. Because I want to tell the people and tell the world that Zamboanga City is safe. You can come at any time you want. Kaya dinadayo ko sila sa mga islands namin, yung Pingsan, the Santa Cruz Island. And not only that, even our new ano discovered island, islands po natin. So dinadala natin mga tourists natin doon.
1: Ayun. Sa ibang usapin naman, Mayor, sa edukasyon, ano po ang pangunahing programa ng inyong LGU para doon sa ating mga estudyante, sa mga paaralan, at ano yung nais niyong palakasin upang mas maraming kabataan ang makinabang?
0: Opo, sa edukasyon naman po, meron po tayong binibigay na cash assistance sa mga estudyante natin. Kaso napakarami there, about 240,000 na students. Nag-roll out na po kami, nagbibigay na kami ng educational assistance per student a year. 1,000 for kinder to grade 12 and 1,500 pesos po sa mga college students. Then meron din po akong program for 2027. Magbibigay kami ng study grant for those taking medicine na gusto magdoktora na matalino. So we're giving them 80,000 per semester na study grant kasi gusto namin makatulong. Kasi mahirap yung doktor sa Zamboanga. Nawawala yung mga doktor sa amin ng mga nurses. Pumupunta ng abroad. So para magkaroon po kami ng konting hold kay 3 years, they will work with us for 3 years. At least, we have to help mas lalo na yung mga mahirap kapo sa, ano, sa financial, ano, kung baga financial capacity na mag-aral, ni kaya ng magbulang. And malaking tulong po to. We will have at least 20 students for medicine next year na mag-scholar po kami ng 80,000 per student.
1: Kaugnay nito yung security at safety ng ating mga paaralan po dyan. Sa inyong karanasan bilang mayor, paano nyo pinapalakas yung koordinasyon ng lokal na pamahalaan, mga eskwelahan, barangay at sa law enforcement para maprotektahan po yung mga estudyante at guro?
0: Pertaining to the law enforcement, sir, since nangyari sa amin sa Ateneo, so now yung ano natin, yung police natin, sir, pinapaikot natin sa bawat paralan. Talagang may patrol car kami na umiikot. And then meron din po kami, ano, may plano rin po kami for next year na bibili kami ng mga x-ray machines, maglalagay kami sa mga paralan. So total of I think 10 schools ang ilalagay namin next year. And yung ano natin is barangay network. We're asking the barangay officials to install yung mga ano, tanods nila sa school para makatulong din po sa peace and order.
1: Sa larangan naman po ng sports, mayor, paano nyo ginagamit yung sports hindi lamang para makapag-develop ng mga atleta? Alam natin, sa Zamboanga City, maraming mga atleta na umabot na sa mga international na competition. Kundi yung development ng mga atleta ito, ginagamit nyo bilang paraan. Hindi lang para bigyan ng mas maraming oportunidad at magandang direksyon yung mga kabataan sa Zamboanga.
0: Ayo po, mayroon po tayo lahat ng mga artists natin na kikilala overseas and even sa local, may mga ano yan, may mga pag-win nila, may mga cash prize yan sila, sir, to motivate them, no? And of course, as of now, tulad ng ano, Zamboanga City, sa City Mayor of Zamboanga, talagang paspuspusan yung ano ko suporta sa sports, kaya nga next year dito sa amin gaganapin yung ano, yung PRISAA. And ito October, meron din na kaming activities aside from Zamboanga Hermosa. Dito rin po gaganapin yung tinatawag natin ROTC Games. And as you know, me as the city mayor of Zamboanga City, tinatawag nila the playing mayor kasi po ngayon na naglalaro po ako sa professional sa MPBL as a basketball player po ako ng Basilan. So I'm promoting sports talaga kasi sabi ko I want children to get rid of drugs, sabi ko. Yun ang problema natin, sir, pag nalulung yung bata sa droga, yun lang iniwasan ko. Kaya sabi ko, I keep on promoting sports even until now.
1: Doon sa ating mga senior citizen, may mga hak ba ko yung inyong administrasyon para matiyak yung social pension, yung pang-assistance ay napupunta sa mga kwalipikadong mga benepisyaryo. Paano po ninyo pinagbubuti yung sistema upang maging mas maayos po, patas at accessible yung serbisyong ito sa ating mga lolo at lola?
0: Opo, sa ating mga lolo at lola, meron din pong tinatanggap sila yung Largo Bida. Ano ngayon, sir, medyo natagalan kami ng konti, no? Kasi rin-register ko po sila sa bangko. Para magkaroon sila ng ATM card kasi mahirap po yung magpe-pay out tapos pupunta sino man pulito ko doon mapapapogi-pogi, ayaw ko nang ganun, sabi ko lagyan yung pera sa ATM card para direct na sa mga senior citizens, kaya medyo natagalan po kami sa data kasi marami pong senior citizens hindi taga sa Buanga umuwi diyan kasi may binibigay po kaming tulong. So sabi ko, dapat yung matanggap ng tulong talagang taga Sambuanga po. Kung hindi naman kayo pinanganak sa Sambuanga, at least registered voter kayo ng Sambuanga that can prove that you're really from our place. Bibigyan namin kayo. Pero pag wala kayong proof na taga Sambuanga, we will not give you kasi sa bayan nyo may mapondo rin naman din po.
1: Mayor, umiinit ngayon yung usapin kaugnay ng political dynasty bilang isang lokal na leader. Ano po ang inyong pananaw dun sa isyong ito nung isang araw? Naglabas na ang Korte Suprema na inatasan ng Kongreso na gumawa na kayo ng batas. Ano inyong pananaw dito at paano ninyo tinitingnan yung papel ng mga pamilya sa public service?
0: Sa akin naman po, to make it no fair with everyone, wala naman problema kung mahusay naman magsilbi, no? Kahit may kapatid ka or magulang na no, nagsiserve as ano, no? Pero kung nakikita natin sa situation ng Pilipinas ngayon, 70% magkaanak na dyan. Tapos look at the situation of the country. Ako, pabor po ako doon sa political, ano, anday political dynasty para once and for all, no, we can give chance to others to serve our country also. Yun ang pinakamaganda, sir. Kasi kung hindi, walang pagbabago yung bansa natin, eh. From father to daughter, from daughter to grandson, from grandson to their great-grandkids, no? Nandiyan sa politika ever since, parang ginawa pang hanap buhay. Ako, hindi ako pabor na ganun, eh. Ayoko na ganun. Kasi ako po, sir, before po ako naging public servant, OFW ako, kapitan po ako ng barko. So, sa nakikita ko, hindi maganda yung ganun situation.
1: Ayun. So, pabor kayo na maipasa na nga magkaroon ng anti-political dynasty sa ating bansa.
0: Pabor na pabor pa ako. Kung pwede, gawin bukas na yan. Mas maganda po para, alam mo, yung mga nandyan, mawala na po yung iba.
1: Oo. Bago sana magano 2028 elections, eh, may isang
0: batas
1: na
0: 2028,
1: yan.
0: Kasi mahirap po eh. Mahirap po. Eh, from father, grandfather to son, to grandson, to granddaughter, mahirap na po.
1: Bilang panghuli, Mayor, bilang kayo ay Mayor ng Zamboanga City, kayo rin po ang tumatayong chairperson ng Regional Peace and Order Council ng Region 9. Paano po ninyo nakikita yung inyong papel sa pagpapanatili ng peace and order at ano po yung mga hakbang na nais ninyong palakasin upang mas magigtas ang Zamboanga City at ang buong Region 9?
0: Alam niyo po, umiikot po ako sa region. Tinicheck ko po yung mga kapulisan natin, yung militar, kung nandyan po ba, nagtatrabaho sila o hindi. Aside from going around my city, sa region din, umiikot din po ako kasi gusto kong makita yung situation. And during the National Peace and Order Council, dinadala ko po ito sa Malacanang and I'm reporting it to our chief executive, no less than our president, Bongbong Marcos. Sinasabi ko yung bawat problema sa region. Kaya nga, nung last NPOC natin, National Peace and Order Council, ako po yung pinakamaraming resolusyon that I propose. Kasi yun ang nakita ko kulang sa Rion. Sabi ko, kailangan i-upgrade yung mga police station sa Rion. Kasi ngayon, may mga area, police station, 11 lang, kulang eh. Kailangan dagdagan. So, I requested that all regions, sabi ko nga, dapat yung police stations i-upgrade na po para pwede tayong dumagdag ng police station. Tulad sa Zamboanga City, dati 11 lang yung police station namin. Eh ngayon, we standardize it, naging 20 na po, pwede na maging 20. Kaya nag-allocate na rin ako ng pondo para magdagdag ng police station sa Zamboanga City. Even the islands, meron na po kaming police station sooner. Kasi meron na rin pa kaming infrastructure building for that set purpose, sir.
1: Well said, Zamboanga City Mayor Kimmer Olaso. Gracias, buenas noches.
0: Gracias también, buenas noches. We'll be right back.
1: Ipinagpaliban ng House of Representatives ang pagtatapos

0: Tapos ng deliberasyon sa proposed 10.6 billion peso budget ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ito'y matapos questionin ng ilang mambabatas kung sapat ba ang mga hakbang ng ahensya laban sa online scams at harmful content na nakakaapekto sa mga menor de edad. Ayon sa DICT budget sponsor na si FPG Panday Bayanihan Party List Representative Brian Poe, makikipag-ugnayan na ang ahensya at Cybercrime Investigation and Coordination Center sa Meta sa Singapore. Kabilang sa mga hakbang na tinitignan ang pag-require ng national ID sa paggawa o pagpapanatili ng Meta account sa Pilipinas. Samantala, giniit ni Felreca Party List Representative Wesley De Jesus na hindi lang initiatives ang dapat tignan, kundi kung may nasusukat na resulta ang mga anti-scam program ng DICT. Dahil dito, minusyon ni De Jesus na ipagpaliban ang pagtatapos ng deliberasyon sa budget na sinuportahan ng majority at inaprobuhan ni House Deputy Speaker Janet Garin. Aminado si Senator J.B. Ejercito na nalungkot siya nang makita ang mga larawan ni dating Pangulong Digong Duterte sa kanyang pagharap sa ICC hearing kahapon. Isa't kalahating taon din ang nakalipas bago muling nakita ng mga Pilipino ang pisikal na anyo ng dating Pangulo. Sabi ni Ejercito, batay sa nakita niyang larawan, malapit nang maging palito ang dating Pangulo. Sabi naman ni Senator Robin Padilla na nabigla siya at hindi daw niya inaasahan na mapaluha siya sa tuwa. Nakadama rin niya siya ng lungkot dahil nakita niya na lakas ng loob na lang ang meron si FPRRD.
1: May lungkot ako naramdaman nung nakita ko siya first time in a long while. Na siyempre parang butot balat na eh. Di ba? Napakabayat. Very frail. Mahaba ng buhok. So, konti na lang. Balito na eh. Di ba? Siyempre, I have to admit, may kalungkutan ako.
0: May dalawang anggulong tinitignan ang mga nag-iimbestiga sa nasunog na MV June Aster. Pero sa isang anggulo, lumalabas umano na halos wala nang pananagutan ang naturang vessel. Kung bakit, alamin natin sa Politico Update ni Romy Luzares Jr.
2: Halos wala na umanong liability ang MV John Aster sa isang anggulo ng isinasagawang investigasyon na sa maritime safety ng Philippine Coast Guard, kung saan compliance umano ang ferry sa vessel safety enforcement inspeksyon na ginagawa ng Philippine Coast Guard sa mga commercial vessel at pasado din sa emergency readiness evaluation o ERE. Ayon kay Commodore Noemi Cayabyab, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, sa bahagi ng Maritime Crime Investigation naman, patuloy ang pangangalap ng impormasyon at ebidensya ng Philippine Coast Guard at ang lilinawin nila kung ano ang sumabog sa cargo deck ng barko na siyang dahilan ng pagsabog na hindi maipaliwanag ni Boat Captain Ruel Sarmiento. Sa inisyal na investigasyon ng Philippine Coast Guard, hindi umano alam ng kapitan kung ano ang sumabog at hindi din ito alam na nasusunog na ang barko. Nagulat na lang ito nang impormahan ng kanyang crew at ng mag-utos ay tila huli na kumalat na ang apoy sa buong barko na nauwi sa pagkasawi ng 77 pasahero at crew at 43 ang survivor at nawawalang 8. Titingnan kung may pagkukulang ang kapitan ng MV John Aster sa bahagi na ito at ito ngayon ang tinitingnan nila na anggulo. At kasama sa kanilang kinukunan ng ebidensya ay ang mga survivor base sa nakita at narinig ng mga ito. Kaya bumaba sa 8 ang missing dahil 4 sa nakamanimesto ay kumpirmado na hindi nakasakay. Samantala, nagbaba ng memorandum ang Montenegro Shipping Lines sa lahat ng kanilang barko na iban ang pagkakarga ng e-vehicle na maaari umanong maging dahilan ng pagsabog kung saan noong maglayag ang MV John Aster, may karga itong mga e-vehicle. Batay sa cargo manifest, may karga na 5 motorsiklo, forklift at pickup truck sa cargo hold ng barko. Pero hindi pa dito nakatuon ang investigasyon ng Philippine Coast Guard at hindi pa nababanggit ang posibilidad na sinasabi ng Montenegro Shipping Lines kaya sila nagbaba ng utos na pag-ban sa pagkarga ng mga electric vehicles. Sa ngayon ay nasa bayan na rin ng koron ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Commodore Noemi Cayabyab para makita ang ginagawa ng SAR team. Para sa Politico Nightly, Romy Luzares, billionaire.

0: yung news channel.
1: Tinawag ni US President Donald Trump na katawa-tawa ang posibleng pagiging associate member ng European Union ng Canada. Nagbabala si Trump na magpapataw siya ng mabibigat na tarifa sa Europe o lilimitahan ang kalakalan kung ituturing niya itong hostile act.
2: If I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things.
1: Nauna nang sinabi ni European Commission President Ursula von der Leyen na bukas siya sa ideya ng Canada bilang unang associate member ng EU. Sinabi naman ni Canadian Prime Minister Mark Carney na naghanap ang Ottawa ng unique alliance sa bloc at hindi membership. Umaasa si US President Donald Trump na papalapit na ang katapusan ng digmaan ng Amerika at Iran. Ayon kay Trump, nais makipagkasundo ng Iran sa Estados Unidos bagamat wala pang kompirmasyon mula sa Tehran kung nagbalik na ang direktang negosasyon.
2: Well, hopefully we're toward the end of the war. They want to make a deal. We'll see how that works out. They're very much wanting to make, Iran is very much wanting to make a deal. We'll see how that works.
1: Samantala, patuloy ang diplomatic efforts ng ilang bansa para mapababa ang tensyon. Nananatili ring pangunahing alalahanin ang epekto ng pagkontrol sa Strait of Hormuz sa supply at presyo ng langis. First on DNC, parang may bagong chapter na namang susulatin si businessman at dating Manila City mayoral candidate Sam De Sosa. Spotted si Sam sa NAIA habang naghahanda para sa flight pa Los Angeles at hindi siya solo sa biyahe. Kasama niya si actress Faith Da Silva na agad nakapukaw naman ng atensyon. Siyempre, dahil may public interest sa identity ng kanyang companion, naging talking point ang paglalakbay na ito. Lalo na matapos maiulat ang hiwalayan nila ni actress Rian Ramos. So, business trip ba ito o may iba pang ganap sa LA? May inaabangan namang sanang special moment si actress at Pasig City Councilor Angelo De Leon. Pero bago ang seremonya, may mas importanteng nakapukaw ng atensyon, ang lugaw. Sa inaugurasyon sa Barangay San Miguel, may nakapwesto mismo sa venue na nagtitinda ng lugaw. Kaya naman, nag-shoutout si Angelo sa lugaw ni Taba at nagbirong kain na sana sila habang hinihintay sina Mayor. Kaso, inabutan ni Mayor Vico Soto mismo. Kaya imbis na lugaw, inaugurasyon na muna. Parang simple lang. Pero aminin, may something very relatable sa pagpipigil muna sa cravings para matapos ang programa. Ilang senator posibleng maapektuhan sa anti-dynasty bill sa 2028 elections? Congress budget deliberation, hindi umabot sa 3 minuto. Yan at iba pang update sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: Apat na pares ng magkakapatid ang kasalukuyang magkakasabay na naglilingkod bilang mga senador sa 20th Congress. Ngayon, muling isinusulong sa Senado ang Anti-Political Dynasty Bill na posibleng makaapekto sa pagtakbo ng ilang magkakapatid sa 2028. Ang detalye sa aking Politico Update. Apat na pares ng mga senador ngayong 20th Congress ay magkakapatid. Nariyan sina Senate Minority Leader Alan Peter at Pia Cayetano, sina Senators Rafi at Erwin Tulfo, Camille at Mark Villar, at ang half-brothers na sina JV Ejercito at Jenggoy Estrada. Kung tuluyang isabatas ang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill ni Sen. Riza Ontiveros, hindi na maaring tumakbo for re-election sa 2028 sina Senators Rafi Tulfo, Mark Villar at Alan Peter Cayetano. Hindi rin pwedeng parehong tumakbo bilang senador sina Estrada at Ejercito. Nakasaad kasi sa panukalang batas na hanggang sa second civil degree of consanguinity or affinity ang saklaw ng political dynasty. Pero para kay Senator JV, matagal na siyang supporter ng pagsusulong ng anti-political dynasty law.
1: I have always advocated against political dynasty. Mula nung una ako naupo sa Kongreso, I think nag-file na ako anti-political dynasty. Ako yung nagsuporta na. Nag-file na rin ako ng bill nung nasa House pa ako. And dito sa Senate, kung hindi ako nagkakamali, nakalabdalawang beses ako nag-file ng anti-political dynasty bill.
0: Binuhay ni Senator Ontiveros sa regular session ng Senado nitong Miyerkules ang isinusulong niyang anti-political dynasty law. Nitong Miyerkules din kasi nang ipag-utos ng Korte Suprema sa Kongreso via unanimous decision ang pagpasa ng batas kontra political dynasty. February nitong taon, natapos na ni Ontiveros ang committee report kaugnay ng isinusulong na panukala. Sinimulan na rin noon ang debate sa plenaryo bago mag-summer break ang sesyon para sa mga posibleng amendments. Pagpasok ng Mayo, nabago ang komposisyon ng liderato ng Senado, nabago rin ang committee chairmanships. Pero halos isang buwan na walang committee hearing at di rin natuloy ang debate at amendments sa Senate Bill No. 1901. Ngayong si Senator Estrada na ang bagong chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms, handa raw si Ontiveros na tumulong, umusad lang ang pagbabalangkas ng panukalang batas.
2: I'm ready to turn over the work we have done and to assist the present committee leadership in whatever way would be useful. If provisions need to be changed, let us change them. If colleagues have objections, let us hear them. If there are better formulations, let us consider them. Di naman kailangang ang bersyon ko ang masunod. Hindi rin mahalaga kung sino ang mag-sponsor. Ang mahalaga, umusad ang batas.
0: Suportado naman ni Senate President Win Gatchalian ang hakbang ni Ontiveros. Pagtitiyak ni SP Win, uusad ito dahil kasama ito sa mga priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA. 8/1 ng kabuang bilang ng mga senador ay magkakapatid. Kaya kung maipasa ang batas kontra dinastiya, malaking bahagdan ng mga mambabatas ang maaring tamaan ito. Kaya ang tanong, alin ang mas matimbang, ang kapangyarihan o ang utos ng kataas-taasang hukuman? Pinabibilisan na ni Pangulong Marcos ang pagpasa ng batas kontra dinastiya, pero pinauubayan niya sa Kongreso ang timeline ng pagpasa sa panukala. Yan ang Politico Update ni Ivy Reyes.
3: Sang-ayon si Pangulong Bongbong Marcos sa direktiba ng High Court na ipasa na at the earliest possible time ang batas na nagbabawal sa political dynasties sa Pilipinas batay sa Article 2, Section 26 ng Konstitusyon.
4: Talaga po ito ay pinapamadali niya at gusto po niya hanggat maaari sa panahon po niya ay maipasa ang anti-political dynasty law. So tama po na sang-ayon ng Pangulo sa desisyon po ng Supreme Court na dapat na po magkaroon ng batas patungkol sa political dynasty.
3: Isa ang anti-political dynasty bill sa priority legislation ng Pangulo na nagmula rin sa isang dinastiya. Sa tila hindi pag-usad ng mga panukala para ito, lalo na sa nakaraang 39 na taon, ipinauubayan na ng Malacanang sa Kongreso ang timeline ng pagpasa nito. Hindi naman daw masisisi ang mga kongresista dahil marami rin naman daw silang tinututukan trabaho. Pero ang malinaw daw, gusto rin ni PBBM ng isang batas na nagbabawal na maghari sa gobyerno ang iilang pamilya lamang. Sa kasalukuyan, nakaupo sa gobyerno ang kapatid, anak, pamangkin, pinsan at maging ang asawa ng pinsan ng Pangulo. Inatasan ng Supreme Court ang Kamara na sundin ang kanilang mandatory constitutional duty na sundin ang konstitusyon. Paalala ng Korte, hindi raw choice ang ibinibigay ng konstitusyon sa Kamara, kundi obligasyon na siguraduhing fair at equal ang access ng lahat pagdating sa serbisyo publiko. Otoridad daw ng mababang kapulungan ang bigyang definisyon ng political dynasty at kung hanggang saan naabot ang prohibition ng batas. Noong Mayo, bagaman aprobado on its final reading ang anti-dynasty bill ni Majority Floor Leader Sandro Marcos at House Speaker Boji D., marami ang pumalag dito, gaya ng Makati Business Club, Management Association of the Philippines, Shareholders Association of the Philippines, at Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Ayon sa kanilang joint statement, imbis na ipanalo ng panukala ni D. at Marcos ang konstitusyon, ini-institutionalize lang daw nito ang kontrol ng mga political family dahil hanggang second level of affinity lang ang ipinagbabawal. Ibig sabihin daw kasi, pwede pa rin tumakbo sa magkakaibang posisyon ang mga miyembro ng isang pamilya habang ang hindi sakop ng level na ito, ang mga tiyahin, tiyuhin at pinsan malaya makakahawak ng posisyon. Ang tanong, after 39 years, anong bersyon ng anti-political dynasty bill ang magbibigay definisyon sa salitang dynasty sa konstitusyon? Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
0: Wala pang 3 minuto, terminated na agad ang deliberasyon sa proposed budget ng Congress sa House Plenary. Wala na isang mamabatas ang naghain ng tanong habang sumama pa ang majority sa motion ng minority na tapusin na ang interpellation. Ang detalye sa Politico Update ni Isaiah Mirafuentes.
5: Pasado alas 10:30 kaninang umaga nang buksan sa plenaryo ng Kamara ang pagtalakay sa budget ng Congress. Wala pang 3 minuto, terminated na agad ang budget na para sa Kongreso. Ang Congress ay kinapalolooban ng House of Representatives, Senado, Commission on Appointments at ng Senate and House of Representatives Electoral Tribunal. Base sa National Expenditure Program for 2027, aabot sa 7.7 billion peso ang hiling na pondo na para sa Senado. Aabot naman sa 17.62 billion peso ang proposed budget ng Kamara, habang 1.9 billion peso naman ang para sa Commission on Appointments. 264.2 million peso ang para naman sa House of Representatives Electoral Tribunal at 324.9 million peso ang para sa Senate Electoral Tribunal. Subalit nang maisa lang kanina ang budget ng Congress sa plenaryo para pagdibatian sana, wala ni isa ang nagtanong.
6: Mr. Speaker, distinguished sponsor, there being no members present for the minority who wishes to interpolate, I move to terminate the period of sponsorship and debate for the budget of the Congress of the Philippines. I so move, Mr. Speaker.
5: Maging ang mayorya ng Kamara, I know questions to ask rin.
7: Mr. Speaker, on the part of the majority, we join the minority in the motion to terminate the interpellations and the proposed budget of the Congress of the Philippines.
8: There are any objections? Chair hears none. The interpellation of the proposed budget of the House of Representatives is hereby terminated.
5: Sa kabuuan, naabot sa 27.89 billion peso ang halaga na hindi na binosisi sa budget deliberation ng House of Representatives. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes.

0: Bilyonaryo News Channel.
1: Nakitaan naman ng National Bureau of Investigation o NBI na mga posibleng irregularidad ang 47 na mga sa 100 flood control projects sa lugar na sakop ng distrito ni Davao City Representative Paulo Duterte. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, batay sa mga dokumento mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH, kabilang umano sa mga na-flag ang mga proyektong pinanghihinala ang ghost projects, substandard na proyekto at mga proyektong sinasabing magkapareho ang coordinates ngunit magkahiwalay ang pondo at project title. Sinabi rin ni Matibag na inaasahang maglalabas ang NBI ng subpoena sa mga susunod na araw laban sa mga kontraktor at ilang opisyal ng DPWH na sinasabing sangkot sa mga naturang proyekto.
2: We've discovered that 1.9 billion doon sa distrito ni Congressman Pulong was awarded to Genesis 88 owned by one person na malapit sa kanila. And we have received documents from Department of Public Works that there are projects na medyo nakaret na.
1: Ipinanukala ni Palawan Representative Jose Alvarez na ilipat sa Palawan ang Paksilika sa halip na sa New Clark City sa Tabla.
3: Kung patuloy tayo doon sa diskusyon ng Paksilika, abutin tayo ng umaga rito. Suggestion ko na lang, Madam Speaker, ilipat natin yung Paksilika sa Palawan. Ako nang bahala sa tubig, ako nang bahala sa kuryente nila.
1: Ang Paksilika, isang US-led international initiative para sa semiconductors, critical minerals at advanced manufacturing. Layo nito na magtayo ng kauna-unahang AI Native Industrial Acceleration Hub ng bansa para palakasin ang supply chain ng nasabing industriya. Ayon pa kay Alvarez, maaring magsilbing backup source ang inisyatiba sakaling maapektuhan ang supply ng advanced chips mula Taiwan. Sumali ang Pilipinas sa Paksilika noong Abril bilang bahagi ng mga pagsisikap na palakasin ang semiconductor at critical mineral supply chains ng bansa. Mula sa isang random encounter sa party, nauwi sa isang matibay na pagkakaibigan ang pagkakilala ni na actor Dingdong Dantes at namayapang Quirino Governor Dax Cua. Ibinahagi ni Dingdong ang throwback sa kanilang unang pagkikita noong early 2000. At ang una niyang akala, basketball player si Dax dahil sa tangkad at swabe nitong dating. Pero may surprise pala, isa raw si Dax sa pinakabatang vice governors sa bansa noong panahong yun. Para kay Dingdong, sa tagal ng kanilang pagkakaibigan, mas nakilala niya hindi lang ang public servant, kundi ang taong nasa likod nito. Anya, mabait, totoo at maasahang kaibigan si Dax. At siya rin ang naging ninong ng kanyang panganay. Sa dulo ng kanyang mensahe, binalikan ni Dingdong ang munting tradition nila. Birthday greetings na madalas ay dalawa raw ang araw na palya. Pero this November 4, sabi ni Dingdong, magiging iba na ang birthday greeting niya para sa kaibigan. Unacceptable injustice. Ganyan tinawag ni Kosovo Prime Minister Albin Kurti ang guilty verdict ng isang war crime tribunal sa The Hague kay dating Kosovo President Hashim Thaçi.
4: The verdict may have been formally pronounced in the name of the people of Kosovo, but this empty action should not be confused with the will of the people. It must certainly be changed and corrected in the Court of Appeals, and that, only as soon as possible.
1: Sinintensyahan si Thaçi ng 25 taong pagkakulong dahil sa war crimes kabilang ang pagpatay, torture at illegal detention.
5: The panel now sentences you to a single sentence of 25 years of imprisonment with credit for time served. Mr. Thaçi, you may be seated.
1: Tatlo pang dating leader ng Kosovo Liberation Army ang nakulong din matapos mapatunayang sangkot sa mga krimen noong digmaang laban sa Serbia noong 1998 hanggang 1999. Ayon sa tribunal, umabot sa 96 ang mga sibilyang namatay sa mga krimen. Sinabi naman ni Kosovo Prime Minister Albin Kurti na susuportahan ng kanyang gobyerno ang apila ni Thaçi at ng tatlo pang dating army leaders. Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong mga lugar sa pagbabalik ng Politico Nightly.

Sa ating politiko lokal sa Metro Manila, tinalakay ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kasama ang Department of Energy, Meralco at M Spectrum Incorporated ang posibleng paggamit ng solar energy sa mga pasilidad ng ahensya. Kabilang sa mga napag-usapan ang panukalang solar energy project para sa MMDA Motorcycle Riding Academy at sa Pasig City. Maaari rin umanong magsilbi itong charging hub para sa mga electric vehicle ng MMDA. Kabilang ang mga libreng shuttle bus sa ilalim ng MMDA Lab Bus Program. Layo ng inisyatiba na magkaroon ng alternatibong mapagkukunan ng kuryente at maisulong ang paggamit ng renewable energy sa mga serbisyong publiko. Sa lungsod ng Binya naman, pinagtibay ng pamalang lungsod sa pangunguna ni Mayor Jel Alonte ang partnership para sa Tapon to Ipon Program. Layo nito na palakasin ang tamang pangungulekta at pag-recycle ng clear PET plastic bottles sa lungsod. Nationwide collection program ito ng Coca-Cola kasama ang Basic Environmental Systems and Technologies of BEST na tumanggap ng clear PET bottles ng anumang brand. Hinikayat naman ang mga Binyanense na makilahok sa pagbaba ng plastic waste at pagpapalakas ng bottle recovery at recycling sa lungsod. Layo ng inisyatiba na makatulong sa mas malinis at mas sustainable na binyan. At sa Cagayan Province, insurgency-free na ang lalawigan. Pinangunahan ni Governor Edgar Aglipay ang paglalantad ng marker na formal na nagdideklara sa lalawigan bilang insurgency-free at nasa estado ng matatag na internal peace and security. Ayon sa pamahalaang lalawigan, marka ito ng patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno at mga komunidad para mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa Cagayan. At bago matapos ang araw niyo, heto muna, pampa-feel good! Mga kwentong good vibes naman, susunod sa Politico Nightly.

0: gabi, sisimulan na natin ang agenda.
1: Instead of counting the years, we count the days. We went beyond and set all the Philippine newsroom's agenda by bravely breaking the stories ahead before anyone else does.
2: Red flag, ang paggasta umano ng 125 million sa loob lang ng 11 araw.
0: Habemus Papam, mayroon ng bagong Santo Papa.
3: Ang ilang proyekto ng kumpanya, hindi makita. Ang iba naman, hindi pa kumpleto.
1: 2 years of bold truth. 2 years of being first.
4: Congratulations!
1: That's the order. That's the agenda.
5: I'm Attorney Karen Jimeno.
6: And no judgment.
5: What does the prosecution still have to establish to strengthen their case?
7: Palagay ko na kumpleto na eh.
1: No debate.
5: Someone watching what happened with the two factions, dapat po ba silang mag-reconcile?
8: As of now, masakita na eh.
1: Just open conversations.
9: Wala palang basis, ano ginagawa natin dito?
10: What in objection and bakit
11: ba? The more he speaks, the more details he supplies, the more he's revealed as a fraud.
5: Be informed, be insightful of the news.
1: At the forefront. If we are rich in agriculture, then why are farmers still poor? What's the point of agriculture in the Philippines? Join Ronnie Puno and Alex Galeha. What's the point?
12: Oras na para sa ating politiho. Sino nga ba? Mahuhulaan nyo kaya kung sino itong politiko na kung bansagan ng kanyang mga kababayan. Trapo Pro Max. Ayon sa ating Polyboard, paano ba naman daw kasi? 2026 na, lahat pa rin ng programa at serbisyo sa kanyang nasasakupan ay nakapangalan pa rin sa kanya. Mapa-medical mission, social services, maliliit na ayuda at anumang programa may tatak ng kanyang pangalan. Dagdag pa ng ating Polyboard. Ultimo supplement na pinamimigay, di pa pinalagpas. Nakapangalan pa rin daw sa kanya. Abay, wala lang din naman daw choice ang kanyang mga kababayan dahil syempre, libre lang naman kaya tikit mata nilang tinatanggap at tinatangkili. Pero syempre, mas okay naman daw sana kung wala ng pangalan ni politiko. Ang clue. Ito yung ating clue. Ah. Si politiko may letter C sa pangalan. As in, vitamin C. Ayun na yun. Hula na! At bago tayo magtapos ngayong araw, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update.
13: After 36 years, 4 boys and countless memories, nag-iisa pa rin ang best scuba diving buddy ni Muntinlupa Mayor Rufy Biazon sa kanyang anniversary post para sa kanyang asawang si Trina. Binalikan niya ang araw na hiniling niyang makasama ito habang buhay. Mula sa pagbuo ng pamilya hanggang sa pag-i-explore ng karagatan, magkasama raw sila sa calm waters at rough

0: disease. At may life lesson pa si Mayor. Parang scuba diving ang marriage. Hindi kailangang sumisid ng mas malalim. Minsan, kailangang mag-slow down, magtiwala, at i-enjoy ang view. Kaya naman, happy 36th anniversary, Mayor Rufy and Mayora Trina. Samantala, happy na, birthday pa! Mukhang may unlimited candle blowing para kay Ilocos Sur Governor Jerry Singson na nag-celebrate ng kanyang 78th birthday. Paano ba naman kasi? Literal na bumaha ng cake para kay Gov. Mukhang lahat ng nagmamahal kay Gov sa buong probinsya, present para sa sorpresa. Napasayaw-sayaw pa nga ng bagya si Gov Jerry dahil sa kanyang nag-uumapaw na saya. Mukhang sa dami ng cake ni Gov. Aabot na nga yata hanggang next birthday bago maubos. At walang sinabi ang bawat TikTokerist. Sa giling-giling ni Alimodian Iloilo Vice Mayor Kalay Alonsabe. Paano ba naman kasi talagang mapapaulala ka sa lambot ng katawan ni Vice? Todo bigay sa giling kahit pa naka-platform sandals. Talagang kinabog ang baby dolls. E Vice, para kanino ba ang giling-giling mo? At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
1: At bago tayo tuluyang magtapos, sabay, 99 days na lang, Pasko na. Maraming salamat sa inyong pasama sa aming gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV at Amation TV. Napapanood niyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Dexter Ganibe para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Kita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politico Nightly.
2: Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Billionario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders.

0: yun.
1: She also tried to exploit it.
0: Kasi mga Pilipino dito sa impeachment trial.
2: Kahit na ayaw kumagkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
3: Conversations that go beyond the political headline.
0: Kasi sino mga hula mong kakasol?
4: Hindi mo kami sa kayo ni Jess, halimbawa.
1: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
3: Politico Talks, Friday, 8 p.m.

0: ngayong gabi, sisimulan na natin ang agenda.
1: Instead of counting the years, we count the days. We went beyond and set all the Philippine newsroom's agenda by bravely breaking the stories ahead before anyone else does.
2: Red flag, ang paggasta umano ng 125 million sa loob lang ng 11 araw.
0: Habemus Papam, mayroon ng bagong Santo Papa.
3: Ang ilang proyekto ng kumpanya, hindi makita. Ang iba naman, hindi pa kumpleto.
1: 2 years of bold truth. 2 years of being first.
4: Congratulations!
1: That's the order. That's the agenda.
5: Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish. Make sure you don't miss a thing. Only here on the Bilyonaryo News Channel.
6: Araw-araw, ang daming issue.
7: Ang daming away.
6: Kanya-kanyang opinion.
7: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
6: What's the point?
8: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
9: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
8: Teka, ininis siya lang ha.

0: Magandang araw, fellow Filipinos. I'm Fire Superintendent Anthony Arroyo, Chief Public Information Service and spokesperson ng inyong Bureau of Fire Protection.
1: And I'm retired Rear Admiral Arman Balilo, former spokesperson of the Philippine Coast Guard.
0: Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod. Kami ang The Commanders. Commander, bago ang ating talakayan ngayong araw, bigyan daan muna natin itong report ng ating kasamahan, update sa nagpapatuloy na imbestigasyon sa nasunog na MV June Aster. Makakausap natin ngayon sa linya ng telepono mula sa Palawan, in command, Romy Luzares. Romy?
2: Halos wala ng liability ang MV June Aster sa isang anggulo ng isinasagawang imbestigasyon sa maritime safety na isinasagawa ng Philippine Coast Guard, kung saan compliance umano ang ferry sa vessel safety enforcement inspection na ginagawa ng Philippine Coast Guard sa mga commercial vessel at pasado din sa emergency readiness evaluation o IRE. Ayon kay Commodore Noemi Cayabyab, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, sa bahagi ng Maritime Crime Investigation, na nagpatuloy pa rin ang pangangalap ng impormasyon at ebidensya ang PCG at ang lilinawin nila kung ano ang sumabog sa cargo deck ng barko na siyang dahilan ng pagsabog na hindi maipaliwanag ni Boat Captain Ruel Sarmiento. Sa inisyal na investigasyon ng Philippine Coast Guard, hindi umano alam ng kapitan kung ano ang sumabog at hindi din ito alam na nasusunog na ang barko. Nagulat na lamang ito nang impormahan ng kanyang crew at ng mag-utos ay tila huli na kumalat na ang apoy sa buong barko na nauwi sa pagkasawi ng 77 na pasahero at crew at 43 survivor at nawawalang 8. Titingnan kung may pagkukulang ang kapitan ng MV June Aster sa bahagi na ito. At ito ngayon na ang tinitingnan nila na anggulo at kasama sa kanilang kinukunan ng ebidensya ay ang mga survivor base sa nakita at narinig ng mga ito. Kaya bumaba sa 8 ang missing dahil 4 sa mga nakamanifesto ay kumpirmado na hindi nakasakay. Dahil sa pangyayari, problemado ang mga mangisda ng Barangay Tara, Curon, Palawan, dahil sa walang buhipili ng kanilang mga isda ngayon, maging ang mga regular buyer nila ay hindi na muna inaangkat ang kanilang isda dahil sa pangamba na ang nawawalang sakay ng barko ay napunta sa dagat at pinaniniwalaan na makain ng isda. Kaya apelan nila sa mga otoridad na maglabas ng pahayag na hindi ito makaka-apekto sa mga isda ang nawawalang sakay ng barko. Samantala, nagbaba ng memorandum ang Montenegro Shipping Line sa lahat ng kanilang barko na iban ang pagkakarga ng e-vehicle na maaari umanong maging dahilan ng pagsabog kung saan noong maglaigang MV June Aster ay karga nito ang mga e-vehicle. Batay sa cargo manifest, may karga na 5 motosiklo, forklift at pickup truck bukol ng barko. Pero hindi pa dito nakatuon ang investigasyon ng Philippine Coast Guard at hindi pa nababanggit ang posibilidad na sinasabi ng Montenegro Shipping Lines kaya sila nagbaba ng utos ng pagban sa pagkarga ng mga electric vehicles. Sa ngayon ay nasa bayan na rin ng Curon ang tagapagsalita ng PCG na si Commodore Noemi Cayabyab para makita ang ginagawa ng search and retrieval team sa lugar. Para sa The Commanders, Romy Luzares, Bilyonaryo News Channel.
0: Thank you, Romy Luzares. Nag-uulat live sa Palawan.
1: Tama yung sabi ni Romy, no? Ongoing yung search and retrieval operations ng Philippine Coast Guard. Sa kasalukuyan, 128 nga yung na-account na natin, 77 dito, yung declared dead. At out of the 77, 5 yung unang nakita and then nagkaroon ng paghahanap doon sa nawawala at 71 yung natagpuan doon sa mga kabina. And merong isang namatay doon sa hospital mismo. So all in all, 77 po yung patay at 8 pa yung missing at 43 pa po yung ating ina-account. 43 po yung ating survey.

0: tutuunan ng pansin na gagawin ng Philippine Coast Guard sa mga susunod na araw.
1: Opo, Commander Arma, no? Maganda rin na talakayin natin mamaya with our guest later, no? Patungkol dito sa mandate naman, no, ng pag-imbestiga. Kasi as we all know, yung BFP legal mandate pagdating dyan sa prevention, suppression, and investigation ay mula po sa Republic Act 6975 or yung DILG Act. At malinaw doon na nakasaad na yung lahat ng iimbestigahan all causes of fire to include the proper complaints sa mga city and provincial prosecutor kung saan nakasakop yung jurisdiction. At nakasaad sa 6975 yung mga ship and vessels as well. Pero doon no, nakalagay yung mga naka-dock or naka-dock sa wharves and other ports or yung mga naka-anchored sa major seaports. However, yung latest po no, na Republic Act 11589 kung saan explicitly expands yung mandate ng BFP maliban sa respond to all disaster including man-made disaster and natural disaster, ay yung investigation ay encompasses as well yung vessel in transit. No? And of course, yung ating pinapatupad rin na Republic Act 9514 or yung Fire Code of the Philippines. So yan po ang i-dwell natin mamaya later, Commander Arman. Commander, very interesting ang topic natin today, no, urban fire, dahil sa isang spark lang at ilang segundo pwedeng magbago ang lahat.
0: At sa gitna ng sunog, ano nga ba ang dapat gawin sa unang 5 minuto? Patuloy po kayong tumutok, mapapanood po kami sa Avanti News simulcast sa Bilyonaryo News Channel 5 to 6 p.m. Magbabalik ang inyong
2: The Commanders.

0: the latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget para nawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
1: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
0: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.

0: And the commanders are back. At handa tayong harapin ang issue that matters. Panoorin po natin ito.
1: One spark, one flash, one moment. Minsan, ito lang ang kailangan para magsimula ang isang sunog. Sa loob ng ilang segundo, ang isang ordinaryong araw ay maaaring maging isang nakakatakot na sitwasyon. Sa mga urban community, mas mabilis maaaring kumalat ang apoy dahil sa siksik na mga bahay, makikitid na daan at mga materyales na madaling masunog. Pero ano nga ba ang karaniwang sanhi ng sunog? At gaano kabilis lumala ang isang apoy mula sa maliit na insidente hanggang sa isang nakamamatay na krisis? Dahil kapag nagsimula na ang apoy, hindi ito naghihintay.
0: Bigyan tayo ng mga impormasyong kailangang malaman ng ating mga manonood. Makakasaan na natin si Fire Senior Superintendent Romeo Pipito, ang Deputy Director ng aming Directorate for Intelligence and Investigation, Concurrent Chief Interagency Anti-Arson Task Force. Welcome, Chief, at salamat sa iyong pagkakataon.
2: Thank you for inviting us, Commander Anthony and Commander Arman. Magandang gabi po sa lahat ng ating manonood po.
3: Also joining us today is Fire Senior Superintendent Maria Victoria Brual, Chief Bureau of Fire Protection Emergency Communication and Services. Thank you, Chief Brual. Welcome sa The Commanders.
4: Maraming salamat, Commander Arman, sir, at sa pag-imita po sa akin dito po sa inyong pong programa. Maraming salamat po.
0: Commander, simulan natin, no? Fire at sea, kaninong jurisdiction?
2: Yes. Magandang tanong po yan. Ano? As discussed po earlier, yung jurisdiction po. Marami pong sakop ang jurisdiction when it comes to vessel fire po. Ano? Unang-una, syempre po hindi ho natin dinidiscount dyan ang efforts po ng ating Philippine Coast Guard being the first responder sa mga incident po na ganito. Importante po yung mga data na nakukuha po ng ating mga first responder kasi first and foremost, kasama po yan sa mga data na kailangan nating iliko para sa investigation po natin. Ano? And when it comes to the jurisdiction, first is that the Bureau of Fire Protection is mandated to investigate fires in a vessel while it is docked in pier. Katulad po ng nasabi po ninyo kanina,

0: Father Anthony. Kanya lamang, with this new law, the BFP was given a bigger mandate that the vessel, while in transit, it should, and then a fire occurred, sakop din po ito ng ating Bureau of Fire Protection under po ng investigation and intelligence units po natin.
1: Baka si Commander Arman bilang spokesperson ng Philippine Coast Guard previously ay mayroon ding masasabi po.
2: Well, you know, sa pagdating sa pagbabarko, no, lalo na sa mga pampasahero, actually ang unang responder na sa pagka mayroong fire incident, yung crew mismo. So kasama yan sa training sa International Safety Management Code na lahat ng mga crew ng barko ay dapat maalam sa pag-apula ng apoy, pag-detect, at sa maging sa mga protocol kung paano i-evacuate yung mga pasahero.
1: Yes, Commander Arman. And for the information din ng lahat, ang prevention side naman po, yung enforcement of Fire Code of the Philippines and yung implementing rules and regulation ay hindi kasama ang vessel and ship. Tama, Commander June?
0: Yes, opo. Dahil ito po ay under po ng ating agency with the Marina and the Philippine Coast Guard po.
1: But when it comes to investigation dahil sa BFP Modernization Act of 2021 or yung Republic Act 11589 ay mas, while in transit.
0: Mas na-strengthen po yung ating mandate, dyan mas lumawak po ang ating mandate.
1: Yes po. So about urban fire incidents naman pa, data and how rampant in a year, si Commander Vicky.
3: Yes, thank you, Commander Anthony. So far for the year, no, from year of 2026, meron na po tayong fire incident na almost 16,151 compared for last year na 2025, around 11,727. So, meron po tayong difference na almost 38% po yung difference po ng ating fire. So, tumaas po ang ating sunog ngayon for the year of 2026 from the period of January 2026 to September 2026. Now, for the past 20 years po, meron po tayo, kung makikita po natin yung sa ating reports, based on report coming from the station, meron po tayo na nagkakaroon po tayo ng variant po when it comes to the increase po ng mga sunog every month. So dito po, for the past 20 years, based on our report, meron po tayong increase ng fire incident when it comes to the month of May. Kung saan po ay nagkakaroon po tayo ng mainit po yung ating area. And at the same time, sa ngayon din po, based po sa report din from the station, yung pong sunog natin, not only here at the NCR, but po yung sunog natin coming from the other regions, mataas po sila ngayon. So makukumpara po natin sa dito sa NCR, tag-ulan, pero sa ibang parte po ng ating Pilipinas ay tag-init po. Yun po.
1: So sa madaling salita, Commander Vicky, may factor yung mainit na panahon na nararanasan natin. Although yung part of Luzon kasama ang NCR ay hindi masyadong nararanasan yung mainit na panahon, pero for sure Visayas, Mindanao ay nag-increase po ng fire incident, tama?
3: Yes, tama po yung base po yung sa mga report po.
2: Commander Vicky, pwede lang maitanong kung ano yung nagiging primary reason, no? Kung bakit nagkakaroon ng increase itong mga nakarang panahon?
3: Base po dun sa report na binigay po sa atin, it's more on the open flame po. So meron po tayo na natatanggap na report na ang naging cause po ng sunog is open flame, na ito po yung pong naiwanang pagluluto.
2: Plancha.
3: Yes po, plancha. So kung makikita po, it's more on the structural. Yung po yung nanggagaling po sa mga residential, ito po ay base po sa report na natanggap po din natin.
1: Okay, pero tama rin sabihin na nag-increase ang sunog, may mga involved na factor din dahil tag-init yung panahon, dahil naman sa non-structural, tama?
3: Yes.
1: Okay, yeah, aside sa structural fire, mayroon din po tayong mga data na kung saan yung mga forest fire, grass fire, kahit yung landfill fire ay kasama sa monitor data natin, kaya sadyang tumaas po ang number of fire incidents sa buong Pilipinas.
3: Yes po.
1: Okay. Okay, so tayo naman po ay dadako, no, sa nabanggit na ata yung common reasons, yung open flame. So kasama na to ang mga kitchen fire. Mm-hmm. At ano naman po, Commander Vicky, ang pangalawa at pangatlo? So, para at least matuto ang mga kababayan natin kung ano ba ang dapat iwasan para hindi na maging paulit-ulit ang insidente ng sunog na yan ang kadahilanan.
3: So aside from the kitchen fire, meron doon tayong tinatawag na one of the causes is the electrical causes natin, no? So based dun po sa ating report, na meron po ito around 4,674 na causes po ng sunog about the electrical causes po natin.

0: Congreso. Ito po ay nakasama po yan din dito sa ating report na from the station din po.
1: Okay. So, salamat, Commander Vicky. How about yung race or emergency evacuation principle as appropriate? Yung halimbawa, yung mga local fire safety principles. So, maaari bang makatanong si Commander June patungkol diyan sa mga activity na ginagawa ng ating Bureau of Fire Protection po?
2: Yes, when it comes to efforts natin ano sa mga ganyang klaseng activity, mga drills, ano, unang-una meron tayong programa about yung ating OLP, yung sa pamayanan natin. Ano,
1: obligasyon sa bayan, no? Ligtas yes, na pamayanan.
2: Yes, yung sa ligtas na pamayanan, ginagawa natin yan per barangay. And of course, when it comes to drill, yan yung preparedness natin eh. Diba? Yan yung magbibigay sa atin sa public, sa mga constituents natin, sa mga local government unit, for them to be prepared on such situation. Napaka-importante po niyan at siguro mas maganda kung talagang yung mga barangay po natin makikipagtulungan po sa mga ganyang programa. Lalong-lalo na yung sa early reporting po ng mga incidents.
1: So speaking of early reporting, yes, Commander Arma, no, for the information of everybody, si Commander Vicky rin kasi ang chief namin ng BFP Emergency Response and Communication Services. Kaya siya pong nag-handle ng mga 911 natin na call. Yung Unified 911 system natin ay isang taon pa lang, last September 11. Yes po. Kaya to give more details about it, no, tanungin natin si Commander Vicky kung nasaan na tayo ngayon sa ating Unified 911 system.
3: At matesting ko mamaya.
0: Yes, sir. For the Unified 911 po, ito po ay nag-iminate. Nagsimula po ito during the Patrol 117. Now, we're in, nagbago po siya to 911.
3: Ito yung Patrol 117 ng
0: yes,
3: DIRG natin.
0: Yes, sir. Okay. Now, from 911 hanggang sa na-institutionalize to Unified 911. Meron po tayo mga National Command Center na located at the Manila. And then we have as well the Regional Command Center na meron po tayo, it will cater the Visayas and the Mindanao. And as well, meron po tayong 7 command satellite command center from Region 1, Region 2, Region 3, Region 5, Region 6, Region 8, and BARM. So makikita po natin, inilalapit na po natin ang ating emergency response to the community. So because of that, mas madali pong makakatakbo ang ating mga responder po sa ating community. And part of it po, meron po tayong language. So isa po sa nagiging problem natin is yung lengguwahe sa iba't ibang region. But the use of the Unified 911, lahat po ay meron. Kaya po. Kung kayo po ay Bisaya, ang sasagot po sa inyo ay Bisaya. Kung kayo po ay Cebuano, ang Cebuano rin po ang magsasalita. So with that Unified 911 po na programa po ng ating pamahalaan na ngayon po na ginagamit natin, mas inilalapit po natin ito sa ating community. Mas madali po nilang marireach ito. So maikwento ko lang din po sa inyo, ito pong nakaraang responde natin, ito pong nakaraang sunog na nangyari po sa Coron, naka-receive po ang ating National Command Center ng tawag sa ating isang concerned citizen. Nai-relay po natin ito sa ating Coron Fire Station at ang ating Coron Fire Station, nakipag-coordinate po sila sa appropriate agency and that is the PCG. So kung makikita po natin, there are lots of ways to call the response. Pwede pong by person or pupunta po sila sa station o malapit na agency na needed po ng response. So, with the 911, mas madali no. Isang tawag lang po. Okay? Ang responde po ay papunta na rin po doon.
3: Tatanong ko lang sana magmula nung na-establish yung sistema nyo na kung paano na yung acceptance ng tao. Pero dahil sa sinasabi mo na katulad ng example mo, parang
0: yes,
3: nakikita ko na tinatanggap ng tao at ginagamit yung sistema ng 911.
0: Yes, sir. Yes, sir.
3: That's good.
0: Yes, sir. And in addition to that din, sir, meron tayong tinatawag na Fire Square Roadshow na ginawa po namin noong nakaraang September 11, 2026 na included na po yung ating Unified 911 na tinuturo na rin po natin sa mga estudyante ang pagtawag dito.
3: That's good to hear.
0: Yes, sir.
1: Opo, yung Fire Square Roadshow naman po, yun ay talagang interactive learning na ina-establish natin sa mga malls and other mga public places, no? So, and to give us importance naman ng halimbawa mga prevention or proactive measure naman ng ginagawa ng BFP po, patungkol naman sa importance of fire drills, no? Hindi lamang sa barangay, kahit po sa mga education natin or schools or mga hospitals and other businesses as well. So,
0: yes.
1: Commander Vicky.
0: Opo, when it comes to the fire drill, dapat po dito ay kailangan po natin i-practice. Kumbaga, yung pong attitude po ng ating mga mamamayan. Kasi pag sinabi po nating drill lang, hindi po nila sinasabi.

0: seryoso. So pag po nagkakaroon po tayo ng drill sa bawat establishment, dapat po ay ito'y regular nating ginagawa. Unannounced or announced. So dapat po ay once po na ginawa po nating drill, saan po sila ilalagay, saan po ang evacuation area. Kailangan po, alam po nila kung sino po yung nandoon sa building. So may accounting din po tayo. And at the same time, kailangan din po, ilalagay po natin sa safety yung pong ating mga kasamahan once na nagkaroon po. Minsan po kasi kailangan babalikan pa nila yung gamit eh. So number one po, pagka nagkaroon po ng sunog, huwag mo nang balikan yung gamit mo. Life po, buhay po pa rin ang ating priority.
1: Kaya mahalaga rin, Commander Vicky, yung ano, no? Go bag kung tawagin natin. Yes. Kasama na doon yung mga basic fire emergency kits natin. So ano ba ang mga kailangan laman noong go bags na yon?
0: So sa laman po ng ating go bag, of course, meron po tayo dapat may tubig po yan, may flashlight. And then at the same time, meron po madaling pagkain, kainin din po. And at the same time, meron din po itong tinatawag din po natin na yung mga document. Kailangan nandoon po document po ng mga personnel, ng tao po nung kung sino po may-ari. And then, meron din po tayong blanket. And kung may kasamahan din po tayo na may edad, kung ano po yung need po niya na dalhin, like the diaper, gamot po, yun po yung mga essentials na laman po dapat ng go bag din natin.
1: Okay. Commander, may mga batas at pamantayan para maiwasan ang sunog. Pero nasusunod ba ito? Alamin naman natin ang batas, pananagutan at papel ng gobyerno. Magbabalik ang
2: The Commanders.

0: Nagbabalik ang The Commanders. Commander, nangyari na ang sunog. Ano naman ang papel ng gobyerno bukod sa pamamahagi ng relief assistance?
1: Yes, ano? Bago natin na puntahan yung ano yung responsibility ng government, katulad ng nasabi ng ating kasama si Commander Armand, i-discuss muna natin yung nasabi natin kanina about ano ba yung mga batas patungkol sa fire safety, ano? Ang main law natin about that is yung ating Republic Act 9514, na kung saan kahapon nagkaroon tayo ng napaka-productive na public consultation para sa kanyang IRR. Apo, ginawa po ito sa National Headquarters at dumalo po yung mga invited guests at naging productive po ang kanilang discussion patungkol po dito. Yung ito pong pagbabago ng ating o revision po ng ating IRR ay mas makakatulong para mas mapaigting po natin yung batas po natin about fire safety. Apo, when it comes naman po sa law enforcement, susugan ko lang po yung sinabi ng ating kasama na si Commander Vicky, yung tungkol po sa pagdami ng sunog ngayon, na kung saan ang cause po natin is yung mga open flame. Gusto ko lang po ipaalala sa publiko, sa ating mga manonood po, na ang open flame po, nasasakupan po niyan yung mga naiwang kandila. Yung mga pagluluto po na naiwan na kung saan nagresulta po sa sunog, hindi po ito pumapasok sa data ng accidental fire ng Bureau of Fire Protection. Ito po ay pumapasok sa Negligent Act. At alam naman po natin, kapag Negligent Act po, meron po tayong kaakibat na kaso para dito. So kung isipin po natin na naiwan lang po natin yung kandila, nasunog, nakadamay ng ibang bahay, may pananagutan po tayo tungkol dyan.
2: And to include, Commander Jun, no? Yung arson, yung sinadyang panununog.
1: Yes, opo. Iyan po yung ating pinakamabigat na tungkulin when it comes to forensic fire investigation, yung pagpapatunay po ng mga intentional fire. Opo, may mga record po tayo sa Bureau of Fire Protection na talagang may mga structure po na sadyang sinusunog. Opo.
2: Sa anong kadahilan na naman kaya, Commander Jun, kadalasan?
1: Broad po ang reason eh. Pero when it comes to residential fire po, ang marami po nating record dyan ay yung marital quarrel. Opo, yung mga away pamilya. Yan po, opo. Marami po tayong record po ng ganyan. Ang problema po, nangyayari po yung mga ganitong area sa mga bahay na dikit-dikit siksikan. Alam nyo kasi,

0: Ang sunog po, ano, ang fire, kapag nagsimula po siya dito sa Metro Manila, dahil sa population po natin at sa structure po ng mga bahay, hindi po hihinto ang sunog. Okay. Until dumating po ang BFP, ang ating pong mga kasamahan sa Volunteer Fire Brigade, at isuppress po nila ang sunog. Ang apoy po, tuloy-tuloy lang po yan. Nabubuhay po ang apoy by eating combustibles. Opo, kaya tuloy-tuloy po ang sunog.
1: Dapat yata maliwanag sa mga kababayan natin na yung negligent na kaiwan ka ng plancha o kaya na kandila ay maaring magresulta sa kaso.
0: Yes
1: pagkatapos
0: po.
1: Pagkatapos ng damay ka,
2: yes, makasama. Commander Arma.
0: Actually po, sa statistics po natin, mataas po yung mga ganyang insidente, lalo na po sa urban fires. Mm-hmm. Yung mga ganyang klase po. Opo, kaya nagpapaalala po tayo na hindi po ito basta aksidente lamang. Ito po ay nasasakupan ng mga negligent acts po.
1: Parang akala kasi ng marami, pagkatapos na nagkamali ka, nagkaroon ng sunog, aksidente. Opo. Pero hindi pala, ano, mayroon palang pananagutan.
0: Ang problema nga po dito, katulad ng nabanggit ko po kanina, pag ang bahay po na pinanggalingan ay nasunog, nakakadamay po siya ng ibang bahay. Hmm. At doon po tayo nagkakaroon ng mas malaking responsibility po.
2: Opo. Pag-usapan din natin patungkol dito sa binabanggit ni Commander Juno, Commander Arman, yung insidente naman na meron tayong interagency approach. Halimbawa, may sumabog at nagkaroon ng epekto ng sunog. So ano naman po ang involvement ng iba't ibang ahensya patungkol sa pag-approach na yan at other laws na applicable po?
0: Apo. Most of the time po, kapag ka ang sunog ay talagang nag-result po sa marami pong fatalities, ano? Maraming casualties, ang ating pong government, isa po sa mga responsibility is that nag-create po ng interagency task group o task force para po mag-handle. Bakit po kailangan ng interagency? Kasi nagiging mas mabilis po yung action natin. Ini-involve po natin dito yung mga agency na kung saan kasama sa nagpapatupad ng batas patungkol sa istruktura or sa involved po na sa sunog. Ano? Katulad po netong nangyari po sa MV June Aster. Sa interagency po, natural po na dapat kasama po natin dyan ang Philippine Coast Guard, ang Marina po, dahil syempre marami po tayong data makukuha po sa kanila. Mas mapapabilis po yung ating action kapag merong interagency po.
1: Eventually, Commander, alam din naman namin yun na pagdating sa sunog, kayo talaga may primary na kaalaman. Ano? Okay. At sa ilang experience ko nung ako'y spokesperson ng Coast Guard, nakita ko talaga kung paano po mapasok yung cooperation ng Bureau of Fire at ng other agencies na involved sa maritime para malaman kung ano talaga yung cause ng fire at napapadali yung trabaho.
0: Opo, kasi ang main duty po ng Bureau of Fire Protection is dyan ay identification po talaga ng origin and cause of fire. Opo, forensically, na didetermine po natin yan, nalalaman po natin saan po siya nagsimula, ano po yung cause niya.
2: So, when it comes to interoperability, no, pagdating dyan sa interagency, not only limited sa umbrella ng DILG, right, Commander June? Kahit po Coast Guard, other department as well as DOJ as well, yung NBI, di ba? Nakakasama rin po.
0: Kasama po natin dyan.
2: Iba't ibang department po ang nag-cooperate para magkaroon ng interagency.
0: Opo. Tama
1: dito,
0: po yan.
1: Malaki pa ang harapin nating problema sapagkat papasok kayo, kailangan natin malagyan ng closure, malaman natin yung cause ng sunog.
0: Opo.
1: At maraming naghihintay ng mga kamag-anak na maisara na itong chapter na to kasi yun ang hinihintay nila kung bakit nagkaroon ng sunog.
0: Opo.
1: At ano yung punod duro nito.
0: Opo. Maganda po yung pangyayari dahil tama po yung mga naging steps. Nauna po natin yung search and retrieval na gawa po ng ating Philippine Coast Guard yan at ng ating municipal disaster. Naitanggal po yung mga victim po doon. Tsaka pa lang po tayo makakapag-umpisa ng forensic fire investigation po. Apo.
1: Kayo na ngayon ang papasok
0: Apo. Ang main purpose po namin is to identify po talaga saan po nagsimula ang sunog at ano po ang kanyang pinagmulan.
1: Pero kayo ba may initial report na tanggap kung saan maaring nagmula yung sunog o wala pa tayong natatanggap na kahit pare-pareho tayo?
2: Origin, halimbawa. Origin
0: nangyari po ang incident po natin noong September 9.
1: Okay.
0: Apo, at the early hour po, nandoon na po ang ating local station, okay, ang Coron Fire Station po. Yes. Ang mga personnel po natin, nandoon na po lahat.
1: Okay.
0: Kanya lamang, hindi pa po naisagawa ang pag-iimbestiga o initial steps of investigation dahil unang-una, inayos po natin o pin-prioritize po yung search and retrieval. Ngayon pong natapos na siya, makakapag-umpisa na po tayo. Then, ang isa po sa ating dapat na tignan, ano, yung engine room, which is at the moment po, nasa flooded process pa. Ng dewatering. Flooded po, tinatanggal po ang tubig, kailangan po na,

0: Sa barko po, one of the main heat source po ay yung ating engine room. Apo, marami siyang heat source kasi complex po ang ship pair eh. Complex structure po siya. Pero ang main heat source po niyan, kinoconsider po natin when it comes to investigation, yung pong kanyang engine room. So, isa po yan sa ating
1: tinitingnan. Of course, kasama dyan yung pagtingin din ng mga dangerous cargos kung meron man.
0: Opo, kung may na-declare po ng mga dangerous cargo. Kasi lalo na po kung ang ma-i-determine po natin na ang sunog ay nag-umpisa ho sa hold o sa cargo area niya, ano po yun? Opo. Kasi magkakaroon po ito ng ibang aspeto ng pag-iimbestiga dahil magkakaroon po siguro kahit papano ng ship of responsibility. Dahil correct, cargo na po yan eh.
1: Correct.
0: Na-declare po ba yan? Sinabi po ba noong nag-cargo na ito po ang laman niya? Uh-huh. Baka mamaya po yung mga cargo na laman, medyo reactive po sa salt water. Kailangan po natin...
1: Pwede ko bang itanong yung EV? Kung ano ang possibility
2: electrical
1: na...
2: Electrical vehicle.
1: Mga... Apo, EV club kagad.
0: Maganda Mandela po yan. June, na-discuss po kanina na meron pong sakay na EV ang barkong June Aster. Ano? Medyo siguro palagay ko... Pag-isipan po natin yan kung talagang i-restrict natin kasi basically ang EV po ay safe. Safe po yan.
1: Pero kung malapit sa heat, yun ang inaalala ko eh.
0: Actually, ang EV po, nagpo-produce po siya ng sarili niyang heat eh. Meron po yung insulation eh.
2: Thermal run away. No?
0: Yeah. Ang kailangan pong mangyari dyan para ho magsunog or mag-explode, kailangan mangyari yung tinatawag nilang thermal run away. Mm-hmm. O mag-init yung ano. Kanya lang, hindi ho naka-on yan eh. Una-una, naka-turned off po yan. Kung ang sasabihin naman natin, nag-react ang battery, ang kailangan ho natin dyan, pressure. Mm. Saan ho nanggaling ang pressure? Ang sa mga baterya, lithium-ion battery, kaya nga ho mahigpit yung ating ka-up dyan, sa airplane. Kasi nga ho, may pressure dyan. Ito po, nasa barko po tayo eh.
1: So, walang pressure.
0: Opo, kaya pag-aralan po natin yan. Well, masasakop po ng ating investigation po
1: yung bagay. Maganda na kasi sa mga susunod na pagkakataon, na kung maaaring mayroong effect yung EV sa barko, maiwasan natin.
0: Opo, at yan po ay dapat maidagdag sa ating fire safety measures.
2: Opo, kaya yung nabanggit Commander Arma no, ni Commander June kanina, yung part of catching up sa mga innovation at sa mga bagong technology, yung isinasagawang public consultation ngayon ng amendment of the implementing rules and regulation ng ating Republic Act 9514. Actually, kanina yon, ongoing. Kakatapos lang kaninang hapon. So, yun po ang ginagawa naman ng BFP para matukoy kung ano ang dapat na gawing protection and prevention, no? And suppression as well. Kung talagang hindi maiwasan yung mga EV na yan ay posibleng maging cause ng any explosion or fire.
0: Okay po.
2: Final note sa ating Commander Vicky, ang 911 Unified 911 system.
3: Yes. For the Unified 911 system, ang isa lang pong hinihiling namin sa publiko, gamitin po ng tama po ang pagtawag sa 911. Dahil ito po ay unang responde na po siya. Once na tumawag na po kayo sa 911, dito na po nagsisimula ang responde. Responde, and at the same time, yung ating call takers, kinukuha po ang lahat ng impormasyon na ibinibigay po ng ating mga caller. So once na ibigay nyo po ang tamang impormasyon, tama rin po ang ibibigay naming resources. So magmo-mobilize po, tatawagan po namin yung tamang istasyon, tamang agency, depende po dun sa emergency na itinawag ninyo. So once na nagkaroon na po tayo, na itawag po natin yan sa local fire station, especially kung ito po ay sunog, mas malapit, mas mabilis po yung pag-react po ng ating mga responde. So, hiling lang po namin sa ating mamamayan na iwasan po natin ang paggamit ng 911 na kung hindi ito emergency. Dahil behind that call, behind that every moment or every second po, may naghihintay po na tawag na emergency, na totoong emergency. So, yun lang po ang ating hiling po sa ating mga mamamayan.
2: Kaya, anumang sakuna, dilubyo o kalamidad, huwag kalimutan ang tatlong numero na yan, 911, para agarang makarespondi po ang inyong BFP and other agency as well. Hindi lang po yan sa mga emergency, kundi po kahit mga krimen ay pwede din po. Okay, si Commander June, ang final natin na maibahagi.
0: Opo, dadagdagan ko po yung tungkol po sa early intervention, ano, yung pagtawag po ng ating public when it comes to reporting fire incident. Maganda po na i-report po natin agad bago po tayo gumamit po ng cellphone. Nakikita naman po natin yan, iba, nagbibideo muna. nilalay bago po ano no, iwasan po natin 'yon. Mas maganda pong ma-report muna ang sunog kasi pag dumating po ang ating mga fire trucks, kasama na po diyan yung ating mga investigators. Kapag ka ang sunog po late nating na-report, mas lumalaki siya, mas dumadami po yung mga dapat nating imbestigahan. So, 'yun po, early reporting. And dito lang po sa investigation po natin na gagawin dito sa MV June Aster Fatal Fire Investigation, I encourage po everyone, kung sino po ang may mga information about the incident, sana po lumapit po sa amin, makipagtulungan po para po mas ma-resolve po natin ang incident ito. Salamat po.
2: Thank you so much to our special guest, Chief Pipito and Chief Brual. Thank you very much for joining us today at the Commanders. Mapapanood ninyo kami sa Abante Simulcast sa Billionaire News Channel simula Lunes hanggang Biyernes mula alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. I'm Fire Superintendent Anthony Arroyo, Chief ng Public Information Service and Spokesperson ng Bureau of Fire Protection.
1: At ako naman po si Retired Rear Admiral Arman Balilo, former Spokesperson ng Philippine Coast Guard.
2: Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod, kami ang
4: The Commanders.

0: tukson. Welcome to Billionario! Quiz ka na ba?
1: Quiz na!
0: Ito ang evening edition ng Memo, ang Meme.
2: Bakit parang kasalanan ko?
0: Aganda! Namiss niyo ba ako?
3: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
4: Dig deep into the personalities of the most sought-after experts in the industry, where we discuss issues on banking and the economy. Welcome to Bankero Unfiltered.

Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyon ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP

0: o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon, naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa ipira ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Lico ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako, tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC-Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at magpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
5: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Billionario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Billionario News Channel.

0: live talaga ako eh.
1: Oo nga. Ano bang age niyo po nung na-discover kayo?
0: I was 19 in ABS-CBN.
1: Wow, naintindihan niyo na yon, ha?
0: Magaling kayo.
1: Salamat po.
0: Gusto mo mag-comedy?

0: Magandang umaga, ako si Willard Cheng, kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan ang headlines. Mahigit 30 ng flood control project sa distrito ni Davao Representative Paulo Duterte sinisilip ng NBI. Big time oil price hike sa susunod na linggo, dagdag pasanin sa mga Pilipino. At US President Donald Trump nagbabala sa pagsali ng Canada sa European Union. Markado ng NBI ang 47 flood control project sa distrito ni Davao City Representative Paulo Duterte. Ayon yan kay NBI Director Melvin Matibag, ang mga proyekto ay bahagi ng 1.9 billion peso flood control projects sa distrito na nasungkit ng Genesis 88 Construction Incorporated. Sinabi rin ni Matibag na ang contractor ay malapit sa mga Duterte. Ayon pa kay Matibag, may nakita siyang dokumento tungkol sa isang proyekto na may 5 budget allocation. Pero nilinaw niya na 6 sa mga proyekto ang malinaw na may problema. Giit naman ni Congressman Pulong, hindi dapat selective ang pag-iimbestiga ng mga otoridad. Kinwestiyon ng Malacanang ang pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na handa na siyang palitan si Pangulong Bongbong Marcos. Inawag ni Palace Press Officer Claire Castro na absolutely delusional ang panawagan ng kampo ni VP Sara na bumaba sa pwesto si PBBM. Ayon kay Castro, hindi mapagkakaila na walang legal na batayan ang panawagan. Dagdag niya, hindi sapat ang ambisyon para mamuno. Kailangan din anya ng kakayahan, sapat na kaalaman at kahandaan sa mga mabibigat na usapin katulad ng proyektong Paksilika. Matatanda ang hindi masagot ni VP Sara ang usapin tungkol sa Paksilika nitong Agosto. Naglabas ng sagot sa show cause order na inissue sa kanila sina Bicol Saro Representative at House Prosecutor Terry Ridon at House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa. Kaugnay ito ng umano'y paglabag nila ng sub judice rule sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Dexter Ganive.
1: To wait no, for what the presiding officer will state.
2: Sinagot na ni Ako Bicol Party List Representative at House Prosecution Panel Member Terry Ridon at House Prosecution Spokesman Attorney Benjamin Tolosa Jr.

0: ang show cause order sa kanila kaugnay ng umano'y paglabag sa impeachment rule number 18 o ang sub judice rule. Isang verified answer lang ang sinumine ni Congressman Avidon sa dalawang magkahiwalay na show cause order sa kanya ng impeachment court dahil sa mga statement niya sa press con noong September 14 at 15. Giit ni Avidon, hindi daw niya intensyon na i-prejudge ang kaso. Sa pagtalakay daw niya sa interview kaugnay ng paglalahad ng ebidensya ay bahagi lang ng kanyang pagpapaliwanag sa progreso at proseso ng prosekusyon. Ang kanyang mga pahayag na pasok sa banga ay ginawa niya in good faith at walang intensyon na makialam, impluensyahan o i-prejudge ang impeachment proceedings. Sa panig naman ni Atty. Tolosa, 23 pahinang sinumitin niyang sagot sa show cause order kaugnay ng mga naging pahayag niya sa isang interview noong September 8. Dito niya inisa-isa ang sagot para patunayan sa impeachment court na wala siyang nilabag sa impeachment rule 18 o sub judice rule. Binigyang diin niya na ang mga pahayag niya ay hindi hayagang sinasabi na ang mga ebidensya ay sapat na para mahatulan si VP Sara. Ang isa pa niyang pahayag ay pagpapaliwanag lang sa procedural decision ng prosekusyon. Umaasa ang dalawa na tatanggapin ng korte ang kanilang paliwanag at hindi mapapatawa ng parusa at multa na hanggang 30,000 pesos. Sa susunod na linggo, inaasahan ang magiging pasya ni Presiding Officer Chis Escudero kung tatanggapin ang mga paliwanag ng dalawang miyembro ng prosecution team. Para sa Metro Morning, Dexter Garibe, Billionaire News Channel.
1: Iginiit ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na hindi pwedeng bumoto sina Senators Ronald Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada sa impeachment trial ni VP Sara. Pero dapat anyang manatili sa 16 ang voting threshold para makonvict ang bise. Sa panayam sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Ascuna na hindi nakadalo ang mga nabanggit na senador na nakakulong sa iba't ibang kaso. Pero si Senador Loren Legarda na nakalive, pwede pang bumoto.
2: Okay, so Senator De La Rosa, Senator Marcoleta, Senator Estrada, Jinggoy. Since they did not at all participate or 90% absent, palagay ko should not be allowed to vote, no? Still being senators counted sa threshold. Mm. Si Senator Legarda, I think just missed a few eh. I think she can be allowed to vote, but depende sa Senado.
3: Apo, Justice, so ibig sabihin, wag, hindi, para po sa inyo, dapat hindi na sila bumoto, yung apat. Maybe 50-50 po si Senator Loren. But the threshold remains at 16. Is that correct?
2: Yes, because they're still senators.
1: Sa pagkonsulta ng Senate Impeachment Court sa apat na Amici Curiae o Friends of the Court, si Ascuna lang ang nagsabing hindi pwedeng ibaba ang 16-vote threshold requirement na nakasaad sa konstitusyon. Humiling ng karagdagang medical examination ang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para tukuyin kung fit pa itong humarap sa pagdinig ng International Criminal Court. Kinontra ng abogado ni FBRRD na si Peter Haynes ang report ng medical

0: sa isyu sa lalong madaling panahon. Naghahanda umano ang Department of Foreign Affairs sa posibleng pagbisita ni U.S. President Donald Trump sa Nobyembre. Ito ang sinabi ni Misamis Occidental Representative Sancho Huaminal, na sponsor ng panukalang 34 billion peso budget ng DFA. Tinanong naman siya ni Kabataan Party List Representative Rene Co kung may nakalaan na budget para sa pagbisita ni Trump. Pero paglilinaw ni Huaminal, hindi pa ito kumpirmado. May nakaschedule na ASEAN Summit sa Nobyembre kung saan host ang Pilipinas. Silipin natin ang lagay ng traffic sa Quiapo sa Maynila kung saan inaasahang dadami ang taong magsisimba ngayong Biyernes. Ihatid yan sa atin ni Chill M. Prido. Chill, good morning!
1: Yes, good morning, Lord. Thank God, it's Friday at dahil Friday na ngayong araw, Quiapo Day. At sa mga oras na ito, we Lord, nagsimula nang dumagsa yung mga deboto ni Black Nazarene dito yan sa Quiapo Church ngayong Biyernes ng umaga. Kung kaya naman, asahan na ang mabigat na daloy ng trapiko hanggang mamayaya dito sa kahabaan ng Quezon Boulevard o itong Quiapo Bridge, maging itong sa Espanya going to Quiapo. Mabigat din maya-maya itong Carlos Palanca Street, CM Recto Avenue at iba pang pangunahing lansangan na papasok at palabas ng Quiapo, Manila. Posible rin ang mabagal na usad ng trapiko sa mga kalapit na lugar gaya ng Lerma Street, Evangelista Street, Hidalgo Street going to Plaza Miranda. Willard, kung kaya pinapayuhan yung mga motorista na maglaan ng dagdag na oras ng kanilang biyahe o kaya gumamit ng alternatibong ruta kung kinakailangan. At syempre, sundin ang batas trapiko para mapanatili itong maayos na daloy ng mga sasakyan. Inaabisuhan naman, Willard, yung mga commuter na maging mapagmatsyag o maingat sa kanilang personal na gamit o mga personal belongings dahil nga sa dagsa ng tao sa paligid ng Quiapo o ng Minor Basilica. Patuloy naman nakaantabay ang mga otoridad upang tiyakin ang kaligtasan at kaayusan ng mga motorista, commuter at mga debotong tutungo ngayon dito sa Quiapo Church. Willard, sa mga oras na ito, kung makikita nyo sa aking ito sa gilid ko mismo, dito tayo sa may harapan ng Quiapo Church, medyo maluwag pa naman yung daloy ng trapiko. At dito sa gilid naman ng simbahan, makikita natin, syempre, particular na ginagawa yung mga nagtitinda, may mga nagtitinda ng kandila, sampagita, at kung ano-ano pa. At yun nga, yung mga deboto dito papasok. Kaya medyo maayos naman yung sitwasyon dito sa may Quiapo Church. At kung mapapansin natin, unti-unti na ka nagdadaingan yung mga debotong magsitimba ngayong araw ng Biyernes. So yan muna ang traffic update. Ito yan sa bahagi ng Quiapo, Manila. Para sa Metro Morning, ako si Chill M. Prido, Billionaire News Channel.
0: Maraming salamat, Chill M. Prido. Hindi man lang uminit ang pagtalakay sa plenaryo kaugnay sa hinihinging 27.8 billion peso 2027 budget ng Kongreso. Wala pa kasing 3 minuto, pasado na ito sa mga kongresista. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes.
2: Kabilang ang proposed budget na para sa Kongreso sa mga naisalang sa House Plenary kahapon para sana pagdebatihan ng mga mambabatas. Pero wala pang 3 minuto, terminated na agad ang budget na para sa Kongreso. Ang Congress ay kinapalooban ng House of Representatives, Senado, Commission on Appointments at ng Senate and House of Representatives Electoral Tribunal. Base sa National Expenditure Program for 2027, aabot sa 7.7 billion peso ang hiling na pondo na para sa Senado. Aabot naman sa 17.62 billion peso ang proposed budget ng Kamara, habang 1.9 billion peso naman sa Commission on Appointments. 264.2 million peso naman sa House of Representatives Electoral Tribunal at 324.9 million peso ang para sa Senate Electoral Tribunal. Subalit nang maisalang kahapon ang budget ng Congress sa plenaryo para pagdebatihan, wala ni isa ang nagtanong.
3: Mr. Speaker, distinguished sponsor, there being no members present for the minority who wishes to interpolate, I move to terminate the period of sponsorship and debate for the budget of the Congress of the Philippines. I so move, Mr. Speaker.
2: Maging ang mayorya, I no questions to ask rin.
4: Mr. Speaker, on the part of the majority, we join the minority in the

0: Motion to terminate the interpellations and the proposed budget of the Congress of the Philippines.
1: There are any objections? Chair hears none. The interpellation and the proposed budget of the House of Representatives is hereby terminated.
2: Sa kabuuan, naabot sa 27.89 billion peso ang halaga na hindi na nabusisi sa budget deliberation ng House of Representatives. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
3: Payag ang mga opisyal na online game na Roblox na magkaroon ng third-party Philippine representative. Ayon yan kay Senador Risa Hontiveros. Nakipagpulong ang senadora sa mga opisyal ng Roblox nitong Huwebes. Handa rin daw silang makipagtulungan sa mga otoridad. Binabatikos ang Roblox dahil sa masama umanong impluwensya sa mga kabataan. Asahan ang panibagong big-time oil price hike sa mga susunod na linggo. Posibleng pumalo sa 11 pesos per liter ang diesel, habang 5 piso naman ang inaasahang pagtaas sa gas kada litro. Ayon sa Department of Energy, ang itinuturong dahilan pa rin ay ang patuloy na gera sa Middle East na nagpapataas sa bentahan ng Dubai crude oil na pumapalo na ngayon ng $80 per barrel. Umaaray na rin ang transport group na nakatakdang magkasamuli bukas hanggang Lunes ng malawakang kilos protesta. Tingnan natin ang daloy ng traffic ngayon sa EDSA Orense. Nananatiling magaan pa ang daloy ng traffic sa magkabilang lane. Dito naman sa Marcos Highway sa Marikina, mabigat na ang traffic papuntang Cubao habang magaan pa ang papuntang Antipolo. Susunod sa Metro Morning, DFA, wala pang official information sa asylum application ni Harry Roque. At US President Donald Trump nagbabala sa pagsali ng Canada sa European Union. Kape muna tayo, ang detalye matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: ang tambalan nila ni Robredo. Ininspeksyon ni Senate Finance Committee Chairman J.V. Ejercito ang North-South Commuter Railway Valenzuela Depot. Ang North-South Commuter Railway Valenzuela Depot ay proyekto ng Transportation Department. At kasama niya sa inspeksyon si Secretary Giovanni Lopez. Siniguro ng senador na patuloy ang pagpondo sa proyekto para maiwasan ang delay. Inaasahan ng partial operation ng train system mula Valenzuela City hanggang Malolos sa December 2027. Target ang full operation sa 2033. Ayon sa DFA, wala pa silang natatanggap na opisyal na impormasyon tungkol sa asylum application ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Sa budget deliberation para sa mahigit 35 milyong pisong panukalang budget ng DFA sa susunod na taon, inusisa ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang asylum application ni Roque. Kasunod ito ng ulat ni DILG Secretary John Vic Remulla na ibinasura umano ang asylum application ni Roque ng Austria. Ipinaliwanag naman ni Misamis Occidental Representative Fernando Uaminal na hindi pa nakakatanggap ang DFA ng opisyal na impormasyon tungkol sa status ng application. Ayon kay Uaminal, bata ito sa impormasyong ibinigay sa kanya ng DFA bilang sponsor ng budget ng ahensya. Inusisa rin ni Sendanya ang status ng red notice laban kay Roque. Sabi ng DFA, ang DILG, PNP at Interpol ang may tungkulin dito. Walong ospital sa Metro Manila ang nasa full capacity na para sa leptospirosis cases. Ayon nito sa Health Department. Kabilang dito ang East Avenue Medical Center at Tondo Medical Center. Pero paglilinaw ng DOH, mahigit 100 hospital beds para sa leptospirosis ang bakante pa sa 12 ng DOH hospitals. Kabilang dito ang San Lazaro Hospital at Philippine Children and Medical Center. Sumirit ang bilang ng kaso dahil sa mga nagdaang sama ng panahon na nagdulot ng pagbaha sa NCR at kalapit na probinsya. Higit 500 kilong hot meat ang nasabat ng mga otoridad sa magkahiwalay na operasyon sa Maynila at Makati. Narito ang Metro Morning Report ni Janse Macahilas.
1: Nasabat ng National Meat Inspection Service o NMIS ang kilo-kilong black chicken, Peking duck, yellow chicken at imported na beef product na mula sa bansang China. Ayon kay NMIS Director Fernando Lontok, na-recover ng NBI at NMIS ang mga frozen na karne na pawang mga walang kaukulang dokumento sa hindi nabanggit na lugar sa Makati City. Nagkakahalaga umano ang bentahan ng mga black at yellow chicken ng 550 per kilo at 2,500 pesos naman per kilo sa Peking duck. Delikado aniya ang mga nasabat na karne para sa mga kakain nito sapagkat maaaring may dala umanong sakit ang mga ito lalo pa at hindi dumaan sa inspeksyon ang mga ito ng NMIS.
2: Actually under surveillance na namin yan ng NMIS at ng NBI. Kanila lang namin inilatag yung operation at kanina 6:30 yon. Nagkaroon ng operation ang aming opisina, ang NMIS at ang NBI para puntahan yung lugar. And then, nung conduct lang inspection, nakita natin na positive nga. At nakakumpiska tayo ng yellow chicken, Peking duck at saka black chicken. Na lahat ay undocumented. Kung itatranslate mo ito, makikita natin na ito ay nag-originate from China. So far, based on our record, wala naman tayong accredited na establishment from China na accredited na pwede mag-export dito sa atin ng karne.
1: Nasa higit 180 kilos ng iba't ibang uri ng karne ang na-recover ng NMIS at NBI sa operasyon. Samantala, nagsagawa rin ng operasyon ang NMIS katuwang ang CIDG sa Blumentritt Market sa Maynila. Dakong alas 2 na madaling araw nang isagawa ang operasyon kontra sa mga hot meat at mishandled frozen product. Isang cold storage facility ang pinasok ng mga taga NMIS kung saan may nakitang sirang mga karton at nakalapag lamang sa sahig na may lamang mga karne. 500 kilo naman ng chicken gelatina o buong manok na may mga laman loob, ulo at paa ang kinumpiska sa pamilihan. Bawal umano kasi ito sapagkat madaling makontamina ng bakterya ang mga

0: Mariin namang tinutulan ng ilang namumuhunan ang isinagawang operasyon sapagkat hindi nila alam na bawal ito.
1: Kasi sir, pagkatapos sa katayan, sa slaughter, ganyan na napiyapadala sa amin. Dito na po nililinisan.
0: Mm-hmm. So ngayon sir, malaking lugi para sa inyo. Kukumpiskahin.
1: Opo.
0: Nasa magkano yung halaga ng mga manok na to sir?
1: Mahigit 10 libo to sir.
0: Bagaman nakiusap na huwag kumpiskahin, ay kinuha pa rin ng mga taga NMIS ang mga manok. Binigyan din sila ng notice of violation. Para sa Metro Morning, John Z. Macahilas, Bilyonaryo News Channel.
2: Hindi sang-ayon si US President Donald Trump sa posibleng pagsali ng Canada sa European Union. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Joel Caballero.
3: Binalaan ni US President Donald Trump ang European Union kung itutuloy ang pagtanggap ng grupo sa Canada bilang associate member. Giit ni Trump, ituturing niya itong hostile act.
4: Now, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. And no, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things.
3: Iminungkahi ni European Commission President Ursula von der Leyen na isali ang Canada, pero pag-aaralan pa ito ng ibang miyembro ng EU.
5: In this new world, we must urgently reimagine our partnerships and build global coalitions for our resilience and democracies. And here too, only Europe, with its size and power, can take the lead. And this is why I have invited Prime Minister Mark Carney of Canada.
3: Pinirmahan na ni Trump ang isang memorandum na nag-aalis ng Canadian goods sa federal procurement system. Ganti niya ito sa counter tariffs ng Canada. Para sa Metro Morning, Joel Caballero, Bilyonaryo News Channel.
2: Naitaboy ng Amerika ang mahigit 100 barko na papunta sa Iran. Bahagi ito ng naval blockade ng Amerika sa Tehran. Ayon sa U.S. Central Command, gumamit sila ng mga fighter jets para sa pagpapatupad ng blockade. Nilimitahan ng Iran ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz dahil sa giyera nito sa Amerika. Gumanti naman ang U.S. sa pagpapatupad ng naval blockade sa mga pantalan ng Iran. Itinutulak ng European Commission ang pag-ban sa social media sa mga bata na hindi pa 13 years old. Inilabas ang plano ni EU President Ursula von der Leyen kung paano protektahan ang mga kabataan sa digital space. Ang mga batang 13 to 15 years old pwedeng mag-social media pero kailangan ng supervision. Binanggit din sa EU Kids Act na isang oras lang daw dapat kada araw ang paggamit ng social media. Nagbabala si King Charles sa mga tech leaders sa panganib na magamit ang artificial intelligence o AI sa kasamaan. Panawagan ng hari, kailangan bumuo ng mga safeguard sa AI bago pa mahuli ang lahat. Dumalo sa isang tech event sa Scotland si Charles. Nandoon din ang mga founders ng Nvidia, Google DeepMind at iba pa.
6: The decisions taken at this formative time will shape the world inherited by future generations. And so the task before you is not merely to advance a technology, but to ensure that it remains firmly in the service of humanity, community, and the natural world. So as we embrace what is new, we must not lose what is timeless.
2: Nagkaroon ng public appearance si Prince Harry sa inaugural Invictus Spirit Awards sa London nitong Huwebes. Ginanap ito sa Greenwich University. Si Harry ang founder ng Invictus Movement para sa mga sugatan at may sakit na mga war veterans at active military personnel. Ilang linggo nang nakabalik si Harry at ang kanyang pamilya sa UK matapos manirahan sa Amerika ng mahigit 6 na taon. Hindi nagpaunlak ng interview si Harry sa media. Sama-sama nating harapin ang umaga Muli, ito si Willard Cheng para sa Metro Morning. Live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok, susunod na ang memo. Good morning, Corina.
7: Hello, good morning. Nakita ko yung traffic report kanina.
2: Oh,
7: yung pinag-uusapan natin, bakit sa ibang mga bahagi ng Metro Manila, malinaw na mayroong lane para sa mga motor?
2: Gaya ng Commonwealth,
7: oo. Nakita natin. Bakit sa EDSA wala?
2: Alam mo, dati nagpatupad sila niyan, Corina, pero wala rin. Hindi rin kasi nahuhuli ng mga motor na lumalagpas sa kanilang lane.
7: Nako, eto na naman tayo sa mga batas natin na hindi natin mapatupad.
2: Oo, hindi gaya sa Commonwealth, talagang mahigpit, nahuhuli talaga sila.
7: Ayun, kasi makikita mo talaga, and more, we are becoming a motorcycle country. Just like Vietnam.
2: Oo.
7: O, diba? Ang Vietnam talagang halos, ang daming nakamotor, sobra.
2: Na sila raw naghahari-harian sa kalsada at hindi sumusunod sa pedestrian lane. Ang mga motor sa Vietnam.
7: Sa Vietnam.
2: Nakatakot daw tumawid doon, sabi ng mga nagpupunta doon.
7: Well, okay, pero problema na nila yun.
2: Ang problema natin, ipatupad ang batas dito.
7: Ang problema natin dito, ang dami-dami-dami na. Kasi ang daming rider, kasi kabuhayan na yan Hindi ba? At mura lang ang motor. So talagang dadami-dadami. Kailangan ng planuhin ng MMDA yan. Di ba? Pwede natin pag-usapan.
2: Pwede. Kaya lang sakit sa ulo. Big time oil price hike na naman sa susunod na linggo.
7: Mababawasan ang mga nagmomotor.
2: Carpooling, motorpooling kung pwede.
7: Baka ganon. Oo. Well, siguro mas maraming mga asawa ang matutuwa na hindi na maglalamyerda ang kanilang mga mister. Ang iba namang mga asawang babae, mabubuisit kasi nandun parati sa bahay si mister. Ano kaya si Ting doon?
2: Mas mabubuisit siya pag nasa bahay ako.
7: Bakit parang pareho kami?
2: Kaya maghanap ako ng trabaho sa umaga at gabi.
7: Oo, na hindi ka kailangan gumamit ng gasolina. Well, marami po tayong pag-uusapan. Sobrang dami parati ang nangyayari sa bansa natin, kaya manatiling nakatutok, susunod na ang memo.
8: Kaya ba maraming tumatangkile, quote-unquote, sa mga improvised bait para makaiwas sa NCAP, or are there other reasons also?
9: Yes po, ganun ang ginagawa nila. Dahil para makaiwas sa coding, papalit sila. Kasi napansin ng toll, yung registered na plaka niya, iba yung kinakabit. Nakikita ng camera yun. So, maraming kababayan natin, nagpapalit-palit ng plaka. Bawal talaga yon. So, yun pa yung ginagamit ng mga kriminal para dun sa mga sasakyan nila, maitago nila.
10: Sir, sobrang rampant. Maraming nagpapadala sa amin ng video na huli nila. Kunyari, coding, ano? Pinapalitan nila in broad daylight, ang lalakas ng loob. Nagpapalit sila ng plaka. Kasi nga, coding sila. Tapos nakikita ng mga parang na-normalize na. Yun ang nakakatakot.
9: So, yun yung mga dapat po na mawala. Yun ho yung target namin. Kaya maraming mga nagsasabi sa amin, hindi, pahirap naman. Hindi ho kailangan natin ilagay sa ayos. Bawal po yung pagpapimeke ng plaka. So, talagang kukumpiskahin ko po yan lahat, nationwide po.
8: Ang daming pasaway pa rin, Sir Vernon.
10: Nakakatakot yung feeling na yung katabi mong kotse sa kali is hindi properly identified. Kasi mabangga mo siya, mabangga ka niya, sinong habulin mo?
9: Uh-huh.
10: Wala, di ba?
9: Yes. Minsan nga ho, yung sasakyan, iba pa yung plaka ng isang sasakyan, ilalagay nila sa isang sasakyan, bawal din yun. Tampering of plates po yan eh.
10: Yeah. Uh-huh. Okay. Kahit parehong vehicles na pag may-ari ng pamilya, bawal pa rin. Hindi mo pwedeng i-shuffle yung
9: bawal
10: plaka,
9: po, diba? Po. Hindi po nila pwedeng palitan o ano man ang gawin po nila dyan. Ngayon, kung nawala ang plaka nila, mag-apply po sila ng lost plate sa amin. Pwede naman sila magpagawa ng temporary plate. Pero wag po yung mga naka-imbose na ginagaya yung plaka ng gobyerno.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante, Radyo 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: And it's Friday! Happy Friday sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga, end of the week. Kaya bago matapos ang linggong ito na ang dami-dami-daming masamang balita, eto muna tayo. Hashtag good news muna tayo, Willard!
1: Yay!
0: Diba?
1: Buti na lang nakakahanap tayo ng good news.
0: Marami naman. Wow. Marami naman. Alam mo, Willard, talamak pala ang nangyayaring illegal horse fighting. Can you imagine? Iba, alam mo, ang mga Pilipino talaga, kung hindi dalawang kabayo ang pinag-aaway, dalawang aso, okay? At alam mo, ginagawa nila, sinasaksakan nila ng ano yan, ng steroids para manggalit. Uh-oh. Manggalit yung, ewan ko kung anong hormone yon. So, pinag-aaway nila para magkaga. Pinapakain pa nila ng ano, ng karne, ng kapwa kabayo o kapwa aso para magkaroon sila ng appetite.
1: Para sa kapwa.
0: Sa kapwa nila species, di ba? Ang Pilipino, kahit ano eh, kahit gagamba, pinag-aaway, di ba?
1: Lahat na lang. Sabong, di ba?
0: Sabong, ayan, okay.
1: Mahilig sa away ang mga Pilipino, ano?
0: Ewan ko ba sa kanila? Nangyayari po yung illegal horse fighting at horse racing sa iba't ibang probinsya sa bansa. Ang People for the Ethical Treatment of Animals, o PETA, isang international animal rights organization po yan. Ilang beses nang inireport sa awtoridad at naharang na mangyari ang ganitong gawain na ikapapahamak ng mga kawawang walang kalaban-laban ng mga kabayo. Noong July, kinansela ang isang illegal na karera ng kabayo sa Laguna. At dito lamang September, ay napigilan din ang illegal horse fighting sa Bukidnon. Animal cruelty, nako, dapat kayong isabit ng patiwarik. Ang lokal na pamahalaan ng Bukidnon naglabas na rin ng pagtutol sa ganitong klaseng animal cruelty at pang-aabuso sa mga kabayo. Magandang balita yan. Patunay lang po ito na mahalaga ang buhay ng bawat hayop na sa batas po yan. Mapaaso man yan, pusa, at iba pang domestic animals. In fact, kahit yung mga uri ng hayop na kinakain natin, may panuntunan ng batas kung paano dapat sila ikatay. May panuntunan yan para walang sakit, walang pain, makatao. Pero marami ang hindi sumusunod.
1: So again, babagsak na naman ang usapan natin doon sa responsibilidad ng mga barangay officials.
0: Yes.
1: Kasi sila ang nakakaalam kung ano nangyayari dapat sa kinasasakupan nila.
0: Nako ha, kaka-good news lang natin. Papainitin mo na naman ang ulo ko ha. Talaga. Sa barangay talaga yan eh. Alam niya ng barangay captain, imposibleng hindi. Titingnan po natin kung hanggang saan. Pero ang maganda, yan po ay nasisimulan na at sana magtuloy-tuloy. Thank you, PETA Philippines, and thank you, PETA International. So, ngayon naman, word of the day. Okay, para medyo ano naman tayo, para medyo masaya naman tayo, huwag tayo masyadong seryoso. Kahapon, ang ating word of the day is
1: Ask sets.
0: Di ba? Ano ba ang kasama ng assets? Assets and liabilities. Di ba? So, ask sets, anong partner ng ask sets? Di liability. Ayan.
1: Ang ibig sabihin yan sa ating diksyonaryong MemoSpeak ay ang abilidad ng opisyal o empleyado ng gobyerno na magsinungaling sa kanilang salin tungkol sa kanilang totoong yaman. Di ba sabi nga ni Senator Lito Lapid, sino bang mga opisyal ang nagsasabi ng totoo sa kanilang salin?
0: Sabi ni Lito Lapid, bakit siya rin daw?
1: Yun nga implication nun eh. No?
0: Ganun ba yun? Alam mo, gusto kong mag-guest si Senator Lapid. Gusto kong kumusta yung kanyang mga kabayo.
1: Inihahan natin siya,
0: Si Leon Guerrero, yan, okay. Subukan natin si Senador Lapid. Sabi nga nila, siya ang pinakamatalino sa lahat ng mga senador. Bakit? Tahimik. Hindi ba? Tahimik. Nasa isip lang niya yung kanyang mga opinion. Kasi yung iba, sa kada daldal, pinag-initan.
1: At nahuhuli sa sariling bibig.
0: Hindi ba nga?
1: Kapag katahimik ka, less mistakes.
0: Less mistakes. Congratulations, Senator Lapid. Okay, ano ang nakasulat sa ating memo ngayong umaga? Nasa na ba yun? Ayan, okay. Sa pagdinig ng Kongreso kahapon, sa sarili nitong hiling na budget para sa susunod na taon, hindi tumagal ng 3 minuto ay agad itong ipinasa ng mga kongresista. Walang tanong na tinalakay sa plenaryo, ha? Ang mga budget watchdog, hindi rin nakadalo dahil nabago na daw ang araw ng deliberasyon. Kami ba'y pinagloloko ninyo?
1: Ano yung sinadya?
0: Eh, parang ganon, di ba? Alam mo, di ba? Don't start, don't start. Pero bakit parang talagang umiiwas ang mga congressman na talaga mabantayan sila at magkaroon ng partisipasyon ng mga watchdog sa kanilang deliberasyon?
1: Gusto ko nga rin matanong, wala rin tumutol or nagtanong, nag-interpellate na taga-minority. Di ba sila ang talagang inaasahan ng taong bayan din na busisiin ang budget, questionin ang mga nilalaman niyan?
0: Meron namang mga, like, Egay Erice is very active, hindi ba? Si Congressman Erice. So, pero, tsaka si Congressman Erice, kahit kailan mo tawagin, magpapakita yan. Eh, si Congresswoman Swansing,
1: na chairwoman ng House Appropriations Committee.
0: Yes, oo. Calling. Congresswoman Swansing, magpakita ka naman sa amin. Ayun. Kailangan po, masagot po yung napakaraming mga tanong. So, eto naman, pangalawa sa ating pag-uusapan. Sa mabilis na pag-usbong ng artificial intelligence, AI, marami itong naidudulot na ginhawa sa buhay ng tao. Gamit ang makabagong teknolohiya, maaari rin itong makapagbalangkas ng batas na kapakipakinabang sa marami. Alam nyo ba yun? Ang tanong, paano kung magamit ito sa kamay ng mga mapagsamantala?
1: Ano mga safeguards na meron, gaya ng sabi ni King Charles sa balita natin kanina sa Metro Morning? Dapat daw may mga safeguards na bago pa mahuli ang lahat, sabi niya ganun.
0: Tsaka bago ang mahuli ang lahat, palitan na natin ang Congress, gawin na natin AI ang paggawa kasi ng batas.
1: Oo nga, wala pa yung 27 billion budget, no? Bababawasan yan.
0: Alam mo, kung AI ang gagawa ng batas natin, hindi po ako nagbibiro, ha? It might be an idiotic idea, but it's an idea. Kasi kesa naman sa niloloko tayo ng mga congressman, hindi lahat, pero marami. So kung AI na lang ang gagawa ng batas, edi sabihin mo lang, make me the perfect law.
1: Oo nga, perfect political dynasty law.
0: Perfect anti-political dynasty law. Hindi ba? Naaalala ko po kasi dati, kausap ko si Senator Erwin Tulfo. Nakwento ko sa iyo ito. Kasi siya yung nangunguna doon sa trolls, yung anti-trolling. So sabi ko, tinanong ko ngayon ng ang AI. Sabi ko, is it possible to have a law that will ban or outlaw trolling in the Philippines? Kasi baka curtailment of freedom of speech. Diba? Baka sabihin nila. So kasi demokrasya nga tayo. Sabi niya, it is perfectly okay. It is perfectly possible as long as your law is specific. At ganun po ang meta. Basta't may espesipikong batas ang ating espesipikong mga panuntunan sa batas laban sa mga peking accounts o mga peking tao sa likod ng mga account, ay pwede daw maging batas talaga yan. Wala pa pong batas na espesipiko laban sa trolling. Hello, hello, mga congressman. Ayan na naman tayo. Ayaw nila yon kasi marami sa kanila may mga troll farm ginagamit para sa kampanya.
1: Kaya yung anti-political dynasty law, hindi rin maipasa-pasa. Kasi sila rin ang tatamaan.
0: Ano ba? Nagkukunwari pa ba sila? Sobra na ngang malabnaw yung anti-political dynasty law. At inutos na yan ng Korte Suprema. Inutos na rin ng Presidente. Pag hindi pa rin nila ginawa yan, huwag na po ninyong iboto. Yan pong mga nakaupong congressman ngayon sa 2028.
1: At si AI, wala pang 1 minute kayang gumawa ng batas, di ba?
0: Sinabi talaga ni AI sa akin, would you like me to craft a law against trolling? tapos ayan, nakasulat na yan doon. So, kung tayo po ay AI na lang ang gagawa ng batas, pwede ka bang gumawa ng batas na magiging imposible na magnakaw ang mga congressman and everybody who holds the purse in every department? Diba? magiging zero corruption and 100% accountability. Okay, yan po isa pangarap ko lamang. Titingnan natin kung uusad. Okay, pangatlo po sa ating pag-uusapan. Naging innovative na ang mga Pilipino pagdating sa paggawa ng pagkain at kakanin. At isa na riyan, ang paborito nating ube. I love ube. Don't you love ube?
1: Yes, favorite ice cream flavor ko yan eh.
0: Oo, ako diba? Din.
1: Pag yung halo-halo, hindi ube flavor, ay?
0: Ay, ay, hindi oo. Ube. Oo. Paborito natin yung ube na yan, na umaarangkada ngayon as one of the top export products of the country. Meron akong kausap na isang hasindero nung isang araw. Ay, nalulugi daw sila kasi inaanod daw ng... mahirap na rin talaga mag-export because we can't even produce enough for our own local consumption. Sabi ko, naisip nyo na ba ang ube? Aha moment, oo nga no. Pwedeng magpalit.
1: Oo, ng crop.
0: Kasi yan po ay kulang na sa atin dahil lahat ini-export. Ang laki ng demand ngayon. Sa lumalaking demand dahil sa pagkagusto ng mga banyaga sa produktong ube, kaya na ba ng Pilipinas na makasabay sa produksyon at pagsusupply nito? Mm-hmm. Ayan na naman ng sagip sa kalo.
1: Oo. Paano matutulungan ng mga magsasakan na makahabol sa demand?
0: Yes. Napapansin pa ba yan ng administrasyon? O busy pa rin sila ng pagpapakulong ng mga kumita sa flood control project? Ewan ko lang. There's so much to be done. Ang tanong, is it being done? Lahat po yan bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: better. Like, I want to try. Like,
1: a life that doesn't stay in one place.
2: As soon as I met Gwen, I was like, this is the one.
1: A circle that never gets smaller and a home still being built.
2: So we go all in.
0: Yeah.
1: The Samurods, Happy Together, starting September 27, 7 p.m.
3: Nagsimula na kahapon ang budget plenary sa Kamara. Kasama sa mga tinalakay ang sariling budget ng Kamara na ilang minuto lang dineliberate.
4: Sabi nga ng mga watchdog na hindi sila nabigyan ng sapat na panahon para makadalo at makapagpasa ng kanilang mga tanong matapos biglang baguhin ang schedule ng deliberasyon.
3: Nang tanungin namin ang taong bayan, paano ba ang magbabalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno sa paggamit ng pera ng bayan? Ang sabi nila?
5: Sa mga nakikita nating mga nangyayari ngayon, lalo na yung flood control project, parang hindi agad-agad, no, manunumbalik yung tiwala ng mga tao. Kasi siguro manunumbalik yung pag nakita talaga nila na ginamit yung pondo sa tamang paraan. Lalo na yung crisis natin ngayon, madaming binabaha.
6: Ipakita nila ang patas at pantay-pantay na pag-iimbestiga sa lahat ng kaso na lumalabas sa Pilipinas. Hindi yung pagdating sa flood control, eh, tahimik ang gobyerno.
7: Manunumbalik po ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno sa pagpapakita po ng, sa pagiging transparency po sa mga pumapasok na pera sa gobyerno natin at sa nilalabas nila.
8: Ilagay sa tamang mga proyekto yung budget ng gobyerno para makita yung ginagawa nila katulad dun sa baha, di ba? Problema natin yon. Kailangan pagtuunan nila ng pansin bawat proyekto.
3: Simple lang naman po yan. Hindi kailangan ng talagang ano, ikaw ay may masteral degree para sabihin na o paano mo ba mapapanagot yung iyong kusinera, halimbawa sa bahay. Bibigyan mo ng budget o magkano ang kailangan natin ngayon. Meron po ba tayong bisita? Ay, kailangan po dagdagan ng konti. Eh, huwag naman po 350, mga 500 pesos po. Okay, so ano ang mangyayari? Pagbalik niya, titingnan mo kung anong binili niya. At kailangan may mga resibo. O kung walang resibo sa palengke, alam mo ang pinagagawa ko? Pinasusulat ko telephone number noong ano, tindera. Para, alam mo na, it's just a deterrent. So, hindi ko lang alam kung ang sasagot doon ay kapatid pala nung kusinera.
9: O boyfriend.
3: pero talagang iisa-isahin mo yun.
9: Oo nga.
3: So, it's simple. It's the same with the national budget. Ngayon, para talakayan ng isyong ito, makakasama po natin ngayon via Zoom, People's Budget Coalition co-convener at We Solve Foundation President Ken Abante. Magandang umaga. Welcome back, Ken.
10: Magandang umaga po, Ma'am Corina and Sir Willard.
3: Sa mga nagtatanong kung bakit puro mga ano ba to, mga street parliamentarian yung atin pong nakakausap, lahat po ng mga may angas at galit sa katawan, eh dahil po ang mga congressman ay ayaw pong magpa-interview. Ito pong, kaya nga pinananawagan natin si Congresswoman Swan Singh, ayaw magpa-interview. Mga sa gobyerno, DBM, ayaw magpa-interview. So pasensya na po. Ito na po ang mga tunay na nagbabantay po ng ating kabangbayan. Hindi ba? We tried. So far, either declined or hindi po kami binabalikan. Okay. Sa tingin po ninyo, ano po ang dahilan kung bakit parang minadali ito? Hindi po kayo pinapapunta o bakit nila pinalitan ang date ng kanilang deliberasyon? Bakit napakabilis ng deliberasyon? Etc.
10: Kabahabahala po ito, Ma'am Corina and Sir Willard, no? Kasi yung Congress budget, yung mismong House of Representatives budget na dapat sana ay September 24 tatalakayin, ay September 17, no, tinalakay. Minove up po yung schedule. Tapos kami po bilang mga civil society organizations, in-inform lang po kami 8:20 a.m. of that same date. So hindi po talaga kami nagkaroon ng chance para makapag-submit ng mga tanong. Kabahala po ito, no, I cannot speak about their possible intention, pero may impact po ito, no, sa budget watchdogs. Hindi po kami nakapagpadala ng mga representante. At isa po sa mga gusto sana naming i-flag ay yung napakataas na increases na ginagawa nila

0: every year. So yung budget ng Congress at House of Representatives in particular, this year around 18 billion pesos yung kanilang proposal. Pero po sa mga nakaraang taon, no, lalo na po nung 2023 to 2026, itinataas po ng Kamara ang sarili nilang budget by around 10 to 17 billion pesos. So halos dinodoble po nila yung kanilang sariling budget, no? If you compare that po to the period 2015 to 2021, mga 1 to 3 billion pesos lang po yung tinataas, no? So may nangyayari po dito, no? At gusto po namin itong i-call out because this is the same practice that led to the flood control corruption scandal. Ito pong pagmamadali, walang tanong, naglalagay ng bilyong-bilyong piso. Tapos kami pong mga tinatay magbantay ng independent watchdogs ay hindi po nakakadalo at nakakatanong ng mga tanong na ito, no? 10 billion pesos po yan ng pera natin na ini-insert nila in the past few years, no? So kailangan po nating tanungin siya, especially this year.
1: So okay. So talking in real terms, in real and current terms, gaano kalaki po yung itinalo ng budget na ibinigay po nila sa kanilang sarili? Nagdoble po ba?
0: Opo, halos doble po, no? So noong 2026 po, no, itinaas po nila yung sarili nilang budget by around 10 billion pesos, no? So this year, wala pa po kasi wala pang period of amendments, pero we predict na ganito po ulit yung magiging behavior nila kasi the past few years, ganito po yung pagtaas ng kanilang budget. Again, this year, yung budget ng House of Representatives around 18 billion pesos, walang ni isang tanong sa floor at sa plenary.
2: At yung bulto, Ken, nung itinaas ng budget, saan napupunta?
0: Opo, ito po yung kabahabahala, no? Kasi trinay po naming i-drill down yung House of Representatives budget. Yung pinakatumaas po in the previous years, yung tinatawag nilang maintenance and operating expenses, no? MOOE, and other operating expenses, no? So around 12 billion pesos po last year, around 5 billion pesos this year. So, pero hindi po siya nakadetalye kung saan talaga napupunta yung MOOE, no, na tinatawag ng Kamara. So, yun po sana yung gusto naming tanungin. No, in the previous year's budget, itataas-taas po natin yung kanilang budget. Pero saan napupunta itong other maintenance and other operating expenses ng Kamara? Unfortunately po, hindi kami nabigyan ng pagkakataon na matanong itong mga tanong na ito.
1: Paano po mangyayari yung ganyan? Hindi ba pagka tinatanong po ang mga congressman, sasabihin nila or DBM, sasabihin nila or COA, nasa ano naman daw yan, website or something, or it is transparent, you can always refer to it. Is that true?
0: Sa Commission on Audit Reports, may kita nyo rin naman po yung previous audit reports. Pero as we said in our previous discussions, Ma'am Corina, dalawang taon pong delayed ang pag-publish ng mga audit reports na ito dahil po sa isang provision sa national budget na nagde-delay nito, no? So there's a provision in the budget that delays this publication. So kahit ngayon po, hindi namin mahanap sa COA website kung ano yung naging performance ng budget ng House of Representatives noong 2025 na sana po ay maging basehan para sa mga debate at mga tanong na itatanong dapat dito po sa plenaryo, because that is what the power of the purse and of course oversight debates are supposed to be about. Unfortunately po, parang bumabalik po sa dating gawi, no, ang Kamara na naglalagay ng mga insertions na walang discussion, no. Para po sa amin, pareho po yan sa nature ng flood control insertions. Sikreto, hindi dinidiscuss, hindi po natin matanong ng maayos.
2: Follow-up question lang, Ken. Yung provision na dinidelay by 2 years, yung paglabas ng COA reports, meron pa rin bang same provision sa proposed 2027 budget? At ano ang balak ninyong gawin kung meron pang ganitong katulad na provision doon?
0: Meron pa po. So unfortunately, nung verify po namin yung NEP 2027, this provision still exists. Meron po kaming mga recommendation na ipinadala sa House of Representatives para baguhin po, at sa Senado po para baguhin itong mga nagpapasikreto, no, ng mga audit reports, at hindi na po natin mabasa itong mga reports na ito.
1: Ganun ba yon? So, okay, bakit po ang laki ng budget doon sa Electoral Tribunal, both for the House of Representatives and the Senate?
0: Hindi po ako sure. Actually, yun, gusto ko rin po siyang aaralin pa ng maigi at maayos.
1: Mahigit 200 billion, mahigit 300 billion, tama ba 'yung nabasa ko? Can we look at that again? O 'yung breakdown ng 2027 budget para sa Kongreso. So, wala pong itemization. Pagka ito po ay inilatag nila for passage in the Senate, a million, hindi billion. Okay, 264 million and 324 million. Okay, my mistake. Ayan, yan po ang totoo. Pero yan ang tinatanong natin, yung 17.62 billion, para saan yan mapupunta? Ito po yung paghahati-hatian nila?
0: Correct po. So actually, na-compute din po namin yung average, no? Para bawat sa isang House representative po, no, around 55 million pesos per congressman po yan, no? In the previous years, dahil po halos dinadoble na yung budget, halos 88 million pesos per congressman yan, no? Hindi pa po dyan kasama yung mga na-flag natin in the previous episode, Ma'am Corina and Sir Willard, na kanilang mga hard pork, soft pork, at shadow pork, at local pork, no? Ito lang ay yung mismong House of Representatives budget, no? So ito pa yung maliit na version ng tinatawag nga po naming mga hindi ma-verify kung saan napupunta talaga itong mga budget allocations.
1: Saan po dapat mapupunta yung mismong budget na binibigay po automatic sa lahat ng congressman? Is that for their staff? Hindi po ba to maintain their office both in yung baluarte po nila at dyan po mismo sa House of Congress?
0: Actually po, dito po sa kanilang budget, Ma'am Corina, no? Meron po actually silang personal services, no? Medyo mataas din yung budget nila for personal services. So hindi po yan para sa staff nila. Kaya po namin gustong tanungin kasi hindi rin po namin alam, no, kung saan napupunta yung mga maintenance and other operating expenses nila na sobrang tumaas.
1: Ayun, okay. So ano po ang inyong pangunahing concern, yung inyong pong koalisyon tungkol sa local government support fund naman? Partikular sa kung paano pinipili ang mga project, sino ang may diskresyon sa paggamit ng pondo, at kung paano masusubaybayan ng publiko kung saan napupunta ang pera. Which is also, by the way, the same questions to all of the congressmen.
0: Opo, no? So balikan lang po natin yung big figures po tungkol sa local government support fund, no? Yung local government support fund, around 59 billion pesos po yan, of which may tinatawag po tayong mga programa called the Financial Assistance to Local Government Units na around 37 billion. Meron pa po tayong under that na NTF-LCAC. Ito po yung National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict, around 9.7 billion pesos pa rin. No, kahit na marami silang mga human rights violations po na according to some human rights watchdogs. And the Growth Equity Fund, around 10 billion pesos. Yung pinaka-concern po namin dito sa LGSF, yung unang dalawa, yung tinatawag na FALGU at yung NTF-LCAC, combined po around 47 billion pesos po yan. Bakit po mahalaga na siyasatin itong dalawang items na ito? Dito po sa Financial Assistance to Local Government Units, may concern po kami dyan, no? Kasi again, next year is going to be an election budget. Mahalaga po na hindi siya nakasentro sa mga politiko yung pagbabudget natin. So kailangan po nating alamin kung ano talaga yung breakdown dyan. Yung isa po sa mga pinaka-importanting objections po namin dito sa FALGU ay dapat sana yung mga ganitong klaseng programa maging development-oriented siya, no? Hindi lang isang listahan dapat yan ng mga proyekto. Halimbawa, classroom, pwede kang magpalagdagdag dyan. Pwede kang maglagay ng mga food assistance. Pero po, yung main problem po dyan, dapat development-oriented yung design ng budget. Meaning, halimbawa, kailangan ng national government na ma-achieve yung mga learning crisis and learning outcomes targets natin para sa mga bata. Or yung fact na 1 in every 4 kids is malnourished, no, in the Philippines. No, isang malaking dagok po yan, no, sa ating mga kabataan. These types of funds must incentivize local government units po na gumawa ng mga ganong klaseng programa. Unfortunately po, in the design of these programs, hindi po ganon, no? And we think it's still vulnerable to yung tinatawag po naming apat na risks, yung waste, fraud, abuse, and patronage, no? Na yung ganito pong mga tipo ng proyekto at budgets, yun po yung risk nila.
1: Okay, so yung LGSF ay isa pang bagay yan.